0: angwas sa Sininga, pag-confirm sa aton, Petro Fire Wings sa Sininga kaso, no, na involve ang live-in partner, kagang vlogger sini, sa kaso, haaray na yung 165 nilalakpan na sa barangay tension at sa Bacolod. Pamatay natin sa Asian Kit Kapile.
1: Para lang siya lang sa pusuhan, sir, pending ang preliminary investigation, sir.
2: Okay, so ma'am, magsiling kita preliminary investigation. Ano ganun, ma'am?
1: Kumbaga ng may time pa sila malaara pa sa prosecutor ang kaso, wala pa ng saka sa korte.
2: So, pero ma'am, dumay, ano na siya, ma'am? Dumay time na siya, ma'am?
1: Yung sir, may time na siya, sir.
2: So, magsiling kita preliminary?
1: Kumbaga ng time na yung isa, sir, ang time with sir.
2: Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
1: Pwede siya lang muna i-umbal na nag-request ng sila sa PI.
2: Okay. Pro-right muna nila, no?
1: Yes, sir. Right din nila, sir.
2: Okay, ma'am. Pero isabto nila nila yung ano, ano?
1: Yes, sir.
2: Okay.
1: Ang password ng PDEA, again, sa iyo, sabto din nila yan.
2: Okay, ma'am. So, ma'am, nang balikan ko ito, ma'am, ang sa drug test, ma'am, kamusta ang result?
1: Hindi pa manay mo, sir.
2: Okay,
1: ma'am.
2: Sige, ma'am. No problem.
3: Oh.
2: So, ito, ma'am, nang karon, amo lang ginindo nag-request ng isla for ano sa PI nila na umulang gina, no?
1: Yes, sir. Nag-request sila sa preliminary investigation, sir.
2: Ah, okay. Sige, ma'am. Pero, ma'am, sa further investigation niyo, ma'am, ano so far ang domain na ito kayo ba pagiging ka mo, ma'am? Possible nga ginhalinan sa supply?
1: With regards to that, sir, under investigation, pagkada po nang doon is investigation as to what extent ang area or ang ano na ang
2: okay.
1: At what extent ang ilang na illegal drug activity.
2: Yes, ma'am.
1: So, ako na itong na-divert ang doon ang investigation.
0: Okay. Natro pang Irving si Agency sa Pili, no? So far, abo niya ang pinaka i-test lang natin update. But, again, clarify lang, nag-depende na natro pang Irving, but may timeline na sila, but nag-depende ina, no? Kung ano
3: siguro
0: ka,
3: 10 days mo lang yata sila.
0: Ang pagtipon sa dugang na or pagkuha sa dugang mga dokumento na which is sige na requires ng piskalya kata pa Arwin.
3: Aha. Di ulat na tonta ni? Kaya hindi matabugado katropang France, why ko kabaro kung ang detention nila until when? Kaya there's may formal filing sa fiscal, pero pag hindi kaso, hindi pa rin stopped eh. Pag na pa kayo antos sa sandugang mga dokumento, much so siguro ano niya, mga procedural na mga nikag pinaka mga dokumento nga kinahanglan i-submit sa PDEA sa fiscal para maka-file sa kaso, ma-file ang formal kaso sa suspect kag sa subject katropang France.
0: Magandang katropang kami na dalilingid mo.
3: Oo. Ara na ka mo? Bo? Do kayo, ha? Nag-message si Manong James, ho? Oh, latlatong das katropang France. Oras mga katropa, 8:06 na. Sa atong tuturan mga katropa, medyo controversial ni ang natabo nga pagdakop abi sa Kajulia TV. Kaya siya rin partner mga katropa, no? Dinataman mo determine, no? Base pa, wipe, at isa sa ginapangayo, labas yung drug test, to? Oo? Nga kinahanglan kay TY pa man tong pagwa ang drug test mga katropa. Nga i-submit dala ni abi sa procedure abi mga katropa mo sa mga drug bust operation. May arang sa confirmation of the usage ng illegal nga droga mga katropa sa mga subject ngayon. Or mga ano eh iban pa nga dokumento para i-file ito specifically. Oras na ito mga katropa, 8:07 sa atong palatuntunan. Morning sa mga katropa naton sa kay, let me check, sa kay, okay, layo, maniyes nga ako niya nga, dali lang gabla, pa ako nakuunta. Ang matatakadaan, hindi na katapot magtulog, please mga gagmay, ganyan ho. Arman Aligato Delatore, morning, nakapamatik, Mr. Radyo. Thank you, Ged. Salamat, ha. All the staff sang XFM Bacolod, thank you so much. Salamat, Ged. Diraman sa herviest mga katropa, si katropang Arman Delatore, nagpamati, radyo, ginapamatian nila. Thank you. Kag sa kay Ricardo Dalisay, good morning, katropang Winston, and katropang Rodel. Salamat, Ged, Ricardo Dalisay. Gina-check pa natin mga katropa, establish natin natin koleksyon with katropang France, Andrew Burgos. Angot mo na niya sa ginkantuan dito sa Ibi Magalona, ang pamilya sa atong ginaligar nagpangawat sa isa ka balay establishmento sa Talisay nga nadakpan allegedly nga may plano kung mangawat. Pero nadakpan to duwas na kabilog. Ang isa nakapalagyo, ang isa ni nadakpan ging custody no sang ano sang sang mga kapulisan o sang mga guard no kag nagtawag sa pulis. It's happened ligat ang pinakaminutos nakita na lang nila nga wala na sang kabuhi ang bata ni. Kung hindi ko magsala, base sa mga informasyon mga katropa, 22 anyos lang ni ang bata nga nadakpan dito sa Talisay. Di ba tapos itong insidente mga katropa, wala pa makilala ang identity sang ining bata. Kag ginpanawagan sang Talisay PNP kung sin uman ang nakabalo ang may detalye sa sitwasyon o kung sang identity sang bata mga katropa, pwede lang makapakig-angot sa aton nga mga kapulisan. Alright, so amuna, why pa sa? Pero sige lang, ano man, i-avoy taton obligasyon or para balikan ta sa katropang France na yun. Sige, sige, sige. Katropang Chris, take it away!
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
5: Yes, to help!
6: May naman ko diredok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano pa ng iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
4: Santon Plus Gold.
6: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makapabulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makaka kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
4: The secret of health.
6: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
7: Kaya hindi mo na tunopunggan ang magpangape. Kapit pagid ba na Doc Arvin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
4: The secret of health.
7: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
6: Mm-hmm.
7: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Arvin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
5: Yes!
6: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
7: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
6: Mm-hmm.
7: May ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arin sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa nga ang papatamis niya is stevia.
6: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
4: The secret of health.
6: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The secret of health.
7: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
6: yes.
7: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes, to help!
6: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The secret of health.
6: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit. Lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo. Anong iyang himoon?
7: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory,
6: laboratory
7: test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
6: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, na may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sa imong nga constipation.
5: Yes!
7: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
6: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
7: Yes.
6: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
4: The secret of health. Santhone Gold Live Testimony.
8: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santhone Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santhone Gold.
4: Santhone Plus Gold. Santhone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santhone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
10: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslog sa nga konsyant, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santhone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo man ko sina ha?
13: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali, diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
15: Mas Gary, sa kaservice ko, may arapo sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises. Nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
18: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
17: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
20: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
21: Vision Next! Marami na ang natulungan!
22: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
21: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
23: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
17: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
24: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
25: Go! Let's get it!
24: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
25: Uh-huh.
24: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
26: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: System.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease. Balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balansing nga mga komentaryo.
5: Hindi nga naman bilang namon makaya ang ina.
1: Pwede, nga nag-atrust ang public opinion. Objective.
5: Pangayon ko naman ang katurasan sa atang mga kapitulisan.
1: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
7: Oras mga katropa, 8.25 na. Kantuan tayong pinaka-development na sa atong patrol, mga katropa na yun. Nag-diretso to si Katropang France dito sa EB Magalona. Kung sila yung natutong pamilya sa isa ka ginaligar nga nag-attempt nga matawag, mga katropa, dito sa Talisay. Sa nabalaton, nadakpan sa mga pulisa sa atong nga sa mga guards kaging custody, no? Tapos ang pinakamang ginutlo, mga katropa, duwani kabilog mo ang mga suspect. Matapos nga nadakpan to, nakapalagyo yung isa, no? Nadakpan ng isa man ang 22 anyos nga suspect. Gin-custody sa mga security guard, no? Nagtawag pulis. Pagtawag sa pulis, gin-check, no? Wala na sa buhi ang bata. Gin-lantaw dito sa PNP, wala man sa mga nagub, mga katropa, ang nasambit nga suspect o kuna ang bata, pero ti, muna eh, why na kabuhi? Una, para mong kutanon, paano napatay, anong cause of death, nga ginarequest man sa police bomb, nga ipailalom sa autopsy, no? Para mabalaan kung anong cause of death dito, no? Para magkwatong cloud of doubt, mga katropa, as to sino, anong sahi nga anong kausa sa pagkapatay sang nasambit nga 22 anyos dito sa Talisay. Kahapon nag panawagan man to mga kapulisan nga kon sino nakabalo sa identity sang bata, pabalo lang sa aton nga mga sa PNP, no? Para mahatagan sang konkreto man nga paglubong ang bata ngani. Mga katropa. So diri na ang pinakauli hitong nga mga impormasyon nga nakuha naton is nakuha na sa pamilya ang bata. Katropa. Kaga daw ang sistema, daw hindi naman magpa-file kaso, hindi naman paggamo ang pamilya sini, no? Daw hindi naman aprobado para sa ginakabig natong autopsy, no? Ti ang ginahinyo sa mga kapulisan natong, siya ti mas mayugid na may aragid sa autopsy report, no? Para mabalaan ta ang pinakamang sitwasyon, mga katropa. Dito sa natabo nga insidente sa Talisay. Basi may gina-interview pa sa, basi may gina-ano pa sa, basi may gina-storya pa sa katropang Chris Gilang. Dugay-dugay yan talang na. So, amo na yung pinakamasitwaso, mga katropa. Budlay, abe, nga mag-asom-asom ang pulis natun, gusto man nga matalaan kung ano ang kausa sa pagkapatay sining isang bata, mga katropa, para at least once and for all maklaro eh, no, ang pinakamang sitwasyon, at least parang nagluntad ang okunabawian sa kabuhi ang bata, mga katropa. Sa ako naman pinaka-importante nga may ara sang examination para mabalaan, no? Kung ano ba may ara ba sa mga tendency nga ginpatay, hungod ba o kung natural nga pagkapatay para matuldukan ng ang pila ka mga question, no? Sa paminsaron sa aton nga mga kauturan sa resulta sa pagkapatay sang nasambit nga bata mga katropa this point of time, no? Ti waita kabalo kung ano pa ni, no, ang makadto. Pero mga katropa, ang pagpangawad sa hindi pa ni certain pagid, waita kabalo kung ano ang pila ka mga resultado o kung pila ka mga resulta sa investigasyon sa mga labis na pulisan. Kag may nakapalagyo ko mo, no? Ano nga mga bagay ang ginhana o kung gintestingan nga kawaton sa ining mga suspect dito sa lugar, no? Kay waita ka ba no, eh, no? Kung anong pila ang mga sitwasyon involving sang kawatay, no? Ano ang ginkawat sang mga suspect? Kay basi gamay man lang ni, no? Ang hambal nga basi may masakit ba ang mga kauti ang cardiac ni whatsoever or basi pwede man mo, no, nga na kalabanan sa mga kuturan ta ginano man lang na kalabanan sa mga ano gina ano bla gina ginatak ano gani ginapotos sang plastic until maduraan sang kabuhit. Pero way makuno sang ano eh, way makuno sang sign of resistance mga katropa. Ang ato naman di, way man sang may kinapatarong nga mag hotel sa kabuhi mo. Even ang police naton, no? Dapat magpatigayon sa due process ang ining mga sitwasyon, ang ining mga bagay. Like ang suspect na dakpan mo to, yatag mo, surrender mo sa police, filean sa kaso. Okay? Ang polista hindi man ka-identify because sa ilang mga records, mga katropa, wala man na ilang makilala ni ang bata ni. So, anong sitwasyon? Now, Talisay, Ibe Magalona, medyo malayo-layo. Ha? Medyo malayo-layo. Now, nakalabot pa sa Talisay, ang ining bata, katropa. Oo. Anyway, by 22 anyos naman eh. Base may dara man nag-star. Or wait, akabaro ko anong pinakamasit ko. That's why, gonna check na ito na ito patrol para makuha ito sa parang detalye mga katropa. Ang problema, talang mga katropa ang internet. Subong bla, experience ko, bisan sa mobile na ito mga katropa, ang Globe kay Smart, hindi magtawag ka sa Globe. Grabe, kadugay, mag-connect. Magtawag ka naman sa Smart, mga katropa, Globe ka, kadugay, mag-connect. Abot lang. Ano mga rason, subong ha? Tason, sa mga mobile datas na itong bla, kita nyo, nabatsyagan nyo man ha, nga daw sa masami, two-way naman signal. O, ano ni man, no? Amo man ha, duha ka telcos ni, nga nagapigaw ang signal nila sa mo. O, ay, nagapashout out na ako gali sa kay Carlo, kag kay Ronald. Sa inablos ko sa balay, upod ko sa gapamati, subong Arman Aligato de la Torre. Thank you so much. Salamat. Lahat natunta si Katropang France, mga katropa, sa ining panahon. Kayo daw may ara pag in-interview. Pero we'll see, no? Anong pinaka-update nato dito sa lugar, mga katropa. In the meantime, may ara sa mga weather system kita habagat mga katropa nga nagapekto sa atun subong, no? Might as well kadto kita sa downtown, may meeting kita, kadto kita sa mga opisina ta, ma-preparar kita sa mga payong, preparar kita sa mga rain gears natin mga katropa para pang-protection sa lawas ta ang budlay subong, trangkaso mo ang dengue na kataas man subong, no? Medyo among na yung priorities ang aton city health para ma-arrest mga katropa ang pagtaas ang kaso sa dengue. Alam mo kung gawin ng ilan, ganamo man ang itlog sa mga lamok mo, no? Amon ay ang breeding time nila sa mga lamok mga katropa. Who knows, no? Basi nagkagatsi mo, basi may ara na isang virus nga dengue nga posible mag-igo sa inyo mga katropa. So importante lang ginahalong pagkatapos hindi kita ma-expose sa mga lamukanla. Apin pa kung aga, delikado kayo. ang dengue, so kung naman damdaman ta pag damo sining kaso sa mga ospital ta, damo sang nagala, ano mo, nagala nagala confined sini and later may ara sang nagkalamatay. So I hope mga katropa may ari ning may ara na effort ang aton nga City Health para magpana mag lansar sa kampanya kontra dengue, katropa, no? Ang dengue mapaulan, mapainit ara saya, no? May nagaka-confine dapat sa mga ospital. So alok-alok mga katropa, importante man ang pinaka pinaka-peak day the next 3 days, no? Kung gindingge ka, kay dira na magwa mga rashes mo. Ang taas nila na paglubo sa platelets mo. That's why 2 days pa lang kung sige ang ilanat sa bata or ikaw or sinuman, dapat mapacheck na. No? Kay ba si Waita Kabalubla? Ang ika-3 days mga katropa mo na yung pag-bleed mismo mo. No? Pag kaguba sa nga itong mga alagyan, bala ang pagnubo sa platelets ta, posible mga resulta sa kung ano pa nga mga sitwasyon na nga posible maging mitsa sa kabuhi taman. So, amo na ilikawan-ikawan na sa mga kitikanan, kabalo naman isla. Kabalo naman isla sa paghahimuon nila. At the same time, sa mga eskulahan, no? May mga measures kita. I don't know kung okay pang fogging, no? Sa mga lugar. Kay ginambal to, kung mag-fogging ka di, delikado naman sa piyak. No, kaya ang mga dengue itong mga lamok, pwede ito mag-kanto naman sa piyat. Kag dito mag-igo sa mga kamataan, sa mga bubuluyo dito. Tiginambal, sige, by optional lang ang fogging activities. Pero kayo tatin lang din sa mga lugar, mga katropa, nga ang aton nga mga kalog, aton nga mga stagnant water bla, sa aton likod balay, matinuan ta. Ang mga gumada nga nakatambay man lang, paki-check ula na siya, no, nga hindi magtiner ang mga lamok ni. So kay delikado. No. So amo na mga katropa, no. Ang ato na gina ambal sa inyo ngati medyo halong-halong lang, ha. Hindi pwede nga magmasakit kita, hindi pwede nga imo maapektuhan kita sa mga masakit nga mag-ubos ang aton nga mga ginagmay nga mga savings mo, kabudlay na sa mga panahon tas mo nagkinaas ng mga presyo sa mga balaklon. O, ang bugas gali subong mga katropa, may ara na sobra sa sinta mo. Ha? Ti ang cost of living na to nagtaas pagid plus subong, ha? Ang kuryente ta tumaas man. Ha? Nagtinduok man. Ha? Lapit na 15. Oh. So, sa mga kauturan tanga naga-consume more than 200 kilowatt mga katropa monthly, ti brace yourself. Matinaas naman, eh. Ang aton presyo sang petrolyo, no? Pinsarta nagligad ka, ligad nga ano, nagligad nga Martes, manubo ni. Pero mga katropa, after sina, nagtaas, no? Dahil sobra piso. Kita naman, hopeful naman ta, next Tuesday base magnubo. Kaya nga itong gobyerno, naghahambal man eh, nga panubuo nila mo, paningwaan nila nga makontrol ang presyo sang petrolyo. Pero at this point of time, mga katropa, amo Japon, nagkasaka amo Japon, mga katropa, tungod ni isang binumbahanay dito sa, ano, binumbahanay dito sa Middle East, nga gina-enforce sang US, mga katropa, ang sanction dito sa Iran. Ang Iran abi, wala man nag-atras, gibato man sila, sige, bahala na, matirang matibay. Yan ang pabugal ba ito sa US, mga katropa? Sige, why na nisla yung bato sa aton niya? Why na nisla yung gamit nga ipukol sa aton? Why naman sila sa mga rockets to? Kung ano pa? Wala naman to sila sa mga aeroplano to? Wala naman to sila sa mga airports to? Kay wasak na ito na? Ginbumbahan na munta na ito. Ang mga bridges ginagyan sa mga ano nila? Sa mga tanki kag mga truck nila nagkrawasak na to kay binumbahan man namon mga katropa. Pero nonetheless, at COVID mga katropa ang Iran, why gid ga back out? Wala gid naga isol sa away ngini. Sige Japon, balbala. Waswas Japon na. Matirang matibay gani. Nagatag pa ni sa alarma sa pinakamanasyon dito sa Middle East nga hindi mag-intra sa gira because base sila na ang maging target sang Iran naman. No? Kaya subong dito sa Middle East, mga katropa, ang pinaka-target lang gid ang mga military installations, no? Mga military bases sang US nga amo na ginapaluparan sa mga missiles kay mga drone na mga katropa pag-atake sa mga ano. Ang pabugal sang pabugal sa Iran, sige, oo, wala na kami sa inugbato sa inyo. Hindi na kami kabato, ginsakto. Pero sa punto nga lantaon nyo ang kapasidad namon, base, bala, magkibot lang kamo. Ha? Nga may malupad sa inyo ang mga missiles da. Pagkatapos, may ara da sa mga damo pang mga drones na makatake sa inyo mga katurpa. Subong ang mga panahon, nag-uso ang drone attack mga katropa, no? Ti amo na ginagamit sa mga nasyon ang Ukraine nag-develop man sa mga katropa, no? Nag-develop man sila. So ang US may arap ang version niya. Ang Iran dapat amo pagisla ko niya, no? Sige malupad na niya. Wala kabong kabalo. Ah. Ang style sa pag-atake abis ng drone mga katropa, damo na, no? Makita mo lang sa babaw sang kahanginan nagilunupad ang suprasin ka mga drone nga target ang mga buildings sa isa ka lugar mga katropa. Pero just imagine ha, ma revolutionize kag ma-innovate sang Iran mga katropa kung ano kalayo abi ang Israel kag ang mga military bases ang US dito sa Middle East, di ba lapot sa drone attack mga katropa? Ha? Balikan din na karun, story-storya natin. Melka Tumbos Makaranag, may aga, 8:40, kuwaunta si katropang France, direct mismo sa Ibi Magalona, sa detalye, tublas ang isa kabata na napatay, nga ginaligar nga hana kumpani mga wat sa isa ka establishmento, pero nakpan sa mga security guard. And later, nakita ng toway na sa kabili. XFM Live Reports. Katropang France? Oo.
2: Katropang Irene, may surya ka ng Iloy.
7: Oo.
2: Ang sining ginalikapuatan, damo ni Bala ang nirakpan sa sulod sa isang kasubdivision. Dari mismo sa siyadad sa Talisay, no? Sa Paragay 2015, siyadad sa Talisay. Katropang Irene, so sa dintari ang kahapon, identify niya sa niyang Iloy na si Urjan Gulpani. No? Tama ni pangalan niya, katropang Irwin, kang nasambitin nga dinapatihan sa Ustani. Yan napatay dito sa sulod sa nasambitin sa division sa syudad sa Tatsay. Kaya kung madumduman ka niya, last night sang August 26, katropang Irwin, may natakpan niya na mga suspect.
7: Uh-huh.
2: Kinatudlo kawakan sa sulod sang Fargay sa nasambitin ng subdivision. Tugtog nga ating isa nakaplagyo, ating isa ni Katropa Irwin ang nakagaling ka nilakpanggit.
7: Uh-huh.
2: So sa information din nga provide sa ito ni Police Lieutenant Jan Patrick Linda, ang Deputy Chief of Police sa Talisay City PNP.
7: Uh-huh.
2: Ang nasambitin ko nung kaparasuna, Katropa Irwin, dito sa sari ko sa mga gwardiya, kagilayo ni Kunogin pakikangutan ng Celia Rembo. Kasi kung may paglaing, pero siyang pag-match-up na kung pwede ka balo kung nalog ng sadasin na, ano? Na gintawgan dito si Celia Rembo.
7: Ay, hindi polis, hindi polis ang gintawgan.
2: Pero pa, Erwin?
7: Hindi polis ang gintawgan sa mga guard to.
2: Hindi polis. Kasi
7: si Celia Rembo, gali.
2: Pag-check sa DRM o dinapatihan ka to Carwin ang nasambitin ko ng mga persona ang nadulaan na sa kalimuot kasi buhay na ko ng pulso. Kaya ko nang pag-confirm sa DRM o buhay na ko ng pulso katropang Irwin ang nasambitin ng persona nga nadakpan. So tigilay na niya ginibisigan pulisan, pagkita ni Galilina at Farley kung tinuogin nila ang totoo siling ang pangalan. May mga, may mga tatulan niya nakita. ang kalawas ng biktima ka sa Paragain kasi dito na sa Galeon nga din ano sa kapulisan din pangita na nila top niya nasa Kiban niya inigalim is more residente sa barangay Mantangan sa syudad sa Orbat Mas Ibin Magaluna.

0: Grabe sila ka rin magpapatin kay Loy. Ipapatin na lang ng interview sa kay Police Lieutenant John Patrick Linda. Ang deputation po police ng Talisay City TNP angot sa update ng hapon na pag-confirm na nakilala na niya ang nasabit niya kawatan.
1: Oo. Okay. John, ay ka ko, no? Dali lang.
0: Kasi kakatulog naman ang
1: pa. May kinakutis ang ibang yung mga video. Pero sige lang.
0: Okay, naging pasok na nga video sa Niloy. Ipapatay ito na ka ng Katroporvin. Pero unang talang nanay si Police Lieutenant John Patrick Linda.
1: Sige, sige, sige, sige.
0: Deputy Chief of Police sa Talisay City TNT, pamatayan ta.
2: Tatabang kay sir.
3: Okay.
2: Ang iya pangalan sir, si Erjan Golpani Isoko alias Injong sir, 23 years old, Tagaya. Barang Purok 6, Barangay Mantaangan, IP Magalona sir.
3: Tagay IP Magalona, panigali?
2: Yes sir. Yes,
3: okay sir. Pero sino na nag-claim si iya sir?
2: Ang iya nga iloy, si Erna Golpani Isoko sir.
3: Oo. Okay. Nang paano nila sir na-identify ni sir ko, no? Na...
2: Bali sa mga gina-poster ng mga media daw sir. Okay. Nakita nila sa social media sir na may mga naging share ta, di ba sir, na ano sir, na...
3: Photos. Ano,
2: sir, na, yes sir.
3: Okay, itong mga tattoo. Na-identify siya sa mga tattoo. Pero sir, ano yung background niya, sir?
2: According sa mga investigator sir, si... alias Enjong sir, may background to sa sir sa ano, may his, may record siya sa IB Magalona sir regarding sa RA 9165 or drugs sir.
3: User po siya.
2: Hindi pa namin alam sir, bali okay, yung initial information na nakuha namin sir.
3: Pero sir, yung nalabot is sir pangawat sir.
2: Wala pagid kami ano sir, ideya sir, pero subong sir, at least sir na ano, identify
3: siya. Okay sir. Mm-hmm. Pero ano ni sir, mapa-autopsy sila?
2: Ang according sa nanay sir, hindi na daw nila pagpa-autopsy to sir. Balik, yung claim na nila ang body sir sa Bacolod, sa Angel of Hope, na culinaria sir. Kag sila na daw ang magpalubong.
3: Okay.
1: Okay.
3: Then, sir, matabo ni, when, do wire niya na ganong pamilya nga magpa-investigate pa?
2: Yes sir, wala na sir.
3: Okay. Pero so sa cause of death, why natukiban?
2: Wala na sir, wala.
3: I see. Sige sir.
2: Yes sir, yes sir.
3: So, Lin.
0: No. Kaya pa rin kay, among na naway na natukiban ko na nung cause of death, kaya wala din po ko sa team.
1: Kalain lang bila katropang friends kay T, why takabalo ko na nung napatsyan to sa bata to? No, lolo, mabiling na pala bakutanon, Japon.
0: Ipamangkot na lang ka lang, kay...
1: do na kwento ng
0: tayo
1: para matikman ko ang pagsasayaw kaya kaniya sa skinan. On mobile sumo patrol mga katropa at sumo yung dula dula signal pero just bear with us gina try to establish ng namin ang connection mga katropa sa atin patrol with katropang France Andrew Burgos. Ang subo lang ba lang, mga katropa? I hope ang autopsy libre man ha. Huwag man na isang bayad. No. Mabalaan mo lang kung ano ang cause of death, no, sa bata kung tani. Galing tila, mali desisyon na. Katropang France?
4: Oo, Katropang Irwin, no? So, tiyan mo itong sabat sa aton sa Talisay City PNP. Pero direk kita ka ito, Marwin, kaya tingilo, yung pagigangutan, tagin patulungan, tadi sa mahimantaangan, sa panuwa sa Ibu Magaluna, para ma-istorya, tagin pala. No? So, pamatiyan tayo si Alin, si Erna, ito isang sining biktima kay bata yan eh, ka-puli, gali after 2 days, da, no? Pero kato Marwin, mas aming, doon natin nga lang siya, kahit eh, muto ka dugay, nga duway gid na kapauli. Kaya kisa ko noon, doon nagpangipot ng madangara, nagako, no? Pauli, tira. Tiduwala man ikaw nung bata, yan mo.
1: Pero katilaw ni Dakop, no? Katropang France, no?
4: Oo, natakpanin ko, no? Nakagini ko nung Dakop sa una. Nagligad ng mga drug bust operation. Pero tinakagwa. Tapos ni Katropang Irwin, ginabantugan. Gimana na siya kung sa lugar nga medyo kalamkapot man, ah. May galaw man, ah. Kami ang... Katotohan na itong iban sa mga pumuloy sa lugar. Kateri sa karong ato, Arwin. Pakalina na si Erna, yung isang sininga ginatudlo kawatan.
1: Sige, sige ba
5: Mamay nga ga, ma'am.

0: Tigani?
1: Na, sir.
0: Gulpani, no? Pila ka na, ma'am?
1: 51.
0: Ma'am, ano, artisto ang bata mo na sa Puan, ano man, nakahalin pa na di siya sa imo, dire?
1: Wala na sa Sir Kapuli, dito na sa Manan, sir.
0: Pero din na siya halin, artisto matabo sa iya to?
1: Dito. Gaya naglakat na, saway na sa Kapuli, kilakad lang.
0: Ah, wala, pero gatinir di siya sa imo?
1: Gatinir man tagduwa kadlaw, dang pagkanong lakat naman to
0: akat
1: sa...
0: Naman. Pero pila na siya kadlaw, ma'am, nga, why di ka balik?
1: Do, mga apat na balas.
0: Apat na kadlaw naglipas?
1: Itong galakat na sa sir, isa tag isang kadlaw, gaasapot na. Di sama mo lang itong atay niya si Pula na sa Kapuli, sir.
0: Ah, pero ma'am, pag magpuli, di siya anong... Gaanan di siya sa imo, gatiner, di siya gatiner. Go, brady.
1: Wala, wala man sir, matulog na mala, matulog na siya, matulog mag-abot sa...
0: Matulog, okay. Pero ma'am, sang amuto nga tiyon, nga tingala ka na nga dukalaway nga wayin na di siya kapuli.
1: Oo, ano ko sir.
0: Nadaduwa ka adlaw kapuli di siya.
1: Oo, gulpi lang ara. Sa sir, mo lang itong atay nga wala na sa kapuli.
0: Pero doon mo itong pinakalaway, ma'am, nga wayin sa kapuli?
1: Oo, kung wala kapuli, amun na bala sir.
0: Okay, kaya ano dahil na pinsaran mo? Natingala ka na?
1: Natingala na ko sir. Eh, pagka ano na hapon na may pulis na din nagkantong ipakita ang amun na nasa. Ya, bata mo ni mag sir.
0: Ano, identify ka siya? Kaya bangon sa mga tattoo.
1: Naanan ko sir, kaya may tattoo sa mga itong pata. Kasi ano na niya, patay na, na sapuan na sa may ano, dalan ko, basi inwigit na, wala lang takabalo, sir.
0: Pero ti ma'am, ano ang istorya nga nabaton mo? Kahit tinadakpan siya kung nasa sulas ng subdivision?
1: Ano man nila, sir, wala man ko nun. Baka pulis, may ban, naging pusasan sa kung napagdakop siya.
0: Sa mga gwardiya. Okay.
1: Ano lang, sir?
0: Pero ti ma'am, di pa mangkot isang pulis, gin istorya kanila para na balaan mo kung ano gito ang
1: istorya man ko sa isang pulis niya hindi nadakpan ng bata maging pusasan tapos okay. Wala man sa mga lastro sir.
0: Yes ma'am, pero kuminsido ka nga bata mo napatay sa natural nga paagi o kung gin patay
1: wala lang ko amo lang sir ang hindi kumano kayo wala lang kamalak mo ano lang kayo na ano sa puwan ng mga pulis ano na tiskog na.
0: Okay. Pero anong, pero nakapalapit ka sa bangkay, ma'am?
1: Oo, sir.
0: Anong natalapangdan mo sa labas ng bata mo?
1: Wala man kayo pag ano, ipabuksan sa ako ng puti nga, no? Dogamod lahat ang mataya, tapos gabrip na lang sa, buhay na sa bayo. Okay. Ang bayo,
2: so, syempre, kasi puneraya.
0: Okay. Regarding sa autopsy, ma'am, ano siling sang, ano si Imo, sang polis?
1: Hindi ganini, ano pa pa ito? Toxic
0: siya,
1: hindi na ako
0: nun. Ano sa imo ni? Anong sa pag-inchinti mo? Ang bata mo, ginpatay o kung napatay?
1: Ano ko siya, ginpatay guro, sir eh.
0: Ano na yung
1: wala lang kuya ka, ano kay ari ko dito sa'yo na ano mo?
0: Di ma, ano ka? Nang sagot ka na lang, maamo na yung sitwasyon sa bata mo?
1: Kung ganun, opo, autopsy na lang. Kaya sila itong hindi. Di ato itong ano ko, manun, sabat sa ano, kay tigado.
0: Wala man na siya mabalatian, ah?
1: Wala, sir. Basta na ako. Sir, wala yung nasa balatian, sir.
0: Pero, ma'am, balikan ko ang records ni sa bata. Ganyan, dragon man. Gagamit.
1: Gagamit, di man sa sir. Pero wala, gabalik, wala sa gabalik niya, sir. Gagamit.
0: Gagamit siya.
1: Inatasubo-subo lang bala nga para maka... Ano lang sa...
0: Baka suyop sabi. Pero tingin na saway mo na siya man sa una?
1: Kapila ko na lang sa galing ang balanser. Magpay muna ka. Hindi ka magsagay. Gwa sulod kay Dra kagid na ano. Hindi man sa sir mamati sa akon. Nalaygay sa amin. Okay, ang mga tao. Hindi nalaygay. Hindi kayo hindi siya magpatugay. Malakat gid sa sir.
0: Okay ma'am. Pero ti ma'am, may mensahe ka na lang ba sa mga ga-investigar sa bata mo? Sa nakakamatayan sa bata mo? Mensahe ka?
1: Sir, na ano, ang na nakita ko bang pay na lang ang bata ko, sir?
0: Buwena sa pamilya.
1: Why, sir?
0: Pila, kapila ka ba ilog kabataan mo, ma'am?
1: Buwa siya ng subang, sir.
0: Siya ng subang. Kasi may, ano ka naman, minsan ka naman doon, maka, ano ba siya, na kaiti, ikaw iloy mo. No, hindi ka, para si mo, hindi ka kumbinsido. Una ang,
1: kumbinsido ka pa, ano si Red Ken, pagkain, hindi lang, ano ba yung patay naman lang.
2: pamilya.
0: Sa'yo mo mamsahin mo naman sa bata mo kung hindi patayin man siya.
1: Ano ko sir, kasi goal yung patayin man sa sir. Kahit kung wala na sa akin patay mo, buhay na sa sir.
2: Chapter man, kung wala sa akin patay, buhay na sa mo.
0: Teme mensahe ka na sila, ma'am. Saan nag-iip mo sa bata mo?
1: May mensahe ka. Ano lang, may mensahe mga tani. Siguro kay Pigando ko sir. Wala ko ano na sir.
3: Ang hindi gusto magpa-file kaso ang pamilya Katropang Franz, pero ang Iloy gusto niya magpa-autopsy. Ah, Katropang Franz. Check na yung mga katropa, no? Ang linya na ito sa kay Katropang Franz at Durburgos. 9:55 oras na ito. No. Dari sa Pilipinas, mga katropa, dari sa pungsod ta, duwalang bagay. Ginadagdaog, kag nagapadaog-daog. Pero all, we all have access to justice. No, muna naman, Balko. Katropang Franz?
4: Katropang Erwin, eh. Gusto pa rin sa Hillary, eh. Pero galing, tingnan mo, tingnan lang, magkali. Alig, mga aligasyon, siling niya. Pag yan, nga, hindi nila puno, kaya patay naman puno. Puno-puno ang siling siya.
3: Ang aton pamisaran din ka to pang Franz ngayon, dila nga, kahit yung napatay na ta. Why na na, why naman ta mahimo, magasto pa ta. Why naman ta kwarta yung gastos na para sa kaso. Pero ang autopsy, abili brina sa tani, ginatag na sa serbisyo sa gobyerno naton. Kagang pulis hindi man maghambal, hindi na magpa-autopsy. Ang pamilya, why ko kabaro ko na nung panglantaw nila, kaya hindi man sila mag-intra, hindi naman sa gusto ng autopsy. Di bahala na sila kung anong gusto nila. Pero pigado man ta, mayara ta kinamataro nga magpangayo sa kustisya mo, bisan ginahambal kawatan, nag-involve sa pangawat bata mo. Siguro, I think, Katropang Franz, ang pamilya, hula mo ko ang term ni Julia TV, deserve niya sang hustisya kag mabal-an ang cause of death sang bata iya.
4: Okay, man lang sa Erwin. Kung amog din nila kat, tingin sa aton dinadalukan sang hustisya. Dapat amo na di ang ano sang aton nga gobyerno. Okay, tingin sigado to, mosti sigado basta sigado kaya ang hustisya kami dalok si mo.
3: Amo na gani. Amo na masubo ka Katropang Franz. Sige. Abalon ta man tuot nga ti may equal protection ta sang hustisya. Pero ang hustisya kung i-avail mo na, it comes with a cost, may presyo. Dapat may pundo ka, may kwarta ka. Ay kung wae basi ma-dismiss man lang. Amo ning disappointment sa mga kauturan ta ngara sa laylayan. Nga hindi lang mag-intra, hindi lang magbato, ay, hindi lang mag-file sa kaso. Kaya ti, why man sa gasto da, why naman i-gasto da, magasto ka pa, oras mo kagkuna, no? Pabay lang da, ilubong na lang. Pero tani, mabago ng paminsarang yun mo na, no? Because kaya ti, harap mo na ka itong mga kapulis, ma-assist mo na sila, in case kin man, kato pang Franz.
4: Oo, correct na. Pero teka mo pang Lindy, muling matago, ito yung bangkay, ito naman to.
3: Oo.
4: Ayan na to. Kato na lang kong nanay, sa listed sa tigete ko. Sabi mo na, maging bato na lang. Kaya kamo kayo, kasi ilubog na lang natin. So, ako sa Parway naman yung mga pig sa kantol. Kasi siya kapang plan sa Global Boss, pero mga sa para sa nag-aogil ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News. XFM
3: Live Reports. Thank you so much, Katropang Franz, sa mga latest update. Angot sa isa ka 22 sa Anyos, Gabata, mga katropa, nga allegedly, mga awat kong tani dito sa isa ka subdivision sa Talisay, nadakpan sang security guard, no? Gintawgan sang CDRMO. And matapos nga nakitaan to nga daw, naging pulsuhan, why nagapitik pulsuya? Huwag takabalo kung anong kaso, anong cause of death. Huwag matakabalo kung anong ginalinan nga napatay sa amo pa nagtaling autopsy nga posible pagay mga onsa itong mga lagas kapulisan para ibalon kung anong kausa sa pagkapatay. Isang gira naman ang tani, no? Ang aton nga hustisya blang kisa do ka ang aton proseso bla. Kung libre man lang nin ang autopsy, consent lang nimo sa ang pamilya. Kung kisa gabal pa tanga, kung kisa ang mga tunob lang, hindi na pa autopsy. Kaya mo na ya. Ti ara na tani sa pamilya mo. Huwag matakabalo kung anong ka-sulod sa paminsan sa pamilya na hindi na magpag-autopsy, may ginahadlukan sila kung ano. Di okay na lang, napatay lang bata nyo eh. Oo, accept na ron na lang napatay bata nyo eh. Pero kita tang talangison sang iloy man, no? Minatago ang sakit sang buot nga kung tani gusto niya man, may balaan. Kung anong kausa sa pagkapatay sang bata, ya? Kaya nga, pagkalubong sini mga katoropa, iamuning pa lamang kutanon nga balik-balikan sa membro sa pamilya, himata sang bata nga napatay, kung ano gid ang kausa nga napatay sa. Hugod nga ginpatay o kung natural nga pagkapatay. Kaya wala sa may mga hatag mga impormasyon mo. No? Wala man may mga provide sa mga impormasyon nga ni, because nga ti kinahanglan magihos pamilya para hinyoon ang isaktong investigasyon sa kapulisan ta. Ang ato naman na mga katurpa, sino accountable sa sitwasyon o kung sa nagluntag yung mga pagpatay sa bata ka ni, they're free out there. Ha? Libres lang ang maghihos si gusto nila mga katurpa. Oras na ito, last 9 punto, mga commercial ko na. Ibalikan ta, kahit ang basiwab lang mga katurpa, ilang taong tamab yan, kung anong mangin sistema. No, because gin take over na ni isang pamilya ko, no, ang prime mover, no, getting the dako nga stake dira sa sulod kag na ipadlagan padagan ang prime mover mga katropa. Ang ato naman na ano gid ba na hiraya ang gabito nila o kon ang prime mover. Kay kon prime mover mga katropa, ti ara para joint venture agreement nga na with Basiwa. Pero kung hiraya business permit permit para sa Hiraya Water Corporation mga katropa, para sa Prime Water do anong matabos ni man, no? A minute after 9 o'clock mga commercial kita na mga katropa, balik kita pagkatapos ng standard.
5: XFM 90.3 XFM 103.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus?
3: Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Lani. Isa ka bus driver. O pagtubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
11: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Samphone Gold Coffee Mix na.
4: Samphone Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
12: Ito nga pala, Sid, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Samphone Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
4: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold.
13: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Samphone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Samphone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.
0: Southern Plus Herbal Oil
2: Sister Pain.
15: Si Siren, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Southern Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Southern Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
19: XFM 103.9.
20: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Kasi nga, hindi naman bla namon makaya ang ina.
2: Further, may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
1: Pangayon ko naman kagirasan sa atang mga kapitulisan.
0: Franka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga, medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Sa pinakamay na daw mga katropa, naghipos ng isyo sang basiwa kay... why naman sang mga kilos protesta to mo, no? Why na sang mga pag-question sa mga operations sang basiwas mo, medyo regipos mga katropa. Pero amo ni gusto naton because water utility nis makulod. Aton ini mga katropa, no? Na kinanglan ta mabalaan ang operasyon sang basiwa nga nagka-provide sa aton sa tubig sa Sulas Bacolod. Ang mga direksyon siya hindi makadto mga katropa. Now, nakibot kita sa mga sitwasyon nga nakita to ang ano, nakita naton ang operation sa Prime Motor. Medyo nagka-problema gito. Even ang aton nga syudad, ha, nag-demand para sa blayran nila. Ito sa Bacolod nga ang tag-iyas ni negosyo to bigman, no? Ang ilang igo. Di, subok mga katropa, na take over na ano na gin take over ni siya sa isa ka na po mga corporation mga katropa, ang Hiraya Water Corporation, no? Amo ni karon ang mag operate sa Prime Water kag mag padayon sa joint venture sang basiwa kag sang Prime Water mga katropa. Pero ang aton gusto mabalaan, ano gid bala ang sitwasyon nga matabo mag-exister si Prime Water, mag-exister man si Hiraya Water Corporation, nagdugang pagin bukulta, nagdamo pagin sila sa kumpanya, no? Di ko mo magdako ang damo ng kumpanya kay di kapabugal-bugal man ng Hiraya Water Corporation nga kaya nila i-operate ang Prime Water, ha? Di uy, no? Mahatag sang mayo ka tubig, pero ti anong ginastoryan pa, no? Pila ang possible investment sang Hiraya para sa basiwa, para magnami ang serbisyo tubig. Arikulasyon niya na ito, mga katropa. We have Councilor John Gamboa sa linya to talk about this story, Anthony. Councilor, may aga. Welcome sa programa.
4: Sir Win, mayong aga. Kag sa tanan-tanan na nagapamati, mayong aga.
3: Salamat kit, Councilor, sa oras ni mo. Councilor, ano ang representasyon? Well, ang Prime Water mag-exister, ang Hiraya mag-exister, and ma-sesyonan pa ni ang pag-exister sang Hiraya nga mauyat sang Prime Water, Councilor?
4: Balo ko, Sir Win, uwag nga ba lang why did naton na po ang matudtod ng mga detalye para sa sining binaklanay sining nila.
3: Oo.
4: Buyout abi.
3: Oo.
4: Kukunayhan na pagbakalambalas ng shares.
3: Oo.
4: Ng Prime Motor. Ini tanan-tanan wala kita sang data.
3: Oo.
4: Data. Pati na gani ang basiwa wala man may nalungong.
3: Oo.
4: Sa sining transaksyon.
3: Mm-hmm.
4: Ang local government is also blind.
3: Oo.
4: Rason to na ang ginpasaran naman ang resolusyon.
3: Oo. Yes,
4: ang nagbibiyag nga went through because not even the tango niyang paglungsod were informed. Ang akong sagrin, we have an oversight function or duties para monitoron ninyo. Kasi ang servisyo na ginatag nila one more is basic.
3: Oh.
4: Essential necessities affecting general welfare.
3: Yes, sir.
4: Pati gani ang pag-by-law ng bagong general manager, wala man kita notice of her appointment or information man lang aparte sa sining bagong GM.
3: Mm-hmm.
4: So, kadamo sang gustong ipamangkot sang sanggun ng panglustod, nagtaw nga nagpatawag din kami sa among committee conference.
3: Yes, sir.
4: At upod sa basiwa, upod sa sining Hiraya Water Corporation.
3: Oo.
4: kagalakit na kabay pa nga pagatambong man ang bato na general manager. Kasi so, napamangkot mo, wala, gibla ko na sa minalungkong.
3: Uh-huh.
4: Ang ining ginabasihan, tatanan, base lang ini sa mga news report nga nagalain-lain mga gani.
3: Hmm.
4: Wala, hindi tanan-tanan kumpirmado.
3: Oo.
4: Ang ini nga mga news report, ang sub ini lang aga nga news report.
3: Oo.
4: From DGCast. 100% siling nila kuno nga buyout.
3: Bao? Grabe ba?
4: Yes.
3: If it's shares, is it possible kay shares gid istorya di ang major shares nga para maka-operate sang promoter councilor dong amo man ning gid istorya di mo?
4: Yes, kag wala labot eh, ang ini pag buyout bala. Mm-hmm. Dala na ini ding sa lingko sang pagsalo man sang ilang nga mga kautangan.
3: Mm.
4: Sala dala na malabla ini nga talon man sang hiraya.
3: Oo.
4: O kung sang gusto ko ang tanan-tanan nga kasong ireklamo nga ginatubang subong sang promoter.
3: Oo.
4: Kini tanan-tanan panwaw hindi ka may balan.
3: Oo. If it's a takeover, if it's a buyout, how much cost incurred for the investment para magpanami pag ini serbisyo sang tubig diri sa Bacolod?
4: Si kakaladlawan sir Ron kay ang commitment niya sang bag-o nga tag-iya sa Puntang Hiraya is only 6.7 billion nationwide.
3: Okay.
4: Ining pundo, Sir Win,
3: That's 17...
4: sa sobra ka 100 ka mga water districts nga gin-take over sa prime motor, pungaon pa nina kung tanan-tanan ng 6.7 billion.
3: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Exactly. Exactly.
4: Over the next 25 years, ha?
3: Oo.
4: You see? So, sa kaladlawan.
3: Gakakulate ko sa buong counselor.
4: Correct.
3: Oh.
4: Na, aari ha, ang commitment alone tang prime motor sa Basiwa, kung tauna nga lima katulid ya, teka, noong tanatibo nga tulid, is already 2.5 billion pesos. Lapit nga sang pundo nga ginpartiniser sang Hiraya para sa bilog yung mga water district, almost half of that will go to Batiwa. Kailin ko, matuo din, no? Kag no less than ang atong congressman, Aldi Benitez, nagpabalo sa aton, tatuanay, nga ang Lucio Cox Group would invest up to 3 billion pesos.
3: Per.
4: Dito nga, gids ang ginkomiter sa Hiraya, niya, boyaya siling niya, o siling nila sa Bacolod.
3: Counselor, para klaro lang gabay, 6 billion, this is nationwide.
4: Yes.
3: Sa sobra, Shen, ka mga joint ventures, ang prime motor, ang investment. So, kung maga muna, there's more than 60 million per district.
4: Per water district.
3: Water district. For the entire 25 years?
4: Yes.
3: Uy, crazy man si Nido.
4: Ang kadako, pag-aid nga kaladawan sila ko. And you know what? I find this amusing.
3: Oh.
4: That is why nagasiling ako nga this is more than meets the eye. Inablang, ang kwan bala, inablang saying there is more than meets the eye.
3: Uh-huh.
4: Dr. Monsini, Sir Win, mas, it's more complete. Kag may ginatago pa na di sila, then it first appears na mabasa na ton sa periodiko o kung sa mga news report. Kadalong pa yun nga dapat na may balan. Kay tungod nga, area sa utang pa lang nila, nga kunigin putika na nila ang tanan-tanan nila ng mga kontrata. Gayte, nagwain it during the Senate public hearing. Ang ngambal pagani ni Rafi Tulmo based sa iyang naibalaan ng mga informasyon ginutangan na ni sang prime motor hindi magdubo sa 180 billion pesos ang joint venture agreement.
3: Okay.
4: Pero yes, siling nilaya based sa mga opisyalis na nagtambong man sa among public hearing, siling nila no, it's only 80 billion pesos. May utang sila banwang mga 80 billion pesos assuming 80 billion pesos lang di na to nagdagto ang ini nga mga ginutang nila nga 6.7 na niyang ibalik nyo sa aton sa amon.
3: Yes.
4: But sila nun base ginpalagyo na to yan nila.
3: Okay.
4: Kumbaga so, tinawa malokdo sa isang utang sa prime motor, ayhan, nagsugot mala ang lusto ko sa sining agreement nila. Amo na ang isa ka pamangkot, tagi kataklote. Pero ay pamangkot naman da sa ila kung bago na bala ang joint venture agreement ha.
3: Oo.
4: Tumunga bago na subong ang tagiya.
3: Oo.
4: Yung bago nyo bala.
3: Oo. Yes.
4: You see?
3: Ang isa na sa ginalantaw naman, Counselor, because on joint venture is exclusive both parties, both Basiwa and Prime Water alone. Why di kinistoryan ni Rhea Corporation? Do they have to come up another joint venture? If that ang process natin, may ara consultation, may ara sa mga ano gini, mga process pa para sa joint venture gini. So do ka pwede na taguon sa tawo?
4: Una bes ang Basiwa itself wala gani may nalungkong sila.
3: Ayun ah.
4: Okay, wala sila kapagawa sa ilang man yung official statement regarding the change of ownership.
3: Sugot mo na yung mga board of directors?
4: Nan, say na, because they have to, they baloka, raya sa joint venture agreement, nga kung there is, tumiara din man changes sa joint venture agreement, dapat agree ang isa ka party to the said joint agreement, di ba?
3: Oho, oho.
4: So isa na ang pamakot, that is a very valid question. Itadwa, nagsugot man bala ni sila na laina ang kaungdan sa joint venture agreement. But ayhan bala ang gobyerno kay pagpati ko, this is a tripartite na kung sa diin, this is a public-private partnership. Ang gobyerno ta, involvement in it, at sining ikang.
3: Yes, sir. Yes, sir.
4: Ayhan bala, nag-agi man ini sa insakto ng proseso. Kamu na rason na things are not always as simple as they look in the surface. That's why feeling ko complex ini kayo na hindi lang niya basta-basta nga pabalontan nila nga bagunang tagiya. Kaya nga rason ini Banwa, kaya rason ini Sherwin, kung nga gakadulaan kita sa binatawag naton nga investors confidence sa bilog na kalibutan.
3: Oo.
4: Kay midway agaliya para lang nga makapalagyo kita sa aton nga mga liabilidad, sa aton nga mga kautangan, sa aton nga mga balayran, sa aton nga mga kaso. Islanta lang yan tagiya, tapos na.
3: Oo.
4: Rason kung naaban wa sa mga ratings, no, i-employing Moody, credit rating, ang S&P, kulinot kita yung perme, kay because sa sining mga tikang imbulbado pa ang national government, ginaliwa taya ang plastada, kag ginaliwa taya ang kontrata. Darason ko nga aga kadulaan kita Banwa sa investors' confidence sa bilog na kalibutan.
3: That's one thing, Counselor. Counselor, why man sang formal nga declaration ng Prime Water sang bankruptcy, no? All we know is that there's a takeover na tabo. And all we know is there's Hiraya Water Corporation exist after Prime Water.
4: Sir Rin, ha?
3: Uh-huh.
4: That is why this is more than looks the eye. Been suspend na baladya sang Philippines Taxing Change ang halos bilog ng negosyo sang Villar family. Been suspend na ini nila ang Vista Land and Landscape, ang Villar Land Holdings, ang day mart nila, ang day home nila, ang ilang tanan ng mga preferred shares, din suspend din na nila. That is why dapat padalman din niya naton kaya para sa ako niya ang iningatikang sang Villar pag iskapar ini isang ilang ng mga obligasyon nga kung sa din kung plus kung kung balay na anong tawag gusto ni Diman complicit upod hindi din nga naga kung sa ila naga smoke screen sila.
3: Oo.
4: Ang aton gobyerno mismo. You get what I mean, Banwa?
3: Yes, sir. Yes, sir.
4: You know, because Malacanang, sablo ka nga ang ining mga deklarasyon Ang Malacanang gitang nagapatungas ni o kung araya sa Subangan nga nagapabalo sa ato, no? Ang Prime Motor, ha? Hindi na mong tagiya. All of this came from Malacanang. Meaning to say, gapati ako, considering nga Malacanang is at the forefront.
5: Oo.
4: Kaya nagapangyo, nagayad at ragi dyan sa frontline. Kasi nung kontrata, siling ko, may bahid politika ini. Why? Tungod nga ang duwa kang magululutod na bilyar, senador.
5: Oo.
4: So, kadako pa na da, siling ko, sang pabor ngayon, ang pangayon ni nila sa bilyar family, rason na for the moment, temporary lang ni siling ko gano'n, kapag shield. Kung pag smoke screen sila, because nga, ang boto sa duwa kang magulunutod, uman ka-importante para sa ilan.
5: Sa impeachment?
4: Sa impeachment, yes.
5: Oho.
4: So, in other words, para sa ako niya, may bahid politika ini nga kung tingat sa diin. For the time being, temporary, malang na silang po base.
5: Oho.
4: Gina-smoke screen anay nila.
5: Oho.
4: O kung gina kita mo, tanan-tanan nga kontra sa politika, ginapanahugan na nila yung kaso.
5: Oho.
4: Ginagagas na nila pro white hokam nga inyong bilyar family nga kadako sa mga iyang mga balayran, kadako sa iyang mga salabton sa gobyerno nga ayan na padayon nga aray na sa Diapon nga nagapunto ang ining mga magulutod. Kag ining nga magulutod ba nwa, dalablay ni sila nga kaso criminal.
3: Yes sir, yes sir. Next question, Counselor, is that why is it the Board of Directors is allowing this kind of formula or way sa atong water utility, and why the city government cannot intervene sa amo ning mga sistema, Councilor?
4: That is correct. That is correct. That is also a question na gusto ko may balaan, no less from the Board of Directors themselves o kung basiwa. Kag of course, ang katman ini sa atong mga opisyalis sa atong gobyerno. We have nakihiran sa Gidyabanwa siling ko una best ang pagpanguligtas ang kundong ang ginakuha ini naton sa atong mga konsumidor. Nagabayad kita, hindi ba?
3: Yes sir, yes sir.
4: The exchange ang ginabayad naton. Hindi ba? Mayo nga servisyo dapat man ang ihatag nila sa aton o kung patumanon man nila ang mga ginpromisa nila sa aton. Kadua, dapat protehiran man naton sirwin ang aton ng mga propiedad dira because initanan-tanan nga mga propiedad assets, machinery, equipment, aton ina, hindi inayas ang prime motor. Ginpahulam lang inayan naton sa ila. Pati ang water rights aton man gani inaya. You say therefore, yes, that is a very valid and a very strong statement para sa aton nga mga board of directors kung basiwa kan sa aton local government nga you have to step up, protect the interest first of the general public, protect the interest of our water district because that water district aton ina. Kita sina ang nagpundo, kita sina ang nagtukod. Kita nga mga konsumidor.
3: Councilor, what the most mahimo sa ato sa Korea Palusod sa sining take over kag baylo kumpanya, the baylo hulo nga sistema dira sa Basiwa, Councilor?
4: Yung pamangkot, SP, we can only recommend. Makarekomendar lang kami, ha. So may oversight functions kita, but we can only recommend kaya wala man kita nag-implement.
5: No,
4: why man kita yas ang police power or any power for that matter? We cannot hindi ganin natin niya, wala ganin kita yas direkto para i-cite in contempt. But anyhow, ang dako ng obligasyon kag dako ng angkat subong una bes ara sa duha. And why ko kabalokon sin o hindi sa ilang duha kasi gatinudla nanay sila. Una bes ang Basiwa Board of Director.
3: May trabaho sila dapat yun.
4: Kumuparti. Dos lang sa kontrata mo. Kasi sila yan ang nagpasulod nindi sa prime motor mo. Hindi na? Now, Basiwa. Now, and our LGU, our local government unit, ang exercise nila dapat ang police power because general welfare, no, common interest ng ginambalandi, ang nagasakripisyo, ang makulod na. They can always exercise their police power. How?
5: Mm-hmm.
4: By merely suspending the business permit of Prime Motor or of Hiraya.
5: Oo.
4: Kaya tungkol mo, wala nila ginapatuman kag nagagunto, kag nagasakripisyo ang mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. So, kung sino man nagasinin ko sa duwa sa ilang mga takes and initiative, kaya ginagarantiyahan, kaya ginapabaluman ako nila kung sino na dahil sila mauna, tuportaran sa isa. Kung galing, gatinugdanay sila kung sino ang mauna. So it only takes, silin ko, a political and a decisive leader, either from either one of them. Dira lang ng kuyaga sa lig sa ilang nga duwa. And once ganun nga unahan sa isa, rest assured banwang ugyunan ini sa isa mangkat sa bilog. Nga pungtang pungsod as dilong sa bilog sang siyudad sang Bacolod, lakit na nala siling ko ang sang dunyang panglungsod. Only that, wala sang may mga tikang una.
3: Councilor, saan ang to ang schedule? Pagpatawag nyo sa Hiraya Water Corporation for a meeting sa sanggunyang panglungsod?
4: Ang lead committee nga ginassign sa SPC, the Committee on Energy and Public Utilities. So, siyang magapatawag siling sang committee conference. But hopefully, by next week, mapatawag na inyo naton ang among mga kumbuyuhan. Ang among mga individual, ha? Kaya I also would like to talk and ask question no less from the new general manager.
3: With this, Councilor, kami nag-handom siya po na makakuha sa insaktong servisyo from Basiwa itself. But sa muna kadlagan, doka kalabo ba?
4: Wala gi, sir. Wala gi tapalabo ton sini. Trust me. Sa sining development, yes, again, sad to say, although na yakirita kita sa doomsday scenario, ha, pero sa sining mga development, sining mga informasyon na nakisa kag nabaton ta, wala sang pagbago, kag nagalala, kag magalala, siling to ang serbisyo, kung tubig lang ang pag-aambalan.
3: Well, we'll just reach out, Councillor, if matapos na ning mga meeting with Hiraya Water Corporation sa Gore Palunson. Councillor, thank you so much. Salamat din, Councillor.
4: Well, salamat din, Sir Wink, sa tanang mga tagpalamati. Madamong salamat at may naga.
0: Prangka, Diretso, Bullseye.
3: Councillor Wilson Jun Gamboa Jr., dali sa aton para tuturang mga katropa. Grabe, ang investment, 6 billion pesos. Over 100 plus ng mga joint ventures diri sa Pungsod Pilipinas, mga katropa. And i-calculate naton, mga katropa, ang 60 million ang over 100 butang tira sa 100 lang ka mga joint ventures. That 60 million pesos investment, mga katropa, para mag-operate sa isa ka water utility. Unang taon ta ang investment ni for 25 years, mga katropa. That's about 2.4 million pesos. Paano mo ipasanyog? Doon nga may explication, ang investment is investment na eh. Pa-improve, bakal sa facilities on a bulk basis, no, para magpanami sa operate. Pero tanawin nyo, mga katropa, mag-break up lang ganyan, mag-cut-cut ka parang ganyan sa mga pipeline to. Gasto mo million-million na nasa. No? Plus mga equipments kayo kinanglan mo pa na para mag-improve sa source of water ni mo. Nga kinanglan mo, i-develop, no? Part na sa mga investment ninyo, no? Plus ang manpower, plus ang operational cost mismo, mga katropa. Ang 60 million pesos ng investment, why ni? Gamay-gamay ni kayo. So if that investment, mga katropa, promises a good services for Bacolod nun, para sa tubig, mga katropa, then be it ano klase nga pag-improve sang tubig, serbisyo tubig, may-ari kita sa Bacolod under Hiraya Water Corporation, no? Ti daw another naman nga bukol naman sa tao. Istoryanta. Because ang mga ahensya sang Basiwa, nga dapat magtubang sa mga katorpa, it's not other than the board of directors, mga katorpa. Ah? Base masupla naman tabla? Kay ko pamatian ang mga board directors muna to. Si chair, board president sa una, muna di Hardin, attorney Lorenzo Dilag, kag iban pa. Lingya nami, giniya ang prime motor, makon mo invest sila, bayaran nila mga tao, tagaan kwarta, i-rehire. Tapos, mabakal sa mga facilities, para ma-improve for 25 years, tapos 25 years, ato na, kundi nag-improve ng water district natin. Amo na yung promisa, tanan, kita mo, way pa marabotan, pila katuig, tugaplak ng promisa nila. Eh, how could you convince us again to trust you, ng mga board of directors, dira sa Basiwa, kay mga promisa nyo, puro palpat. Tiyari naman, promisahan naman ta, nga panabiyo naman ang services too big under Hiraya Water Corporation. No? Nga, wala nagpatigayon, naghatag sa posisyon ang aton board of directors. O, ginatampalas na kamo. Ginahimo na kamo, di wala. Ginahimo na kamo, di tando-tando. Oh. Para ng politika, halok lang ta Japon sa ano to, sang politiko to, para sa amo na nga sistema, wala ta na nindugan. Tinig ka, no? Kumusta ang joint venture? If nahambal naton, hindi na kaya sang prime water ang ining mga pag-sustain sa joint venture, because butang ta, for example, may ara na gid man suspension whatsoever sa mga permits nila, sec nila whatsoever, or bankrupt gid man, hindi ni balik sa tao ang Basiwa. Hindi na magbaligya pa, hindi na pagbaligya pa, hindi na pag ibugawan pa rin Basiwa para sa mga lagko, mga investors. Kapromisa mo lang, puro hangin. Buhay. Ha? Oras mga katora pa, alas 8, alas 9.35, mga commercial pa rin. Balik na, pagkatapos niya.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
6: Ator balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po. Taga Siniluan Laguna. Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sanfon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Visionex Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sanfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanfon Gold Coffee Mix.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.
10: Win

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Pwede,
0: ginag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Direkta ni balaan mga katropa. Kung anong patindugan sa mga board of directors na ito sa Basiwa, kung pro-people gin sila, puro pro-consumer, or base pro-pro lang. Huh? Kung anong gin patindugan sa mga board of directors na ito, no? Ako lang gin lang yan ang tawan. Aryo, ginahimo na kamo tando-tando, da? No? We understand mga katropa, mga board of directors natin are composed of lawyers and professionals, no? Nga ginaproteksyonan man nila ang integridad nila, no? Sa ila posisyon. Amunik mahambal man sa ato mga apo sulihi mo. Mga kabataan to sulihi. Ha? Lo? Anong ginpatindugan mo sulihi? Ikaw naman nga amay, nga mahambal kaya, matikal-tikal ka man. Tos kaya muna ginpakigbato ko ang interes ng tao. O. Sa diin, okay yung tubig nila sa kunan, law-law ay, subong niya ginpakigbato namon. Ha? Ha? Nga, ginbalik namon, ang ginkuha namon ng gahom. Sa mga privado ng mga kumpanya, balik sa Basiwa. No? Kag na-improve na to na tubig, subong. O, na-improve ang supply sa tubig, ang service ng tubig, Tres Bacolod. No? Tungkol sa katon, pagpaninguha, hindi sa mga private sector, hindi mga privado ng mga kumpanya. Kaya klaro mga katropa, ang Basiwa, sentro siya sa negosyo sa mga dagko ng mga kumpanya. Villar family, here comes Luz Yuko. Here comes, may ara patas ang isa ka, mga quarter ka nag-supply sa ito. Kambal ka ni, libre na patubi, no? Yung term ginagamit na permit, water is beyond the commerce of men. But because nga tinangot-koto sila, nag-proseso sa tubig, sila na mga baligyas tubig. May VAT pa. So, darang gobyerno, may kita man. Nami man sa mga sistema. Pero, mga katropa, we urge the board of directors to stand with sa interest sa ato nga mga konsumidores subong ng mga panahon. No? Implement ang penalties sa Basiwa o sa Prime Water. No? If ang ining Prime Water why na nag-exist, no? Then terminate the joint venture agreement. Kwaon balik ang aton nga water utility. Ha? Tanobla, ang tao nag-suprer. Grabe nga kulang sa tubig, tubig naton baho. Ha? Tubig naton may ara pa sang dokapin kag chari di ka mansindihan. Ha? Ang tubig ta available at alas 10, alas 8, sa gabi, agaway na. Ha? And yet, nagabayad kita sang mataas ka presyo, sang rata, sang rate nila, sang tubig, doon is makulod, mga katropa, dala na ang tax nga, wala na sa unag na ginpahayag na sang ginambal na sa mga board of directors, kung wala guro, tax ah. No? Pero pagkatapos, ang pinaka bulan to mga katropa, nagkibot na, ginsukot man ta sang tax. No? Di okay, tsak tuto nga may politika diri sa Basiwa kag naghahampang ang mga politikos na di para gatasan ng tao pinagi sa Basiwa sa aton nga water utility diri sa Bacolod nga bulos-bulos lang da mga negosyante. Butang tabi sa istorya nga okay, ginhampangan nisla because gusto lang manago anay, no? Ang manago anay ang Managu, anay yung mga Villar families because they medyo red flag subong terminos presidente. Now, titing ka mo, no? I-allow nyo lang ang amune ng mga sistema nga ginahimo ka mo na tando-tando sa Basiwa. Kanugon pagkabugado ta, kanugon sa mga profesyon ta. Nga sa ulihi sa mga aputa, amo yung pabugal ta nga nagservisyo ko sa tao. Oh. So, man yung mga sitwasyon mga katropa. Kinanglan sa tao sa mga tutuod nga

0: serbisyo sa basiwan, sakto nga tubig, no? Plus, may accountability pa ang aton nga basiwa sa 60 ka mga empleyado kay gigkakas nyo because redundant kay nagsulod ka mo sa joint venture agreement. Hindi man mag-redundant kung wala ka mo kintrasang sa joint venture nangin casualty dito ang mga empleyado sa basiwa tungod sa kaproche sa mga board of directors dira sa basiwa. Until now gahulat mo na, may mando na pero hindi ka patig Japon ang basiwa pagbayad ni despite sa mga mando na sa Civil Service Commission. Di sino mabayad na? Tao Japon eh. Ha? Kami man Japon eh. Kita man Japon eh nga. Kataas ng kataas mo. What if may dasong tuig, dasong lima katuig, nagmando ang Civil Service o kung ang Court of Appeals nga kinahanglan nyo patihon ang ginmando sa Civil Service Commission. Bayaran nyo sweldo, back wages, kagiban pa, reinstatement sa trabaho. Sino mahulanda, taoy? Kami. Hindi mga board of directors. Mga board of directors, maagi mo lang dito, no? Amo na, bla? So, kung tani, gamay na lang panindugin nyo man, no? Ang tao. Kaya bisa na nung alilit, ta, bisa na nung bahin, kiwi, gijapon, tindog nyo. No? Sa mga naman sitwasyon, kung tani, ipakigbato nyo man, ha? Ang interes ng tao, ha? Dira sa basiwa. Kaya sumong hindi namon makita na, ha? Hindi namon manjindihan kung ano tindog sa mga board of directors na ito sa basiwa. Ha? Tiyan mo lang na, ha? Tanawang ta, ang mangin meeting, abe, sa Sangguniang Palunsod, kung ano gidman ang ginahambal, tating, representasyon maging kabahin sa Hiraya Water Corporation sa serbisyo tubig diri sa Bacolod mga katropa. Anyway, why or wanta oras mga katropa oh, no? Nami pa to istoryahan tani ang ano dito bla sa Nepal. Wanta ko oras katropang Chris. Ma'am Len Talde mga aga chapter Himamaylan Jomar Jason. Jason. July Rico, Roderick Rilan, Mera Nelda Miriam, Malin, Jeneline, Nenfa, Bulading, Niknik, si Welta, George, Gingging, Merienda, Wilita, nga nagpamati subong sa radyo. Thank you so much. Salamat, Gid, Ma'am Lynn. Kagsa kay Ma'am Rihanna Gestro, Jessica Gonzalez, thank you. Jilwin, Sir Domingo, sino pa? Si Mamis Pamorino, Janelle Lunario, salamat sa pag-upod sa aton. Basi nalimta, may nalimtan pa ko. Kag sa mga hinablos ko, sa kay Armand Aligato de la Torre, nagpatamyaw man sa hinablos siya. Si kay Carlo, kag kay Ronald, thank you. Why na ko may nalimtan, basi may nalimtan ko libla. Bisaya ni Bay. Naka Ma'am Jovi Amudente from New Zealand. Thank you. Ma'am Shirley Arevlo, Luisa Ayuno, no, thank you. Kuwenta oras mga katropa, boss naman ta, no, sa aton nga pala tuntunan. Thank you get sa pag-upod sa aton para tuntunan mga katropa until 10 every morning, no. Get anay kita on a Sunday because we will observe a Sabbath day by tomorrow or by 5 p.m. later or pagkatunod get sang sang adlaw karon sa hapon mga katropa. We'll see all of you on Sunday. No? Sa programa Japan Bullseye. Okay, sangalan sa katong technical partner mga katropa, Ginoong Chris Librando. Until now, ginapakita pa itong teacher to. Why pag ito makita, no? Napakita pa itong teacher to. Nga nagpapasal siya 65. Pero itong ng color sa grade. Sakalan man sa katong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President, Dr. Remy Lee Tuoy. Ako naman sa katropang Wayne Salinas. God bless, mga katropa. Have a nice day.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Mga katropa, exciting!
1: Santon Gold, live!
2: Testimony. Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na ma-re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantsag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Sister

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Stone Blast Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa kasi

Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM 103.9.
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na Nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang, music magkatapos, bugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so, nami, bigit mga DJs nila, kanya,
7: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
4: may how, kita, pag,
7: enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.
9: Sakit sa nawong kong naging tampa mo.
4: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salak naging buhat mo. Patigan ka. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sing kasing-kasing mo. O pang ginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
10: Endless love. Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
11: Endless love.
10: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, hangaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.

nakatulog na si RJ. Ay, samtang nagadako siya, maatag na gid. Kung kay sino siya nakasunod sa ngitsura. Daging pihak na sila nga bunga sang iya amay. Ay, ano ayan ang buhato ni Rocky? Kung makahibalo siya nga may anak siya sa akon. Kaya nagbunga ang isa kabes. Kapag upod namon nga duha. Ay, hindi. Dulaon ko ina sa akon huna-huna. Hindi siya dapat ka makahibalo. Kag nagkapasalamat ako na wala na siya makadumdum sa akon. Wala ako sang dapat kang kabalakan. Kaya basi kong ipapalayo niya si RJ sa akon. Kaya

0: ka na, Day?
1: Oo, Manang. May bisita kami eh. Hindi ako dapat niya malate.
0: Si RJ.
1: Nagkakatulog pa siya. Ikaw na lang bahala sa iya, ha? Manawag lang ko karon kung hindi na masako sa opisina.

kaga pa si Sir. Ang akong lamesa, kadamos ng yabog. At pang-vacuum lang sinong nilos ang carpet. Abang wala niya natrapuan ang lamesa ko. Ay, kung sa bagay, hindi man niya dapat nahilabtan ang lamesa ko diri sa opisina. Kay mga importante ang mga papeles nga ari diri. Basi kung maglinap tayo ni makuha na ako sang trapo ah. Ako na lang matrapo sang yabog sa lamesa. Ba? Ang mga tasa nga ginagamit nila ni Sir. Wala man niya ginugasan. Ay, malipato na gin matuod sinong Nilo. Ako na lang mahugas sina ah. Kung makatapos na ako diri sa lamesa ko.

0: puantos ang tissue paper ang reservers ang telepono.
1: So? You are Miss Industrious? As well as Miss Efficient? Or should I say Mrs.?
0: Hala? Si Rocky? Nagatindog siya sa portahan. Wala ko galiin ni Masira. Good morning, sir.
1: Nahinambit sa ako ni Mr. De Leon nga may isa ka kaanak. Wala siya sa nahinambit niya bana mo. Ganun na intriga ako. Are you married? Separated? Or widow? Or...
0: Wala ka na sang labot dira, sir.
1: Ah. Disgrasyada galing malumeng. Kag mahinhin nga si Miss Santos. I should known nga ang tubig nga malinong. Madalom. Kag ikaw, kay pusay mo. Napuno ko sa misteryo. Kag I like mysteries.
0: Sir?
1: Madali lang.
0: Ginkuha niyang antipara ko.
1: Kuhao na to ng mga hairpin sa imo buhok ka. Kagamo man iningi mo pungos.
0: Nagbunghay ang akon buhok na nagalambot sa tunga-tunga sang akon likod.
1: Yes! Ikaw na ini. Ang daan niya ikaw.
0: Hala! Ginhalukan niya ako sa agtang.
1: Farah, anong ginbuhat mo sa kaugalingon mo?
0: Anong buhat mo sa lingon? Kinakos niya ako. Kag hindi ako makahangop sa ginapatya ko. Nalipay ako. Apang nabalaka. Hindi siya seryoso sa ginabuhat niya. Pareho sa una. Ginyubit niya ako sang primero. Apang ginsunod man niya ang gusto ko. Apang lain subong. Lain na ang prioridad ko.
1: Farah. Gintampa mo ako.
0: Bastos ka, sir. Ginbastos mo ako. Masulod ako din sa banyo. Kamagpanarang ka.

0: Para buksing portahan. Masugilanon kita.
1: Hindi ako magsapata.
0: Para?
1: Pabungulan ko lang siya. Labok sa tananim. Hindi ako magguha diri sa CR. Kay basikon anong buhaton niya sa akon.
0: Para, sorry na. Sorry sa ginbuhat ko. Ginaako ko ang akong sala. Promise. Hindi na ini masulit.
1: Naton, nahadlok siya nga pasakaan ko sang kaso. Tungod sexual harassment ang ginhimo niya sa akon. Nagwa siya? Aber, buksan kong pwertahan sa CR. O si Saon ko, kung nagwa matuod siya sa opisina. Pamuluto na mga hairpins ko. Naging panghulog niya sa salog. Kasun, babalik ako diri sa CR. Kagkaayuhon ang itsura ko. Pungsun ko liwat ang buhok ko.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: arreglar con un zoraco. Minek sulod sa opisina. Ay, base ko si Sir na ina. Magwala ko diri ah.
1: Yes?
0: Ma! Nagbalik siya. Kag may kahambal siya sa telepono.
1: Okay, yaman. Arinagin man si mama mo. At last.

0: Hello, anak? Hindi ba lang nga nag-promise ka sa akon? Nga kay lola kag lolo ka lang ni mo nga manawag? Kag karon pa ina sa gabi?
1: Yes, ma. Karon pa sa gabi. Kag aga pa lang subong. Gani, pwede ko pa ikaw nga matawagan, hindi bala?
0: okay. May problema bala? Nga nagpanawag ka? Nag-aobra pa ako, anak. Nakahibalo kasi na. Hindi bala? Maakig ang boss ko.
1: Ha? Sino ang boss mo? Atong kambal ko kayo na, ma? Oh, kikid lang siya nga kambal.
0: Sabtang pamangkot ko sa imo, RJ, ha?
1: Ma? Akig ka?
0: Ano ba lang problema? Nga nagpanawag ka, ha?
1: Ma, sorry. Pero, pwede ko ba lang agaroon si Jester para magampang sa train?
0: Okay. Pero, hindi ka mo magkahod gid, ha? Para nga hindi masabaran si Manang Inday sa inyong aduha.
1: Oo, ma.
0: Ayaw, gali. Sadi na bala si Manang Inday mo?
1: Sa banyo, nagapaliko. Bye, mama. Thank you very much.
0: Ginbutang na niyang telepono.
2: Mga pila na katuig si RJ.
0: Hindi ko siya pagsabton. Padayunan kong ginabuhat ko. Pakadto ko sa filing cabinet.
3: Kanawang mo siya, hindi ba lang? I wonder kung anong dagway sang yamay.
0: Uyatan niyang laragway na mo ni RJ sa lamesa ko. Nagkapamangkot siya. Kung anong hitsuras ang ama ni RJ? Wala ba niya nakita ang dimple sa guya ni RJ? O kung ang straight kag maitom sininga buhok? Hindi gani ang mga malagba sininga amibilok? Ano ba lang ang sahi isang hampang iniginabuhat mo, Mr. Trias?
2: Wala ako naghampang, Farah. Ikaw.
0: Hindi ako pagsuli eh.
2: Pwes, untati ang pagpakunokuno. Damn it!
0: Oma!
2: Nga nagpakunokuno ka nga hindi mo ako kilala. Nalimtan mo na ba lang natabos sa aton sadto? Nalimtan mo na ba lang akong una nga lalaki nga gintugyanan mo sang lawas mo?
0: Ikaw, nalimtan mo na ba lang?
2: Wala. Paano ko malimtan? You bewitch me, Far.
0: Nagring ang telepono. Nagsulot siya sa opisina ni Sir. Sabton kong telepono. Data World, good morning.
4: Farah, are you all right?
0: Yes, sir. Ma-report ka bala subong, sir?
4: No, Farah. Maybe tomorrow. Si Rocky, masugilanon ako siya palihog. Masako ang linya kay Inapay. Palihog siling sa iya nga kung mahimo, i-hold niya anay ang linya. Importante ang iambal ko sa iya.
0: Yes, sir. Hala, kaina pa siya nagkakontak. Wala ko gali siguro na uli isang hustong isa kalunya. Ano pa? Hindi siya makasulod? Hey. Sir? Si Sir De Leon sa line 3? Mapalik na ako sa lamesa ko. Ay, Diyos ko. Mabayi man ako. Hatagi man ako sa husto nga desisyon. Isahanon na ako diri. Tungod hindi mag-report si Sir De Leon. God. Ay, kabay pa. Nawala na sang buhato niya kabuangan si Rocky. Kabay lang kung tanhi.

pasado na 5 na. Ano ay ang ginabuhat ni Farah sa gwa, ha? Pinapakulong nga nagatim ni Redress sa sulod sa opisina ni Mr. De Leon. Pagwa ko.

0: si Farah. Sub-sub gihapon si Celia trabaho.
1: Yes, sir.
0: Time to go home, Farah. Kaya gusto ko nga masugilanon ka.
1: Wala na kita sang dapat pangahambalan, sir. Wala ako sa iba niya sugiran. Hindi ka magkabala ka.
0: Ano blang ina panghambal mo?
1: I mean, hindi ako magpanugid nga.
0: Naging bastos ko ikaw kayo na? Kung pinsaroon, sobra pa din ang pangayaw mo sa una, hindi ba?
1: Buyi ang kamot ko.
0: Ginuyatan ko lang. Itampaon mo naman kung tani ako.
1: Buyi ako.
0: Buyan ko ikaw. Kung ipangako mo na mag-upod ka sa akon sa matawai. Gusto ko nga magsugilanon kita sa mayo.
1: Sige. Apang, hindi ako mahimong magtukay. Tungod nagahulat sa ako ng akon anak eh.

0: tropa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X

0: Secrets of Health.
1: Ang aton suni nga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang ni siya sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton suning lawas, sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas. Kung mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sa nga problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
0: 7 plus gold
1: ang quercetin nga ni, kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makuaan naton sini sang quercetin, magamit sini sang Sanzone Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Sanzone Vitamin C, nagabakod ang ila sininga lawas, nagamagaan ang ila sininga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sininga pamatsyagan.
0: The Secrets of Health.
2: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
0: 7 Plus Gold.
2: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: The Secrets of Health.
1: Like in Sanzone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Sanzone kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang ginagamit sa ringa pampatamis.
0: Sanzone Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa ringa brain function. Isoflavones na makabulig balance, sino kung bolo balance sa ringa aton sa ringa hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano, no, sa ginabatyag naton sa aton sa ringa lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sininga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sininga pamulanon. Tay may mga mabatyagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no, ang isoflavones galin sini sa soya, isa ka sangkap sini sang Sanzone Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatod. Yaraw, Sanzone Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Sanzone Gold Coffee Mix. Sanzone Plus Gold. The Secrets of Health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kainan.

interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari

0: FM News Central.
1: XFM Time alas 10:49 na mga katropa. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kaman sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na rin sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes, Agosto 28, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Sandro Burgos.
0: Sentro.
1: Kita naman rin mga katropa maginup na humali na last 10:30 sa aga tuto pa last 12 sa udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga aton diri tutukan tala kayon kag diskusyonan sini nga adlaw.
0: Sentro.
1: Sa mga nagamonitor dra subong sa aton mga katropa tamya wontes lablanes ang good morning drama nga aga sinyo.
0: Sentro.
1: Sa mga nagatutok dira sa radyo ang XFM Bacolod mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Mga katropa, may araman kita sang social media ang Facebook kag sa YouTube. At yung Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod.

0: News and Public Service Authority. Kag mga katropa, sa YouTube, meron kita, no? Muning XFM 90.3 Bacolod. Meron ba kita mga tropa? Sige na, tawag ka text line o kung na atong streaming app. Muning XFM Radio Network. Mga katropa, mahimo din ninyo ma-download ng libre dress ninyo ng mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Central. Mabatihan na ninyo kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Central. Kaya mga katropa, hindi man ka bumagkalipat, bangod. Meron kita mga katropa sa text line sa XFM Bacolod. May mo nyo din mapadala ninyo mga messages, requests, and comments sa sininga number 0915-628-7926. Central. Kag mga katropa, ano bala makauntan sa ato ng mga talakayan, siningadlaw, sa Bernes, nga ato narituntukan talakayon kag diskusyonain. Dari lang, sa ato ka pala tuntunan ng Sentro!
1: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro!
0: Mga katropa, tinguhan, takaroon mga pakikangot kay Councilor Homer Baez, Chairman sa ng Committee on Environment dari sa siyudad sa Bacolod, sa Sanggunian Panglungsod. Maangot rin mga katropa, nga ti... May initiative ni siya mga katropa nga ginhimo amuning health bala, no? Health, education, livelihood program sa Barangay Filisa. Ito yung mga katropa, kung madumdumantan eh, ang nasambit ni Ngitikang para i-promote ang health, education, and sustainable livelihood opportunities for our communities. Mga katropa, ang nasambit ni nga paghinunanon kag-kolaborasyon, nga upod ang responsive governance. Kahit yung mga tropa mo nang tinutuyo sa nasabit ng programa for the sake sa mga pumuluyo dito sa Barangay Filisa.
1: No?
0: Mga pumuluyo sa Barangay Filisa, ti muni sa karong mga tropa ang issue nagligad. May kang tanan, ito bala sa sanitary landfill, dira. Nga ti doon nagpanimaho na.
1: Kahit
0: ito hindi nagibla ma, ano, sa tao magwanta. Kahit ni mera kung mga tropa ginaligar, nagabalati ano na. Ti may mga concern itong iba yung mga residente nga may mga apektado gid bangod sang nasambit ni nga hindi husto kuno nga pag ano bla pag maintenar sang landfill dira sa Filisa. Mga katropa, kagiban pagid nga mga issue sa palibot especially dira sa basurahan landfill sa siyudad sa Bacolod, no, sa Barangay Filisa, mga katropa. And later on check the man with Police Major Judices Catalogo, spokesperson sa Nokwangod din yung mga katropa sa ginaligar pag-inspect sang mando sa DLG ng mga inspect ang mga kapulisan sa sulod sa mga balay sang gun owners, mga katropa.

0: Angot dere sa mga gun handling. Sa mga gun handlers dere naton. Kaya bangod mga katropa, isama ni Nibala sa mga tikang ginabuhat sa atong gobyerno bangod sa bahaw ti Dolap Nago na gidang pila ka mga insidente sa linutangan na dere sa Pilipinas. Kag-update mga katropa dito karon sa Nepal matapos ang nagluntad nga flash flood. Dito mga katropa talakayon taman sa karon. Sentro. Alas 10:54 na. Mga katropa, amon ning aton nga bantayan, aton tutukan kag diskusyonan. Siningadlaw sa Biyernes, dari lang sa Sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, before kami mag-proceed sa update sa lakad sa panahon, ipakilala ko na yung inyong ultimate trio sang Yes to Health.
1: Sentro.
0: Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa, muning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas, o kung na... Magustin, Marguso, Malunggay, Ahos, kag Sperolina, mga katropa, ano? Makabuli ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binahing mano kung malignan, patasin mo ang sugar level, blood pressure mo, o napagidabing ang mga balatian, nga doon nagatag sa inyo sa kabudlayan sa tagsakaadlaw. Mga katropa, everyday, magtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. No? Mayara magkita mga katropa sa alkaline-based ka vitamin C, ang Santon Vitamin C. Mayroon magustin, Sperolina, kag mga prutas ka magaranong gid sa vitamin C. Sa panahon subong, kambyo klima, ulan, init, hindi kita kapakot. Importante mga katropa, protektado kita aduan. Alkaline-based hindi na makapasulab sa inyo nga sulok-sulok mga katropa. No? And also, mayroon kita sa Premium D3. Premium D3 made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 mga katropa. Makabulig ini. Pabakod sa aton nga katulanan, makapahealthy sa aton nga mga cells kag mga katropa, makalikaw sa aton sa mga infections, natos ang bakterya kag viruses.
1: Sentro.
0: So ang ining mga produkto sa Yes to Health, mapakal mga katropa sa Yes to Health Wellness Center ng Tandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Ciudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide and also sa online sa Shopee.
1: Sentro.
0: Ano pa ginaulat nyo? Ito yung mga katropa sa kadabakal nyo sa sachet or sachet sa Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Herbal Capsule kag Premium D3 mga katropa and also Turbo mahimo nyo na mga katropa mangin entry for our Santon the Next FM libo-libong pa-premium. Ang XFM Santon the Next FM libo-libong pa-premium mga katropa amuni no ibutang nyo day ang lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix, isa ka stab or banig sang Santon Gold Herbal Capsule, same as sa Premium D3 and also sa Turbo mga katropa. May apat ka na ka-entries, kanya-kanya nga mga envelopes. Ang envelopes mga katropa, sulatan tas ang pangalan, address, contact number kag pagapirmahan. Kanto ka mo sa pinakamalapit ng mga XFM stations sa inyong mga lugar o kung diri ka mo sa Bacolod, pwede ka mo diri kakadto sa aton nga Yes to Health Wellness Center dira mismo sa Maydalan Lizares, Barangay 39. Tubang na sa Marayo Bank pala. Lapit lang na sa NOHS darang aton nga clinic. Pwede ka po na kakadto. Ang balon nyo lang na si Miss Angeli. Miss Angeli, mahulog ko di entry ko. Kay maintra ko promo sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Kay nga mga katropa, ang weekly winner ta makadaog sang 3,000 pesos cash. Aton for the grand prize, mga katropa, ang first makadaog sa 50,000 pesos cash. Second prize makadaog sa 30,000 pesos cash. Third prize makadaog sa 20,000 pesos cash. Kag mga katropa, may aras ang pulo ang mga consolation prizes nga tig 5,000 pesos cash each. Okay? Ano ka pa? Ang mga ginagamit ninyo nga mga Santon stabs dira or banig, hindi nyo gipagpanghaboy ha. Santon Gold Herbal Capsule ang valid nga entry. Santon Gold Coffee Mix ang valid nga entry. Premium D3 Soft Gel Capsule ang valid nga entry. Kag Turbo mga katropa ang valid nga entry. Pagbukas na sa envelope, kung valid ang inyong entry, okay go. Ikaw ang winner.
1: Sentro.
0: Kung sa lang kung way nag-follow instructions, pasensyahan ay magabot liwat.
1: Sentro.
0: Wala na kasimple mga katropa. No? Tutok lang bala sa XFM Bacolod, kaya nga ah, mabalaan nyo ginadadlaw ang instruction. Matandaan nyo gid din. Ha? Sige, alas 10:58 na mga katropa. Oh. Kag ti sininga ti on check tang PDM PD ko na available sila today. Basi ko na araman sila. No? Kay ti mga tropa, magatutok kita diri oh sa natabo tong flash flood dito sa Pungsod Nepal. Oh, konsiderin mga tropa, ginabulubantang ang napatay nagsaka na more than 360. O kung more than 1,500 individuals ang patayang pangaginapangita or nagapabilin nga missing mga katropa. No? So, karon talakayon tani pero ma-check ta na isang tiyempo ta with PDMPD kay do kagabi grabing paginulan, no? Do naka-experience kita sang pagbubo sa ulang kagabi o kung kagahon to. Kari check natin from PDMPD. Ah, okay, si Sir Melvin Fierro, mga katropa, makaupo na ton sa piyak ng linya. XFM Weather Update. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM, sir. Si katropang Andrew Mopod.
2: Yes, katropang Andrew, good morning. Kasi tara ito pala mati-update na ito sa pinakauling halakas sa ito na pangalan na gusto. 28 kita 2026, Biyernes ng adlaw. Sa mga last stress kay na yasing kagahon, ang low pressure area o Cornel Bay nga ito nga ginabantayan, ara ginabana-bana sa kalayo niya mga 720 kilometros na silangan niya bahay niya sa Itbay at Batanes. Nag-forecast ang pag-asa, dako ang chance sa subong nga maka-develop ngayon sa tropical cyclone o tropical depression sa atong niya Philippine Area of Responsibility sa sulod sa 24 oras kalpanyadla na ito nga si Bagyo nga si Pilandok. Kaga southwest monsoon o kung na habagat ang nag-apekto man sa Luzon o Bisayas. Maka-experience siya sa monsoon rain o kung maulano niya panahon na mag-apekto sa Sambales at Bataan na dulot niya sa habagat. Samtang occasional rain naman ang mag-apekto naman niya sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, kag Antique. Samtang may mga lapta-lapta na mapagulan na mag-apekto naman niya sa Luzon, kag Visayas. Ang Negros Island Region, lakit ng Negros Occidental, Bacolod City, siya kaya po maka-experience kita sa kasarangan, tugtugmangin, magugalo mo na itong kalangitan, kag may mga lapta-lapta man kita ang mapagulan, kapapangilat ka po para guhub. Nadulot man niya sa habagat ng mga localized thunderstorms. Mahinay tugtug sa kasarangan niya, uyop sang hangin, ikan sa habagat na nakatundaan, ang naka-improvinsya sa kabukusan niya banya sa ato niya nga probinsya. Ang kalagatan sa ato niya probinsya, may kasarangan tugtog mabulubalod. Ang adlaw na butla kalas 5.38 kay nasing aga kamagatunod, alas 6 karon naman niya sa hapon. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madam mo salamat kag mayong aga sa liwan.
0: Sir Melvin, dumaulano ng aton nga weekend ni eh, until Monday.
2: Yes, Katropang Andrew, ipikaroon na ito. Mangulunganon kita. Silingat man, bangod na ginanagta na ito. Dako ang posibilidad na mag-develop sa Katropang Cyclone ang low pressure area sa Luzon area. At isa naman layo sa ito, ginanagta na ito. Na-enhance na naman ang pangabagat. Ano na yung maganda ka sa pakulan
0: din. Pero sir, ano yung ma-expect ni by next week, Sir Melvin? Ang ininga LPA, maangin bagyo, good man.
2: Mga cyclone, sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility, sagwa at sa sulod, takong ispintar pa natin na magpapagkat plan, bangod nga gina-inhouse sa pagyapon, kung makusukus ng pagyapon ng pag-igo sa habagat na sa ating kapangan.
0: Okay, sige. Sir Melvin, thank you again. Good morning, Dra Sir.
2: Salamat.
0: God bless you, sir. Salamat. Mga katropa, ito na batian si Sir Melvin Fierro sa PDMPD. Sa dugang update sa lakas ng panahon, mga katropa, no? Alas 11:02 na. Kaya diri kita, mga katropa, ang mag-proceed kita kay Councilor Romer Baez, anay, no? Ang iyaning nga issue, no? Nagligad to, there is another ano mo, no? Question dira mismo sa sitwasyon sang landfill sang Filisa, mga katropa, kay tibangod ko, no? No, doway may, ubla na mintinar, kay kabaho, kag isa pa mga katropa, dumakatuga sa pagkahangawa. Nagtuga gid man sa pagkahangawa sa pumuluyo. Kag ti siyempre, ang iba nagabatsyag na, may mga balatian na. So ti mga katropa, ang ining pagtutok dira sa karon sa basura or sa landfill, kay ti ang sanitary landfill, ang cell number 4 mga katropa, subong do ano na? Do buta na, hindi na magamit. Ting cell number 5 naman mga katropa, mo na ni subong, ang panibag-o nga cell number nga ginagamit nga ginapanghaboy dira or dira ginapangtipo ng mga basura nga makolekta sa bugos nga syudad sa Bacolod. Sentro. No? So, subong nga aga mga tropa, diri kita kay Councilor Romer Baez para matalakay ni sa gusto para mapalabot sa inyo mga tropa ilabi ni sa mga residente sa Filisa man ang nasambit ni nga plano sa nga chairman sa Committee on Environment sa Sagunian Panglusod. Respectfully niya, makaupo natin si Councilor Homer Baez, mga katropa. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew. Councilor, good morning.
3: Yes, Katropang Andrew, may ngaga. Sa to si mga tagpalamati, may ngaga. Gitsa tanan.
0: Councilor, thank you very much for your time. Ah. Sir, ang help mo ni, Councilor, nga doon nga doon na pizzaran or nga nag-take initiative ka for this program, Councilor, and also for the benefit sa mga taga-Barangay Felisa, sir.
3: Well, nag-tuhaw in siya. It's because some...
0: Okay. Councilor? Sir? Sige, do medyo erratic signal, Chief, no? Sige lang, babalik kita kay Councilor Romer Baez para mahibaluan tani. Kung ano pa ni mga katropa ang dugang yan, ibala, para mahangpan sa tanan. Kag mapalabot ta deng spobuloyo kun ano gini mga katropa ang kabugusan sining isto ano no ang punto sa sining programa. Councilor, sir?
3: Yes,
0: oh, patayin sir. Ah. Oh, patayin.
3: As I've said, may si mayor, former councilor Gasataya, may gin author na sa before nga ang barangay Fidisa makabaton sang subsidy allotment because sila ang host ng landfill. Ang ginhimo ko na lang is that gin raise ang amount kagin tagaan gin specific ng mga programa like magsiling kita help ang letter H naga stand na siya for health kiti mas magsiling kita landfill it affects ang ikayong lawas ang pumuloyo sang Felisa.
0: Yes sir.
3: Pagkatapos ang letter E is for environment and letter L is for livelihood project, that's why mo na acronymia help kag nagalat kita dira sa ton proposal is for 3 million pesos, 1 million each sa health environment kag for livelihood project.
0: Okay. Pero councilor, ang ini sir, pwede ta ni ma isa-isa councilor ang galing ang health no health.
3: Yes. Well, natural may nagareklamo dira nga pumuluyo naton na may mga concern sa ila sini nga kayong lawas nga wala gid matagahan atensyon, that's why amo ni siya ang mahatag sang siyudad nga financial assistance.
0: Yes.
3: Sa kag sa programa man sang barangay kun ano dira ang programa sang barangay regarding sa or ila sini mga health program mabutang ang siyudad sang amo sini nga amount.
0: Okay sir.
3: Amo ni para sa ginatawag naton nga sa ila sini nga health program.
0: Balik councilor, ang health ni siya for example bino councilor for the ano lang gid for the clarification lang sir. Baling health ng kung sino dabing nga mga residente da ang do may ginbatsyag because of the landfill. Councilor, amanay?
3: Yes, may ginbatsyag or basigo sa sang barangay, may aral sila sang medical
0: assistance.
3: Assistance okay. Or may inabang usual ginahimo ng medical clinic sa tagsa ka mga purok.
0: Okay.
3: Di rin siya pag-gastuhon.
0: Okay, sir. Okay. So, muna gali, no? Pero, Councilor, paano ni, for example, paano ni Labi, for example, ma-avail ba, Councilor?
3: Well, masulod ni siya sa account sang barangay.
0: Okay. So, sa barangay.
3: Masulod sa kuhaon na sang masubmit ang barangay Felisa sang ila sining work program or i-transfer ang funds from the city to barangay. And then dira na obrahan sang work program sang barangay para sa ila health program,
0: okay.
3: Sa ila environmental ano dira ng mga activities and then kag mayara man for the livelihood.
0: Okay, so muna gali councilor no. So si barangay na nang bala iya to give kung sinong nagakinanglan sina sang assistant man councilor no.
3: Yes, kitis magsiling kita si barangay mo na silang first line of defense dira.
0: Yes,
3: sila gid ang nakabalo sa nagakalatabo dira. Meaning ang ina nga amount i-transfer sa barangay, ang kapitan dira, ang mga barangay kagawad. Sila na mag-decide kung anho nila ang ina nga pundo.
0: Okay, sir. Sige, sir. Pero councilor, sa sinang barangay sa Barangay Felisa, how pilang amount possible sa sinang health assistance, sir?
3: Well, sa nasili ko ng proposal is 3 million.
0: Okay.
3: Divide na nila into 3, mm-hmm. one each, 1M in every program. Kagri, it's si barangay na ya, sila ang may leeway sina na mag mga activities na gusto okay. nila himuon for their barangay.
0: Yes, sir. Okay. Pero, Councilor, diri kita sa letter E, ano na gani, sir?
3: That is for environment. Programs nila.
0: Okay.
3: It doesn't follow nga ila na gastuhon for landfill. Mm-hmm. Ila gidya sa ila mga programa para sa barangay for their environmental environmental program. Gusto na tree planting, gusto nila may mga matang agrikultura dira nga ma-relate sa ila binarangay nga activities dira nga sa malay.
0: Okay. Pero Councilor, can you expound pa regarding this environment bala, sir? Not only just sa focus dira bi sir sa landfill bala, Councilor, no?
3: Well, si landfill ya ang magasto sinayang syudad. Mayara dira may ma-maintain. Mm-hmm. Ang iniyang for the environment, natural may mga gusto da, si barangay gidya, let's say, masulong sa matree planting man siya. Mm-hmm. Or may tree caring activities man siya or may aras sa gusto na i-clean up
0: yes,
3: sa ilay sa barangay.
0: Mm-hmm.
3: Related tanan sa environment, amo ni nga pundo ang ila sinipagagamito.
0: Ate, amo na da, no? Sige. And Councilor, ang letter L, ano ni siya?
3: Ang livelihood program.
0: Livelihood.
3: Sa barangay, mag-ubras ang iya siniprograma.
0: Okay.
3: Sa mga pumuloyo, dira, especially yung nag-apiktuhan,
0: mm-hmm.
3: pumuloyo, dira, nga reside lapit sa area, nga mag-conduct sa mga kasubong sini nga mga programa sang para makapalangabuhian man sa aton tumuloy yung siguro para na may nagala-displace mm-hmm. or may ara man dira mga butang taapiktado
0: yes,
3: or kung anong nakita ni barangay na programa na makabulig sa iya livelihood mm-hmm. sang iya pumuluyo.
0: Okay. Sige na. So, amunay, HELP. P is for the program, no? Pero, Councilor, yeah. Ano na ni subong councilor na first reading pa malang no?
3: Oy, nakakandak na kami sa kandak na committee hearing.
0: Okay.
3: Pa-approve po na balik sa council and then for second reading. And hopefully ginatinguhan ta nang mapadasig.
0: Okay.
3: Para makasulod man sa aton sining annual budget kag for next year
0: yes.
3: mapunduhan ng inang okay. Ordinansa.
0: So, muna ang target for next year ma-implement na ni sa Barangay Felisa?
3: Yes. Muna, ang base ang ako na iyang projection.
0: Mm-hmm.
3: But, you know, ang council ya compose ng kami dara sa 14 plus pa mismo ang executive. But, ako na ginatingwaan nga matigayon kag ma-implementa by next year.
0: Okay, so gina-look forward na sa tanan councilors ang mga taga-barangay Felisa. But councilor, there are representatives from the barangay Felisa during the reading ni councilor, sir?
3: May nasuri ako si Kapitan.
0: Okay.
3: Ang pilandira ka mga bisalis, may nasuri amang kuda.
0: Uh-huh.
3: Naghatagit sa gin pa forward gin padala ko gin siya ang copy sang ordinance kag gindugangan niya mga suggestions kun ano pa gid ang siling ko kamuyang arada nga mga pumuloyo kamuya na kaintindi sang lokalidad niyo gusto ko gid mabalaan ko na naman ang mga madugang niyo pang ideas sa sining ordinansa.
0: Yeah.
3: Updated na sila kag ti aware sang ginahimo nato ni ordinansa.
0: Well, take mayo man ano kay may something to look into gid bala councilor ang mga taga barangay Felisa after this dira no sa issue dira sa landfill. But councilor ambot silingon sini sang help, it doesn't mean nga do pabayaan na lang dahil ng landfill because of this program, di ba, Councilor, sir?
3: Lain man na yung issue sa landfill.
0: Correct.
3: Lain man niya ang programa sa
0: yes,
3: help. Di rin niya masintro sa pumuluyo sa barangay Felisa.
0: Gani man.
3: Ang parte sa landfill, iyan na iya ka syudad.
0: Oo.
3: Kag ang kontraktor dira nga nag-manage. Kag mismo regulated na iya ka.
0: Yes, sir.
3: Ang balunda na gidman lang may mga ahensya da sa national
0: mm-hmm.
3: na mo yung nagabantay sa siyang operation.
0: Correct na. Pero Councilor, before ko bala magano, idugang ko lang yung mga questions regarding to bala sa EMB. Anong mahambal taman, Councilor? Kay ang previous nga nag-maintain dira sa landfill, which is the IPMCDC, do ginakwestiyon nga why nadala?
3: Well, amo na ang posisyon sa siyudad pinagi sa aton nga City Legal.
0: Yes, sir.
3: I think may mga pleadings na silang gin-submit sa EMB. Gagulaton ta na lang kung ano ang mangin reply sang EMB regarding sang mga issues sa gin-raise ng city pinagi sa aton City Legal kag City Administrator.
0: Okay. But the councilor, do may something may lauto ning siyudad after this masiling binaton bing do may kapabayaan gid man nga away bla na maintain sang husto ang landfill kabangdanan nga ti amo ning resulta sa karon councilor.
3: Actually may sulokton pa na ang IPM sa siyudad. Yes. Ang December nila I think na billing. Wala pa na gin-release ang siyudad bangod na may mga wala pa sila na comply nga ang mag-isa actually gin pang-raise kung mana before ang party sa motorsiklo lang 21 bilog. Although na patroon over na sila but kulang pa ORCR and then may mga dapat bagay sila. That's why gin hold ang ilap last payment for December.
0: Okay.
3: Na siling kutit mayo mo na timing mo na kung may ara sinti, may ara penalidad. Itudlo na namon nga ari pa may sulokto ang bilay sa IPM. Pwede ta na di ma-charge ang penalty nga ay dagdag sa ila sang EMB.
0: Pero councilor, ang pila ni ang kulwaon pa sang IPM sa city?
3: I think mga isa pa naguro ka 15. Kung kada month, kada bulan, gasukot sila sa siyudad sa garbage collection nila. Sa muna nga kantidad kag I believe may ara pa na sila ginatawag na retention hindi lang ko kahatag okay. Sa exact figure.
0: Sige,
3: pero dako-dako pa man ang ilang kulwaon sa siyudad bisan pang isa na lang kabulan kag ilang retention
0: amo na yung gali niya. So do may sulukton sila sa city?
3: May sulukton sila kung hindi sila pag-i-charge ang city sa ilaman violations. Oh. It's ang last December. Kita ito naman itong ang ila performance very poor. Kasi kung may mga makita dira na violations kag i-charge sila kasi hindi naman na amo ka dakogin ang ila makuha sa sidad.
0: Amo na gani, no? Sige. Pero ti Councilor, may ano ka na lang da, sir? May mensahe ka na ba, sir, sa mga residente sa Barangay Felisa? Councilor, for this ordinance or for your program, di, sir? For
3: yes, next year? Kabay pa nga makabuli, ginisila. Aside sini, may mga dihon pagid kita nga mga ordinansa na maproteksyonan taman ang pumuluyo sang Felisa kag ang istrikto nga pag manage sang landfill. Mga
0: yes, sir.
3: Mga sinima na may mga i-introduce pagid kita para hindi kita gusto nga ang handling sang landfill masiling bala nga daw basta na lang nakakuha kontrata okay na no istrikto
0: man
3: ini para matagaan taman protection ang host barangay kag mismo ang justisya ang kwarta sang pumuluyo na ginagasto ta dira sa pagmanage kag pagkolekta sang basura.
0: Okay, sige. With this, Councilor, thank you very much. Good morning, dira. God bless you, sir.
3: Yes, maraming gid nga salamat kag maayong aga sa tanan.
0: Yes, sir. Sentro. Katropato na batin si Councilor Homer Baez, ang chairman sa Committee on Environment. Sasabi niya pang lusod, mga katropa, angot sa isyu ni sang dito sa Barangay Felisa. And also, he's nag-initiate siya for this program by the ordinance. And also, pagatukuro ng ining programa, ang Health, Environment, and Livelihood Program or HELP for the Barangay Felisa. Pwede kami naman makita mga katropang isyu subok sa Barangay Felisa. No, ang basura dira nga ti do ang landfill ti amo na dangi na blame, no? But mga katropa, the issue right now sang landfill dira is under ano na subong sa city na na. Sudan na mala dira mga katropa kung paano da nila i-maintain paano nila da si kasuhon kag tutukan ang ining pag-maintain dira para magapabiling nga limpyo ang nasambit ni nga landfill. Alas 11:18 na, mga katropa, no? Siling ko sa inyo, balikan na itong update sa Nepal, no? Kahit kaina, mga katropa, 360 na ang ginapatian, mas sobrang napatay. Kag 1,500 ka mga individual ang patay pang ginapangita. So ito mga katropa, ang missing loss 600 ka mga turista, lakit ng 517 ka mga foreigners. So, no sa tourism board sa pungsod, nalista man din mga tropa ang isa ka Pinoy. No. Kagipayag din sa disaster authorities ng pungsod, nagtaas ang nagporma ang lake sa lugar kung sa dinatabo ang pagbaha. No? Ipayag man sa chief sa UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, $2 million ang gin-allocate or igatigana sa Global Emergency Fund sa UN para sa relief efforts. Okay? Dako-dako di siya mga katropa ng insidente nga natabo sa Nepal. No? Makakulugmat. May video ko ganing nga nakita nga sa pagkadako-dako nga bato, dubala yung bato mo, ginadalas ang tubig baha. No? Gatiyog ang bato. Dugalakat ang bato mo. Ito mga tropa, dira mo makita kung ano ang pwersa sang palibot. No? Si Mother Nature na ni mga tropang kontra naton. So, why na tada may mihimo? Kung tuturon kita ni Mother Nature, mga tropa, amo ng sitwasyon ta. Sentro. Pasensya sa mga nagapanyaga, pasensya sa mga nagakaon, ang bangkay sa tao, mga tropa, gasamo sa mga basura. Sentro. Ito may mga basura na itong pinangdala, ito ang baha to bangod sang may pila na to ka mga infrastruktura mga tropa ngin pangsaroso ito pinangguba ito sentro gawa ng agi mo no ting mga basura to mga kagamitan mga tropa ngin pangdala sang baha no flash flood mga tropa dala man to ang mga tao nga nagkalaan ang tao masiling mo ay basi basura galit tao sentro gasamo ng mga tropa ang iban ng mga lawa pasensya sa mga nagkakaon ibang mga parte sa lawas nagkakautod na kung ano-ano na lang ang parte sa taong makita sa suba no? Ginapamudyot na lang nila tapos ang iba hindi naging makilala huwag na ito na ibaluan mga katropa kung di na itong iba nagkaladyo di na ito nalapot kaya I believe mga katropa ang ini nga mga suba konektado ni sa pungsod India lapos ni siya mga katropa konektado dito sa Bay of Bengal. Di balantaya na kay base dito sa suba sang India ang I believe mga katropa ang pinakabalaan da nilang nga suba amuning Ganges River mga katropa ti base ang Ganges River konektado na to dito sa suba ngani nga sa pungsod da Nepal no. I forgot the name, no? Ano to ang iyang Boti Koshi River? No? The Boti Koshi River ni ang, yes, no? Ang dito, Boti Koshi River, dito mga tropa, naangot sa Nepal kag sa Tibet, which is mga katropa, amuni ang nag-divide sa Nepal and China. No? The boundary between sang China kag Nepal. Kahit yung highest plateau sa kalibutan, amuning Tibet, which is still part of China. No, sa China pa ng Tibet, abis ang iba ng Tibet na another country, no. Still part of China ng Tibet. The highest plateau sa bilog ng kalibutan. No, Tibet. So titira mo na makakatropa makita nga may video to nga grabe ang ragas, ang daludo sa tubig. No, nga may mga balay to nga nagkalaan, no, to may taytay to nga nadala. Amo to makatropa ang Boti Koshi River nga naga-connect or naga-divide sa China kag sa Nepal. Eh, gabi tong balbales ang tubig to. Ngayon pang ano, dito kung sino tong why to appealing tubig to, kung sino tong anuron. Tingsubong, why ni nabaluan kung sino ni, kung di na to sila, kaya kung sino to ng mga individual ang nagkalamising. At tutub sa karon, wala natukiban kung sa diin na sila. Sentro. Hindi makontak. No. Hindi sila ma-reach mga katropa. Ginatry sila contact kay may aradiban to ng mga tourist and some of them and most of them, mga katropa, mga pilgrims. O, anong mga pilgrims? Te, amunis labi yung mga tao nga nag-travel, agud mag-adto to sa mga holy place. No? Mga pilgrims. Kaya ti, I don't know, maybe some of them, ang ilang pagtuo, Hinduism, Buddhism, mga Taoism, mga katropa, ng mga religion. Te, amun ang mga lugar, ang do center gid la makatropa sa sinang ang mga relihiyon. Tay kun amo nang imo yung pagpati, pwede ka to magadto kay ti para si mo yung makatropa. Ang amo nang lugar do kun sa Muslim bala, kun sa Islam do Mecca. di ang Mecca, dito yung makatropa sa Saudi Arabia. Oh, di yung makatropa, doon muna yung center sa Buddhism, oh, the country India and the mismo sa Nepal, Hinduism and Buddhism. Di ang mutong iba nga nagkaladala sa pagbaha to, mga pilgrims ng tawag sa ila. So up to now mga tropa, nag-a-increase ang number of deaths and also number of missing persons after sa siningan grabing devastation, oh, devastating a flash flood mga tropa. Natabo dito sa pungsod Nepal. Alas 11:23 na, magapos kita for a while, magabalik pa kita, please stand by. Andrew Burgos sa Sentro.
4: The secrets of hell. Kung kulang ka permisa tulog Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe, parang hindi ko matuyo. Southern Plus Gold. Pagkatapos Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pa matyagwais ang kondisyon.
5: Sandon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
4: Malabo Sir Josel mo sa nabipensar o nangyong mo sa nga memorya.
6: Permin ka lang nag, ano?
4: Nag-lag?
6: Loading?
5: Sample Gold Coffee Mix.
4: And then, aray Sir Josel, kung kayo sa... Manang silim lang Sir Josel nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
6: Oo.
4: Kapiyan ba kung kulang na tulog? Kay irritable Sir Josel. Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Micro sleeps. Gusto ka lang Sir Josel magtulog-tulog. Kapungko ka lang ginatuyo ka. Makapaw na yunay ka lang ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus Sir Josel kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imo sa resistensya batok sa sakit. Kundi na Sir Josel mabantayan yung mapabayaan posible magkado sa malala nga balatian.
5: Southern Plus Gold.
4: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini sang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho na ton ng aton sa pagtulog kada gabi.
5: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Morning Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes, to health!
2: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio. Inatawag na ito nining Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The Secrets of Health.
4: Kaya hindi mo natin mapunggan ang magpangape. Kapin pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan mag sa gitilaw.
3: The Secrets of Health.
4: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
4: Ang Sunthone Gold,
5: yes.
4: May ara sing mangustin.
5: Mm-hmm.
4: May ara sing benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kang papatamis niya is stevia.
5: Safe. Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The Secrets of Health.
4: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes.
4: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help.
5: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The Secret of Health.
0: Supple Plus Gold.
6: Ako si Mirla. May bukol ako sa breast ko.
7: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
6: Marami na akong narinig
7: na testimonya
6: tungkol sa Sunthone Plus Gold.
7: Kaya sabi ko, try ko rin.
6: Laking pasasalamat ko talaga.
7: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sunthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumi.
11: Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo, sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Legale, isa

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: X. XFM. FM.
2: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga balita.
1: Sentro
0: sa mga impormasyon.
2: Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
3: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligtas.
0: Feds, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. XFM News. Sentro.
4: XFM tayo, malas 11:36 na mga katropa. Nagabalik na ito kapalatuntunan ng Sentro. Panayin rin ako po mga katropa, si katropang Franz Sandro Burgos. Kag siningat yun, diri kita mga katropa. Sa pag-discuss na ito, no? Ang what is a plan, no? Wala sang Department of Interior and Local Government o kung DILG, mga katropa, sa posibleng ni nilang atikang sa pag-inspect sa mga balay, sang gun owners, mga katropa. Matapos ang issue nila, angot sa mga ano na, sa mga loose firearms nila, mga katropa, no? So check nila to, from Negros Occidental Police Provincial Office, magapakigangot kita with Police Major Genesis Catalogo, spokesperson, mga katropa, sang Nokpo, para ma smiling mahibaluan naton ang nasambit ng etikang makatropa, no, sang DILG, especially sa mga inspections, no, sa mga balay ni sa mga gun owners ko, no. Sige, respect ka linya, makatropa, makaupo naton ang spokesperson sa Ngenok po, si Police Major Judices Catalogo, mga katropa.
0: Sentro.
4: Sir, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kupod mo subog si Katropang Andrew, sir.
5: Ayos, sir. May nga, sir. Sa may nga, sa nga, imo, sa mga staff tira, sir. Sa mga stasyon subog man, sa mga kapatid, sa mga programa, sir.
4: Sige, sir. Sir, thank you again, sir. Mga ilang kami komento nyo from PNP and also dari sa province regarding dari, sir, sa panibago ni Blaser nga pamaagi sang PNP matapos sininga gina-propose sang DILG ang pag-check sa mga gun owners, sila binigin, sir, pag-access sa mga balay ni nila. Sir Jude.
5: Yes, sir. To be that kind of the suggestion sa ato ng good secretary for the interior local government na ito sa DILG, kung what will be kung ano, sir, ang mga guidelines kinaulat na ito, sir, ang pag-implementa na sa sang may mga gun owners na ito. Mm-mm. But for the information sa publiko, sir, may ara kita sa nga gina-observe subong. Bali, sir, ang binamonitor sa ato ng mga local unit, may ara naman kita na sa isang malistahan kung sino ang may mga armas na legal on.
4: Uh-oh.
5: Ang inambal nato, sir, may mga lisensyado o ginagtawag nato na sa mga tawag na responsible gun owners nato, sir.
4: Mm.
5: In the which, sir, nato gina-implementa subong, sir, kung ang inang ang mga persona hindi nila sa marinyo ang ilang mga armas, immediately sir, kinakatuan nila naton sila. Kag mga naton man sir, mga gun owners naton nga, kung hindi nila sa marinyo ang ilang mga armas, kinatemporary nila sir nga gin-deposit sa aton yung mga kapulisan.
4: Mm-hmm.
5: And that will be properly recorded. So gina-inform naton ang respective units ng PNP, ang licensing division nga get deposit nila for the meantime, at least after which naman sa mga marinyo na Manila ang ilang mga lisensya, ang mga pertinent documents na nila ginasubmit nila sa ato nga narinyo na nila, eventually sa ginabalik naman natin sila ng mga armas nila. But in consideration sa pag-uos nga guidelines kinaulat natin, sir, kung ano ang pagiging mga improve ng mga proseso, of course naka-anchor naman nila sa natin sa mga laws ng pertinent laws natin. We were just waiting sa kung ano ang other particular nga mga memorandum or guidelines as to the pagbisita sa atong kapulisan respecting to sa especially sa atong mga local gun owners natin, sir.
4: Okay. Pero Sir Jude, regarding the research, ano dapat do may mga sufficiente kita ng mga dokumento sa pagpresentar para maka-access kita sa mga balay sa mga gun owners, sir?
5: As of this time, sir, kaya wala pa man kita ko na nabaton sa kung ano ng privacy ng guidelines. But sir, may harap kita yung sir, mga database sa guiding sa mga sino ang mga tao, kag anong mga klase, mga paraan sa nila sir nga kinaposes. So that's why sa tiningin mo naman na natin sa ilang kagina-remind sila, for instance, manog-expire ang ilang mga LTAP, manog-expire ang ilang license ang ilang armas, o i-update nila kung sa ito may mga bago sila nga gin-procure ng mga armas based on their same information sa data natin. So gina-inform na natin sila sa iwas to regarding sila kagina-remind sila sa about sa papilis nga gina-inform nila. But as of this time, kaya rin suggestion pa mga nga, sir, kag what will be kung ano ang mga guidelines ka-implementan sa ato kapulisan based on the sinangabagong memorandum. So we will wait sa kung ano sila ilang guidelines sila kag ano ang action sa ng ato mga kapulisan based on the sa gusto nga matabo sa ato nga Secretary of DLT.
4: Okay, sige. Pero Sir Jude, sa karon, do ginapatigayo naman ni Sir, may ara na.
5: May ara na tayo sir kang ginahimo sinundin nga gina-inform naton sa ila by may ara katabi sir nga natawag sa nga sopan kag ayon na the approach nato when it comes sa ato ng mga pag mga gun owners naton. Ining aton sopan to gina-remind naton sila nga data pwede particular nga mga ano naton nga mga armas nila ay ara based on the sila nga mga papilis. And then part man ay dapat pwede nila ito na over ano for the meantime ang ilang armas sa ato ng mga kapulis sa ato ng mga police station for temporary custody. And of course part man na para hindi mas yung magamit sa mga illegal ng activities sa mga unlicensed o wala unrenewed ng mga armas.
4: Okay.
5: So may ara kita sa ngayon tawag na the ayon na approach we will subject them for wala na gid-renew nila we'll subject them for the implementation of search warrant or di conduct sa ginatawag ng loose fire ang magilang mga armas sa this time. So kung saan mula na ato yung ginahimo,
4: okay.
5: For the meantime, but kung just in case may bago, pagpanibago, pag-itsang mga guidelines as to the implementation kapag monitor sa mga license firearms sa ato mga license owners o kung mga gun owners natin sa ato respective community, that will be another subject naman na sa ato ng bago na pag-implementa.
4: Okay. Pero Sir Jude, maka-coordinate, maka-muni sa barangay to identify kung sino yung mga owners ng sini?
5: Ay sir, may ara na kami sa yung data na sir, may mga pangalan na kami sa mga license owners sa respective mga barangay natin sa mga komunidad natin. Immediately sa right after kung kanyang implement natin, yung kinadireksyon na natin, kinadireksyon na natin, yung mga license owners natin based on sa atong data.
4: Okay. Pero so far, Sir Jude, may mga na-monitor na kamo? Nido pilagin man ang may mga gun holders diri sa aton may mga loose firearms.
5: Ay sir, kompleto kami na sir. Kompleto na kami na sir sa data na ang the Philippine Surplus kompleto na ang data sa mga license owners natin sa yung mga legal nga nagapossess ng ilang mga armas so may data na kami na sir diyan sa aton niya sa PNP.
4: Okay, sige Sir Jude. So Sir Jude, basi may dugang nalang kamusta nga ipalabot bing mga panumdom for the awareness ang publiko and also sa amuning mga bagay sa karon, sir.
5: Sir, ang ginapanawagan natin itong mga responsible firearms owners, especially sa pag-possess ng ilang mga armas as to legality sa ilang pag-possess kung sino pala ang wala man ma-renew pa nila ng mga papilis, kindly i-renew na o kung hindi pagid pa man, kindly temporarily deposit lang na ilang armas at just as time mga possess nila ang ilang natawag na mga pertinent documents sa pagpossess ng mga armas. Okay. Ang atong mga kapulisan are willing na mag-take you know, kung magbagbulin sa inyo sa pag-possess ng mga legal mga document at the same time ready man ang atong mga kapulisan sa pag-temporarily custody sa inyo ng mga armas nila until nga may mga pertinent documents na ma-acquire for the legal possession sa ilang mga firearms nila.
4: Okay, sige. Sir Jude, thank you again. Sa imo nga tiyempo, sir. Good morning.
5: Sir, may nga.
4: Sige, sir. God bless you, sir. Centro. Tropa, no? Ito na ba tiyan si Police Major Judices Catalogo, ang spokesperson sang NOCPO. Regarding din mga katropa sa amunino nga mga tikang or mando, nga panibago ni kunong mando sa Department of Interior and Local Government Secretary si John Vic Remulla. Nga dapat mga katropa mag-access ko, no? Sa balay, no? Kinanglan nila nga magsulo sa balay sa mga gun owners or mga gun holders. Dito at mga katropa nagadepende na kung may mga dokumento kag mga nagakaigo dira para ipresentar mo nga may kitido sa imong lang search warrant kamo no. Ang search warrant mga katropa hindi siling nang bisan diin kamo mga bukay da pang laptahon nyo pang ukayo nyo kung ano-ano dira. Mga katropa kay tin may mga nagakadapat dira nga mga lugar nga pwede nyo da i-search. Sini kung dindiin na lang pakabukayon nyo Centro. Pero mga katropa, maybe this is in a different way na lang ang nasabit niyang programa or na yun naman nga plano naman sa DILG. Alas 11:45 na padulungan.

0: Ja tämä kuin täällä peskämiin.
1: Jatka tämä on kompermarni. Kaito de mi yor part party gong. Afka wata. Afka mites. Ako tapu palibot sa city. O kong sa pakoto di city government. Ito pang France. Ito sa report. Ito ko sa black export. Ito po isang. Kaya sa state. Sang oba. O kong sang office building administration. Wala ka wata. Ito ka beses. Ang kapalibot sa city. Una, August 11. Pang France. August 22,
0: kasi August 22. Wow. Sunod-sunod ba? Tada yun.
1: Mga wires na kapasok o nakapasok. Kuna yung mga wires ba na marker sa signage pang kulubusin. At alam nyo, sabi na ito pang mga iangalan pakulod. Ang pangalan din ang pakulod stronger head. Pila sa wires sa kalipat ni sa pang posted sa kalipat sa DCGC. Umanap na niya kada kung ngati na Andra sa mga patulong kamot kag nakawat. So sa pente ka tapang Fransa tunay nga pagpangawat sa kung kabetes nga pagpangawat yara tanan sa na 50,000 pesos ang nakapat ko itong balor sa nga makawat sa tatlo ka pesos na incident kagati kaya attorney Marty ko na gipabastog nila at nila pag-roving sa BCGC kung gabi sa katipot nila sa bulis ng post yung mga na-assign ano nung mga empleyado kung pati mag-upay ka sa France kasi sa katipot hindi sa duwa kung hindi tatlo naging sa beses sa kawatan at the same time ang maka-firing sa ito nga bago na sa sol sa duwa ng France na na pagdaliwa at naging pa ano na sila ng tin pa sober sa pala ang palibot ng fight sa doon hindi maglakas at hindi naman sa kali makpa o kung malug at katulong ka tapos makakawatan so tingin pa siguro ni first part to na wala pa sa ang suspect na tumod kita pang France pero kung matumod din yung mga suspect si Bisubito Bidya ang punang syudad niya magkapasaka gigyan sakto no sa ating mga kumatakpan sila pala. Ito na sir ni Martingo ang kaya ano ni mo yan palagi niya na kaya panigliyakan so pumiske gapay pa din ako tapo man ang kitawat nila basta kasi sa kato kasi may mga previous man ganyan na ito mga kinawat hindi na pasigaan dahil sa kaso kasi administrative case man o abikado kung kay kita sa sulod sa kanya bakulod si city government that's why nga kiri makumadakpan niya pasaka ang gita technical case check ko na nga check na tapakpan to kung pagpangawat din so sa duga nga ba kanya din sa kira sa France mera sa ngob interview na to kay Secretary of the Mayor for the Mat Gome ako sa kira balita
2: okay. Premises ang BCGC ginagawatan
3: ko. O, based sa report, no, sa blatter, gimpa-blatter sa atong Office of the Building Administrator, may tatlo kita ka mga incidents of theft sa mga electrical wirings dari sa atong na BCGC grounds. Na ang napabuo na is ang August 28, then may aras ang August 11 at sa August 22. Now, ini nga mga wires, amuni siya ang mga wirings na dari sa NGC grounds kung makita mo may aras pala sa mga signages na mga mark. Signages sa Bacolod City, tapos may marker ng tada, kag may mga poste ng tabi sa kilid, abong yung mga wirings ang nakawat, no? Based sa reports ng ato ng Office of the Building Administrator, ang iba nila yung mga wirings exposed na sa sataman kadaan, blado galabaw na. Galabaw na sa gwa. So, abuto nga visually, kita ulit sa iyan kung maglabay ka, abuto nga nakawat. So after the incident, gin pa-report namon ang

0: po, SOTA, ang Public Order and Safety Office, sila rin in charge sa pagbantay sa palibot. Na dobleho nila ang pag-roving nila because siguro at the time to sa natawa o ay isang natalingan nila ang garoving at to sa likod. No? And number two, ginanuman natin sa atong na OBA na ang mga wirings di ko naging replace sana. So gasiligan na nito na, hindi replace sana. Naging pamutangan nila daw cover. Naging pamutangan nila kung nag-cover ang hindi ng mga wirings para hindi siya dali-dali makuha. Hindi siya exposed black cover tsaka hindi sa kitaon ang hindi ng mga wirings. Based sa reports ng atong na OBA, ang total amount sa mga wirings, ang estimate nila is around 50,000 pesos na sa tatlo na di ka mga incidents ka natapos.
1: Ano yung dahil mo ng suspect at
0: as to the suspect, ay ongoing ang investigation sa atong na PNP, ginambala naman sila, nag-request magta sa BCPO kung pwede. Wala labot sa poso ng guards, sa BCGC, mahapad, mag-depolis visibility ang BCPO natin, especially sa gabi, kagkaagahon.
1: Attorney, kung makakalaan din ang mga suspect, anong matik action din ang city?
0: Yes, as what was previously before, this is not the first time na may kinawat tayo ng dinis ang mga kabli, kang kuryente. At isang time, sa nabalaan ng suspect at sa nakilalaan, nag-file, gituya ang city criminal case against sa suspect. So, i-check ko lang ang status ng case kung ano to, kung ongoing or kung naka-bail ang suspitsado. But this time, once ma-identify as ang police, kag kung matakpan dito on the spot, automatic ma-file din ay ang city. Bisan o do, gamay ma lang ng amount, but at least bala.
2: So, karapang Wendell. Sige. At least na, pro, wipas la suspect or the POI nila.
3: Natrapang France, kaya pandira sang ginalang tao ng mga suspect at pang France, pero sa kakunog at panatubod kung ilan nito lang edad kung sino ang ginalang at pang France. Kaya wala pa mga ibaluan kung sa tatlo ni Kapesos na pagpahawat, same lang sa sino na mga suspect ang nagkuha sa France. Sa karoon pa na 6 months, so, no, kay first
2: Ibaluan. Ay, sige. Bantayan tani kung sino na may madakpan ni dapat kay ginapang scrap na nila mo, no? So, dapat ang mga gapang makal-scrap da, strictuhan na. Kaya dito may mando naman sa unang, dumdumamot to sa unang, may mga ginapangawat man, ti ang mga scrapan, to ang ginabantayan, ginapaandaman, ay makasuhan sila sa anti-fencing law, ay bakal sila sa kinawatan.
3: Man.
2: Oo. Oh. Eh, amo nang dapat tandaan sa syudad, no? Nga anti-fencing law patuman dira istriktuho ng mga nagapang scrap da, mga naga bakal scrap da kay ti sila na mismo mabalikan kay ti bakal sila kinawatan mo. Nan. Eh, wait ka balo na kung di na nila nabaligyan na basi outside Bacolod man na. Wait na nang iban. Basi sa luwas ang Bacolod na nila ibaligya mga pang scrap na nila hindi direct
4: sentro.
2: Kay ti ang mapaidalom sang ano na? Sang ordinansa na dire within Bacolod lang na. How about outside Bacolod? Basi dito sila magbaligya, no? Yan mo nang dapat na nga is ipatuman man sa syudad, bantayan ng mga outside sang Bacolod nga mga skrapan da kay sigurado ma dito na sila magbaligya. No? Drago matutok man sila eh para mabantayan kid kay tibay ordinansa na makita dis Bacolod yung strictuho ng mga skrapan na. Dapat ang mga LGUs ma-follow na malang na eh, no? Kado ka paste na malang na ganing ordinansa man siguro da kay para man sa sining pagbantay kay ti not only just sa Bacolod, posibleng ibang pagiging mga banwa kag syudad rin sa aton. Prone man na or vulnerable man na sa sinang mga kinawatay da. Ba?
3: Yes, ang magiging katong kasalding mga bukit at bulan kag siyempo tulod damo-damo yan sa
2: gane. Sige ah. Katrapang Wendell, thank you again.
3: Yes, katrapang Wendell, thank you again. Kanda sa Bacolod City Government, kang mga kapatid, at sa karol, magtumatid na ang void at magprotektado ang kasalawas bago sa bat. Para sa nagawin niya, pinag-inat, yung si Katrapang Wendell, Tato X, Open News.
2: Mga katropa, ano? Balita sa syudad sa Bacolod, ito na batiang idolo ni Katrapang Wendell, Balinari. Sige, alas 11:55 ng oras ko doon kolabos na kay mga katropa ang magabulos ng XFM Network News for the regional and national news, mga katropa. Siluat, inyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkap sa tamad, gilmeng udo, and God bless us all, mga katropa.
4: Franz Andrew Burgos, Andrew Burgos. Sa Centro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
8: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
14: X FM.
15: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ng entry, mas madamo ng chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Si Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
18: Nga, XFM kid how?
19: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
18: Nga, XFM kid?
20: Inami ang music ah.
18: Nga, XFM kid?
20: Ay, wala ka lang music magkatapos mong talk-up. May harap ko yung mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
21: Wala sang konkretong asa.
22: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
18: may how kita pa.
22: Enjoy lang.
18: Nga, XFM kid how?
23: Timo!
24: XFM 103.9. XFM 103.9.
25: Exciting!
26: XFM Mega Manila.
27: Alas 12.
26: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Mindanao.
26: At ngayon sa Mega Manila.
0: Mega Manila.
26: Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. 12.8% ng mga Pilipino multidimensionally poor noong 2024 ayon sa PSA.
26: Headlines.
3: CHED humiling ng 34.83 billion pesos na dagdag sa 2027 national budget.
26: Headlines.
1: Malacanang, suportado ang paghihigpit sa rules sa confidential fund.
26: Headlines.
3: Absent senators tumanggi o marong tumanggap ng sweldo ayon kay Senate President Win Gatchalian.
26: Headlines.
1: Philippine National Police nagsagawa ng malawakang balasahan ng mga police general.
26: Headlines.
3: Anim na sawi, tatlo nawawala sa pagkalubog ng motorbangka sa Zambales.
26: Headlines.
1: Balitang regional, estudyante na sa kote matapos makumpiska ng umakuhanan po ng marijuana at 9mm na bala sa isang pribadong paaralan dyan sa Tugigaraw City.
26: Headlines.
3: Kabalitang international, death toll sa Nepal flash flood umabot na sa 469.
26: Headlines.
1: Balitang showbiz, mga katropa, Bea Bores nagluluksa sa pagpano naman ng long-time driver na si Kuya Alex.
26: Headlines.
3: Kabalitang sports, Alex Ayala number 17 na sa seed sa US Open.
26: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, tanghalian na tayo ngayon ng Friday, August 28, 2026. Live po tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa XFM Davao, XFM Cebu, at XFM Palawan, at sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
26: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, tinatayang 12.8% ng mga Pilipino ang itinuturing na multidimensionally poor noong taong 2024 ayon sa unang Multidimensional Poverty Index ng Philippine Statistics Authority. Sinusukat po nito, mga katropa, ang kahirapan, hindi lamang batay sa kita, kundi pati sa access sa edukasyon, trabaho, kalusugan, pabahay, tubig at sanitation. Edukasyon ang paunang hamon na natukoy kasunod ang sa pabahay, tubig at sanitation. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisakan, makatutulong po ang MPI. Ito yung Multidimensional Poverty Index para matukoy kung saan higit na kailangan ang intervensyon ng gobyerno at mapahusay ang pagtutok ng mga programa laban sa kahirapan. Samantala, iginigiit naman ng ilang ekonomista na dapat pa rin na revisahin ang poverty threshold dahil hindi kapalit ng income-based poverty rate ang MPI.
26: XFM News Nationwide.
3: Humiling ang Commission on Higher Education o CHED sa Kongreso na maibalik ang 34.83 billion pesos na funding gap sa kanilang panukalang 2027 national budget. Ayon kay CHED Commissioner Shirley Agrupis, mula sa 70.28 billion pesos na hinihinging pondo, 35.45 billion pesos na lamang ang inilaan sa proposed 2027 National Expenditure Program. Babala ni Agripus o Agrupis, maaaring maapektuhan ang mga programa, scholarship, subsidy at iba pang reforma sa higher education kung hindi maibabalik ang kakulangan sa pondo. Samantala, kinukwestiyon naman ng Act Philippines ang 3.34 billion pesos na ibinawas sa pondo ng State Universities and Colleges o SUC sa ilalim ng 2027 NEP.
26: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, suportado ng Malacanang yung planong amyendahan ng Commission on Audit ang rules sa paggamit po ng confidential fund. hindi na intelligence span para mabawasan ang pag-abuso at pag-iwas sa mga umiiral na regulasyon. Ayon kay Presidential Communications USEC Claire Castro, may sapat ng safeguards sa Joint Memorandum Circular Number 2015-01 para sa accounting at auditing ng confidential funds. Kabilang po ang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga confidential informant. Kayunpaman, sinabi niyang dapat amyendahan pa rin ang rules upang may iwasan ang mga opisyal na sadyang naghahanap ng paraan para makalusot sa mga regulasyon. Maghihintay muna ang palasyo sa mga partikular na amendment na ihahain ng Commission on Audit bago magkomento sa posibleng epekto nito sa government intelligence at confidential operations.
26: XFM News Nationwide.
3: Tumanggi o barong tumanggap ng sweldo ang ilang senador na kasalukuyang detained at large o nakaleave dahil sa hindi nakakadalo sa kanilang on-site duties. Ayon kay Senate President Wing Gatchalian, kabilang dito sina Senators Loren Legarda na pinalawig ang medical leave at kusang nagpa-suspend ng kanyang sweldo habang nasa abroad. Absent din sina Senators Ronald Bato de la Rosa na at large at sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na parehong detained. Ayon kay Gatchalian, maaaring ideklara bilang savings ng Senado ang mga sweldong hindi kinukuha ng mga senador at gamitin sa iba pang pangangailangan ng institusyon.
26: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, hinamo na Malacanang si Davao City Representative Paulo Duterte. Nailabas po ang mga dokumentong magpapatunay na totoong natapos na ang mga flood control project sa kanyang nasasakupan. Ito'y matapos questionin ni Pulong Duterte ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter ng anomalous flood control projects ang Davao City. Ayon kay Palace Communications Officer Claire Castro, hindi po sapat ang mga dokumento dahil kailangang mapatunayan na actual na umiiral at nakatutulong sa pagbaha ang mga proyekto. Sinabi rin ni Castro na hindi man nagpasa si Pulong Duterte ng statement o kay dokumento nang ipatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure.
26: XFM News Nationwide.
3: Ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas maigpit na budget process kabilang ang No Plan, No Budget Policy para maiwasan ang mga questionable proyekto sa mga susunod na taon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan may kompletong engineering requirements, right-of-way at program of work bago may isama ang proyekto sa budget. Higit ni Dizon na kailangan may written concurrence din mula sa concerned local government unit bago aprobahan ang mga proyekto. Binalaan din ni Dizon ang mga district engineer na maaaring makulong kapag pumirma sa defective, anomalous o ghost projects. Buwan ng patuloy na reforma ng ahensya, ibinaba ang bilang ng mga proyekto mula 26,000 sa nakaraang budget cycles sa 11,000 targeted national budget.
26: XFM News Nationwide.
1: 80 hektarya ng Laguna Lake Reclamation. May mga bagong land title na nga ba? Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Sinusuri na ng Land Registration Authority o LRA ang pinagmulan at kasaysayan ng ilang bagong natuklasang land title na sumasaklaw sa hindi bababa sa 80 hektarya ng umano'y illegal na nireclaim na bahagi ng Laguna Lake sa Taguig City. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, batay sa mga dokumentong ibinigay ng Philippine Reclamation Authority o PRA, may mga titulong na issue sa pamamagitan ng Judicial Land Registration at Homestead Patents. Sinabi ni Lacson na kailangang balikan ang kasaysayan yan ang mga titulo upang matukoy kung may nangyari manipulasyon at mapanagot ang mga sangko. Samantala, ilang crate ng mga dokumento mula sa DPWH, kaugnay ng mga umano'y anomalyang proyekto sa Taguig, ang nakatakdang i-turnover sa ombudsman. Patuloy namang nagsasagawa ng fact-finding investigation ng ombudsman sa mga proyekto sa nasabing lugar. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM
26: News. XFM News Nationwide.
3: Itinanggi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang alegasyong binigyan ng special treatment si Senador Jinggoy Estrada ng dalhin ito sa pribadong ospital para sa kanyang na-injured na kaliwang tuhod. Ayon sa BJMP, hindi basta-basta isinugod si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center dahil may utos ang Sandigan Bayan na payagan siyang sumailalim sa knee x-ray. Ngayon ng BJMP, pinatupad lamang nito ang lawful court order at hindi dapat ikumpara ang kaso ni Estrada sa ibang detainee na dahil magkakaiba ang kanilang sitwasyon at court orders. Ito ang nagiging sagot ng BJMP matapos questionin ng Cell That Laya campaign ang pagdadala kay Estrada sa pribadong ospital dahil nila ay hindi medical emergency ang kanyang kondisyon. Samantala, kinumpirma ng orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Sikya na nagtampo si Estrada ng meniscus o nagtamo si Estrada ng meniscus tear sa kanyang kaliwang tuhod.
26: XFM News Nationwide.
1: Reforma sa MUP Pension System. Patuloy pa ang pinag-aaralan ayon po sa Malacañang. Tatrong pa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Suri na ng Land Registration Authority.
4: Patuloy pang pinag-aaralan ng Interagency Group ang reforma sa pension system ng military at uniformed personnel ayon yan sa Palasyo ng Malacañang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na layunin itong makabuo ng balanse, makatarungan at fiscally sustainable na sistema. Binuo sa ilalim ng Executive Order 107 ang nasabing grupo na may kinatawan mula sa Department of Budget and Management, Department of Finance, Bureau of Treasury at GSIS. Inaatasan din itong mag-rekomenda ng mga hakbang o panukalang butas para sa reforma. Sa proposed 2027 National Expenditure Program, nakalaan ang 142.95 billion pesos para sa MUP pensions. Mas mataas ito ng 6.8% sa 2026 General Appropriations Act. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila.
26: XFM News Nationwide.
3: Sinimula na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa shooting sa Senate Complex na umano'y nagbigay daan sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon kay DOJ o ayon sa DOJ, nasa evaluation stage na ang reklamo matapos ang palitan ng mga dokumento sa pagitan ng ahensya at law enforcement. Tumanggi ang DOJ na tukuyin ang mga posibleng respondent dahil wala pang naipapadalang subpoena. Samantala, nagsasagawa rin ang hiwalay na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa insidente sa Senate Complex.
26: XFM News Nationwide.
1: Itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla, mga katropa, ang pag-amienda sa guidelines para payagang inspeksyonin ng pulisya ang mga bahay ng legal na may-ari po ng baril upang matiyak ang tamang pag-iingat sa mga ito. Ayon kay Remulla, dapat ipaalam ng maaga sa mga gun owner ang inspeksyon at bibigyan sila ng checklist at paalala sa tamang safekeeping. Kasunod po ito ng mga insidente ng pamaril pa rin sa Paarawan, sa Tacloban at Zamboanga kung saan ginamit ang mga baril na pagmamayari ng mga government personnel. Hiniling din ni Remulla sa Kongreso ipo walang bisa ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law na nagbabawas sa parusa sa illegal possession of firearms at ginawa itong bailable offense.
3: Sinabi naman ng Malacañang na nakikipagtulungan ng Facebook sa gobyerno sa mabilis na pagtanggal ng fake news at iba pang mapaminsalang content. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala namang malaking problema ang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa Facebook sa ngayon. Nilinaw din ni Castro na hindi layunin ng administrasyon na iba ng lahat ng social media platforms dahil lamang sa hindi pagtugon ng ilan sa mga concern ng gobyerno. Gayunman, sinabi niyang kailangang magkaroon ng mas malinaw na mga patakaran para sa social media at iba pang online platforms na maaaring makasama o makasama sa mga kabataan. Binigyan din ni Castro na dapat maging babala ito sa mga platform na hindi tumutugon sa mga issue ng fake news at harmful content.
26: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sa iba pang balita, nagsagawa po ang PNP, Philippine National Police, ng malawakan namang balasahan. Ito'y kinasasangkutan ng ilang police generals. Kabilang ang mga bagong hepe ng regional police offices at reassignment sa Camp Crame. Itinalaga sina Police Brigadier General Randy Glenn Silvio bilang bagong director po ng PRO 5. At si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bilang bagong hepe ng PRO Region 10 na parehong epektibo nitong Agosto 27. Samantala, siyampang police generals ang inilipat sa iba't ibang posisyon mula August 28. Kabilang po sina Police Brigadier General Elmer Ragay sa PRO 9. General Rolindo Sugilyon sa Pro Caraga at General Noel Balio sa Pro Cordillera. Inaprobahan naman ang sabing reassignment sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
26: XFM News Nationwide.
3: Anim ang nasawi, tatlo ang nawawala at apat ang nailigtas matapos tumaob ang motor bangka na may sakay na 13 miyembro ng Aita community sa Lake Mapanuepe, San Marcelino, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, patungo na sana sa kanilang komunidad ang mga pasahero matapos kumuha ng pagkain at gamot sa health center nang makaranas ng malakas na hangin at maalo na tubig. Kabilang sa anim na nasawi ang tatlong adults sa tatlong minor de edad. Matapos patuloy na hinahanap ang tatlong nawawalang pasahero. Sinabi naman ng PCG na ipagpapatuloy nila ang search at rescue operation sa oras na gumandang lagay ng panahon. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino sa mga pamilya ng mga nasawi.
26: XFM News Nationwide.
1: Department of Health, pinabilis po ang leptospirosis response. 33 ospital nag-activate ng fast lane. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Ng Department of Health ang pagtungkol sa tumataas ng kaso ng leptospirosis sa pamamagitan ng mas pinalakas na hospital referral system at pagbubukas ng fast lane sa mga piling panggamutan. Ayon sa DOH, nasa 33 ospital ito sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang naka-activate na ang leptospirosis express lane upang mapabilis ang pagtanggap, pagsusuri at pagbibigay ng agaran lunas sa mga pasyente. Kasabay nito, nagdagdag ang kagawaran ng mga health personnel, gamot at medical supplies kabilang ang karagdagang nurses at pasilidad sa San Lazaro Hospital na kasalukuyang nag-aasikaso ng 155 pasyente ng mga may leptospirosis. Inibok naman ng UH sa publiko na agad magpakonsulta sa mga health center o hospital kapag nakaranas ng sintomas sa sakit, lalo na mga nalusong sa baha upang maiwasan ang malubang komplikasyon. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
26: XFM News Nationwide.
3: Kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga pasyenteng may lubhang leptospirosis case ang pulmonary hemorrhage o pagdurugo sa baga at daanan ng hangin. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, maaaring lubhang maapektuhan ng pagdurugo ang pagpasok ng oxygen sa katawan at mauwi sa multi-organ failure kaya tumataas ang panganib ng pagkasawi. Ayon kay Solante, marami na sa mga pasyente ay nasa edad 19 hanggang 35. Patunay na maaaring tamaan ang leptospirosis ang iba't ibang age group. Karaniwang nakukuha ang leptospirosis sa pagkalantad sa tubig o lupang kontaminado ng ihi ng infected na hayop at maaaring makapiminsala sa kidney, atay, baga at iba pang organs.
26: XFM News Nationwide.
1: Ipinatupad ng Commission on Elections, mga katropa, ang liquor ban sa Dasmariñas City ngayon pong araw, bisperas na special election para sa kapalit ni dating Committee Representative Francisco Kiko Barsaga. Bawal din ang pangampanya, pamimigay o pagtanggap ng libreng pagkain, inumin, transportasyon at iba pang bagay na may halaga. Gaganapin ang halalan bukas sa 29 ng Agosto mula alas 5 hanggang alas 7 na umaga ang voting period para po sa mga senior citizens to, persons with disability at mga buntis. Habang alas 7 naman umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa lahat ng rehistradong butante. Matatandaan na nabuksan ang pwesto matapos patalsikin si Barsaga sa Kamara noong June dahil po sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a House member.
26: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, ang XFM News Nationwide sumasa inyo rin sa pamagitan po ng Wow FM 94.1 Canlaon, XFM 106.5 sa Rojas, at XFM 95.9 sa General Santos.
26: Balitang, balitang regional, regional.
1: Diretso tayo sa Tugiganao. Ang balita dyan, ako may isang estudyante na sa Kote matapos po na makumpiskahan ng marijuana at bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan sa Tugiganao. Patropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugiganao.
6: Naaresto ang isang 20-anyos na college student matapos umanong makumpiska sa kanyang backpack ang marijuana at 8 bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan dito sa lungsod ng Tugiganao. Kinilala ang estudyante sa alias na Paul, residente ng Barangay Ngarag, Kabagan, Isabela. Natuklasan ang mga kontrabando sa isinagawang routine security inspection sa pedestrian entrance ng paaralan sa Balsain Highway, Barangay Centro 12 ng lungsod. Ayon sa ulat, 2 piraso ng marijuana na tumitimbang ng 1.78 grams at tagkakahalaga umano ng 213 pesos ang nakuha mula sa kanyang bag. Nakumpiska rin ang isang glass tube na may hingi na lang residyo ng marijuana at 8 live rounds ng 9mm ammunition. Dahil dito, dinala ang estudyante sa Tugiganao Component City Police Station at nananatili roon sa kustodiya ng pulisya. Ang mga nakumpiskang item ay nakatakdang isumite sa PDEA Regional Office 2 para sa pagsusuri. Nahaharap ang estudyante sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugiganao City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong niyong lingkod, si Katropang Marjorie Kiwag, XFM News.
3: Illegal na quarrying operation na sa Cote sa Pro-Nir o Negros Island Region. 16 million pesos na halaga ng heavy equipment at iba pa materyales na samsam. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
26: Live report.
9: Nasamsam na mga otoridad ang tinatayang 16 milyon pesong halaga ng kagamitan at materyales na may kaugnay umano sa illegal na operasyon ng quarry sa Hacienda Bag-o, Barangay Crossing, Magallon, Bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental noong Agosto 25. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Rom, 44 anyos, at backhoe operator na residente ng Barangay Payao, Binalbagan, alias Reta, 30 anyos, at residente ng Barangay Himaya, Hinigaran, alias Jer, 28 anyos, at quarry checker na residente ng Barangay Crossing Magallon, Moises Padilla, alias Gem, 37 anyos, na residente ng Barangay Robles de Castellana, alias Hen, 40 anyos, at dump truck driver na residente ng Barangay Sagang, La Castellana, at alias Ron, 42 anyos, na helper ng residente ng Barangay Nato, La Castellana, Negros Occidental. Pinangunahan ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office Negros Island Region o RSOGPRONIR, katuwang ang Moises Padilla Municipal Police Station at ang Mines and Geosciences Bureau NIR, ang operasyon na nagresulta sa pagkakadiskubre na umano'y illegal na quarrying sa Binalbagan River. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga suspect habang nagsasagawa ng pagkukuha, pag-iipon, pagkakarga at pagtransport ng mga buhangin, graba, bato at iba pang quarry resources. Nakumpiska sa operasyon ang isang backhoe at 4 na dump truck. Nasa kustodiya na sa ngayon ang pulisya ang 7 individual na naresto at nahaharap sa kaukulang mga kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Samantala, 7 buwang sanggol patay sa Dumanhug. MR vaccine, kine-question po ng pamilya. Ng pamilya nito. Samantala, ang Cebu ay nag-iimbestiga na. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
26: Live report.
10: Nagsasagawa ng
5: nagawa ng fact-finding investigation ng mga health authorities sa Cebu kaugnay sa pagkamatay ng isang pitong buwang sanggol sa Lumanhog matapos kustyunin ng pamilya kung may kaugnayan ito sa natanggap na measles rubella o MR vaksina. Ayon sa ama ng bata na si Kent Jan Bayawana, huli na nilang nalaman na nabakunahan pala ng MR vaksina ang kanilang anak nang hindi nila batid. Noong Agosto 10, isinama umano ng lula ang bata sa pagbabakuna, ngunit ang kanilang pagkakalam ay bakuna lamang ito laban sa polio. Nang suriin nilang vaccination card, doon nila natuklasan na naturukan din pala ng MR vaccine ang biktima. Kinusyon ito ng pamilya na 7 buwan pa lamang ang bata, samantalang ang kanilang pagkakaalam ay karaniwang ibinibigay ang MR vaccine sa mga batang 9 na buwan pataas. Samantalang ayon kay Dr. Sheila Fasciola, hepe ng Cebu Provincial Health Office o PHO, kumukuha ngayon ng impormasyon ng PHO mula sa Dumanhog Rural Health Unit at Barili District Hospital kung saan dinala ang sanggol. Ayon sa Dumanhog Municipal Health Office, namatay ang bata noong Agosto 24 o 14 na araw matapos siyang mabakunahan noong Agosto 10. Agad namang ipinalam ng MHO ang insidente sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit at nakipag-ugnayan sa DOH at PHO para sa karagdagang pagsusuri. Binigyan din ng health authorities na wala pang natutukoy na direktang kaugnayan ng MR vaccine sa pagkamatay ng bata. Kailangan pa umanong suriin ang medical records sa kondisyon ng bata at iba pang mahalagang pangyayari bago matukoy ang saninyang pagkamatay. Nanawagan naman ang Dumanhog MHO sa publiko na iwasan ang haka-haka at magpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Mga katupa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
26: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Tropang Brian, asahan ang mga pag-ulan pa rin ngayong weekend dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng habagat.
3: Tropang Buddy, ayon sa pag-asa, kabilang sa makakaranas ng pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Metro Manila, kaya hindi ng Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental.
1: Patuloy po na minomonitor ang pag-asa, mga katropa, ang isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at may medium chance na maging tropical cyclone.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.44 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.11 ng gabi.
26: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid sa atin ng Santone Gold Capsule. Mga katropa, mabot na sa 469 ang namatay sa Nepal matapos po ang malawakang plus flood sa Himalayan border region. Abandandan pa ang nawawala. Tatlong katao naman ang nasuwi at mayigit sa 550 ang nawawala sa Tibet. Bagamat hindi pa malinaw kung may overlap sa bilang. Nagpapatuloy ang search and rescue operations pero nangangamba po ang mga rescuers sa posibleng panibagong pagbaha dahil sa isang lawa na patuloy na tumataas malapit sa China-Nepal border. Ay sa mga lokal na opisyal, glacier collapse ang nagdulot ng malawakang flood wave na sumira sa mga bahay, kalsada at mahalagang border crossing sa Nepal at Tibet.
26: XFM News Nationwide. Showbiz, showbiz news.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagluluksa ang content creator at actress na si Bea Bores sa pagpanaw ng kanyang longtime driver at kaibigan na si Kuya Alex. Sa social media, ibinahagi ni Bea ang throwback video nila, kabilang ang mga kuha nila habang nagbabanding. Ayon kay Bea, higit pa sa driver ang touring niya kay Kuya Alex dahil naging matalik niya rin itong kaibigan at itinuring na parang ama na rin. madalas din kasama ni Bea si Kuya Alex sa kanyang mga vlog, mukbang at dance videos na ibinabahagi online. Sa ngayon, wala pang ibinabahaging detalye si Bea tungkol sa sanhi ng pagpanaw ni Kuya Alex. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
26: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, gandang news. Pasok si Ayala Alex sa US Open bilang number 7 seed. Ang pinakamataas na seeding niya sa isang Grand Slam tournament. Makakarap po ng world number 18 na Pilipina ang isang qualifier sa unang round. Habang naghihintay o hinihintay pa ang resulta ng qualifying draw. Ikalawang US Open main draw appearance ito ni Ayala matapos siyang mabot ang second round ng 2025. Magsisimula po ang women's singles main draw sa August 30 sa New York. Bago ang singles campaign, natalo si Ayala sa kaibigan si Iva Jovic. 6-3 standing sa Stars of the Open exhibition match sa Arthur Ashe Stadium.
26: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, mga katropa. Friday, August 28, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
26: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: GMX FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ang natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Salon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!
8: Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Good, mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: Yeah!

Katarina ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ikaw naman sa tanan nga mga suki, ginato sila nga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman inikedisyon sa ato sila nga pagparagad para makadiskubre naman kita sa mga misteryo, sikrito sa mga ginakaunta, mga makuha nato sila nga mga sustansya. Nga kung kay sabi naton, ginakaon na naton, kay ti ginakaon man sang iban. Abi naton hindi makaon kay why ti may nagakaon gali kay puno sang sustansya. Amo ning tinutuyo ko nga ari ini nga programa at the same time sa pagtudlo sa inyo sa mga dapat naton sa ninyo himuon. Agud nga makalikaw kita nga magkabalatian. Ang pinakaimportante sa tanan makalikaw kita sa pamalatian eh. Ano man lang ang pulos ang damo mga kwarta kun balatian nun ka. Ano malang pulos nga gwapo ka, gwapa ka, kung hanggang balon sa iban niya, sagi, mantimos niya, kasapak ka, balati, anon marata na. So, ang importante sini nga, hindi kita magbalatian. Kung magbalatian man yid kita, hindi magdugay kag madasi kita mag-ayo. Ina, kung mabaskog ang ato sini nga immune system. Tudluan man namon kamosang pwede mabulig sa ato sini nga mga suplemento. Katulad abis ang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, para makaparan ang kakulangan sini nga mga bitamina kag mineral sa ato sini nga lawas. Ang kakulangan sa bitamina kag mineral sa ato lawas, amoy ning masami nga rason kung nga akita ang nagamasakit. Kalakip man diri ang mga hindi ya makatulon sang kapsula, may mga kape kitang available that you can still get the necessary vitamins and minerals. Kakinanglan nun gid sa ato sini nga lawas. Live kita sa ato sini nga pagparagad sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay. Lugay na kita way kapamugno sa mga taga 93.3 San Jose Antique. Kamusta ka modera? Sa mga taga 96.7 XFM Bacolod. Sa taga 106.5 Roja City, sa taga 96.5 Calibo, sa taga XFM Station sa Kabangkalan, sa mga taga Negros Oriental nga nagapamati sa Canlaon, XFM Canlaon. Tara sa XFM Sagay City. Kaya sa tanan siya rin nga mga XFM Stations hooking up with us sa ato siya rin nga pagparagan. And siyempre, upod ta ang ato siya rin nga certified naturopath practitioner sa programa. At the same time, consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siya rin nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton siri pagpangalagad. Kaupod man, as usual, sa aton siri mga suki nga mga tagpalamati nga nagasubaybaygid, nagabantay sa aton siri nga programa sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad. Bisan pa gani, Sir Josiel, sa bilog nga kalibutan, basta may internet lang, makitaan kita kang mabatian through Facebook Live sa XFM Facebook pages sa naton. Kag sa kinaandan... doon di man ito makahambal, Sir Josiel, nga nag-istorya ito dahil sa kalainan, no?
0: No.
1: Kundi pinatinguha ito nga, puro gid ikaayo, especially sa ito sa nga ikaayong lawas, ang amon din ni Sir Josiel kinatinguha nga may i-share sa inyo. Kaya nga man, ang pinakapundasyon, Sir Josiel, sa aton sini maayong ginatawag pamatyagan, especially ang pinakapuhunan gid naton, Sir Josiel, pinaka-investment gid naton. Para nga makakuha kita sang iban pagid makinanglano naton, especially buta naton material financial, ang pinakapuhunan gid naton, Sir Josiel, ang maayo nga lawas.
0: Amo nang pinakaimportante sa tanan kay parehas ang edukasyon. Amo nang manggad kunong hindi makawat sa aton. Ang ikayong lawas naton, amo ning pundasyon kag puhunan naton tanan para matuman ang tanan tanga handom, Dok Leo. Kay ti ano naman lang ang pulos ko no kon matuman mong handom nimo kon masakiton ka.
1: Correct, Sir Josiel. Bisan ano ka kaalam, bisan ano ka skillful, bisan ano ka katalented. Bisan ano ka damo kwarta mo. Pati umiro na lang naton ng mga damo kwarta.
0: Oo.
1: Para mga hatag man sila guro eh.
0: Share din time.
1: Ang pinakapunto sa Sir Josiel kunwa ay sang ikaayong lawas. Hindi naton magdatawag mahimo sang bugos ang aton sa nga obligasyon sa aton tugalingon, sa aton isig katao, sa aton pamilya kun masakiton kita.
0: Ang pinakaimportante sa tanan ang naga-trigger gid permission isang mga naga Nagamasakit kita bangod sang kadalok sa ato sini nga baba. Kay nga man, kay ginapagustuhan ng sang baba, sulod to sa tiyan, kumpurmi sa batsyag sang tiyan nga daw ginakulang pa kag may sulod lang pa.
1: Mm-hmm.
0: In short, ginagutom pa, pwede pa, lapunon tang punon. You know, ang pagkaon naton, hindi tungod lang para sa mabusog ang aton nga tiyan. Kundi dapat, kaon kita sa mapagkaon, nga bisan hindi feeling heavy nga busog ang aton sini nga tiyan. Importante, busog ang aton mga body cells sang minerals kag vitamins, Doc Leo.
1: Sambala non bala Sir Josil nga ang purpose tabla ko nga nabuhi kita. Nabuhi kita kung kita tawag magkaon lang kita para mabuhi.
0: Oo.
1: Hindi nga nabuhi kita para manginaon lang.
0: Dako ang kinalain, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. So, nagakabuhi kita para manginaon or manginaon kita para mabuhi.
1: Correct.
0: Kay hindi tanan sini nga pagkaon posible nga makahatag sa aton sang maayo sini nga kondisyon sa lawas. May mga pagkaon nga kinahanglan kimit-kimit lang. Kay nga may limitasyon ang aton sini nga lawas, katulad man sa aton sini nga puwersa, bala. May limitasyon man ang mahambal nga

0: giligan niya mga panahon.
1: Oo.
0: Pwede gina to na ma-aplikar, Sir Josil.
1: Mm.
0: Kaya ang mga pulupigados ang una, no offense ha, sa mga pulupigado, dira ako ng mga hindi tanto kadamo kwarta. Itrabahuso sila ni Sir Josil mo.
1: Mm.
0: Imposible, balaan nga matubuan kabuyon kon physically.
1: Fit ikaw. Kay damo imo trabaho.
0: Correct.
1: Nagarado ka das talamnanan, nagapangariskis ikaw, nagapanglunob ikaw talamnanan, ikaw pa nagagarab pagkatapos, ikaw pa malinas ang una, may panag-treaser.
0: Tama.
1: So hindi ikaw magkabuyon, Dokleo.
0: Tama.
1: So definitely, ang mga may buyon, hindi nga damo kwarta, Dokleo, waay trabaho.
0: Mm-hmm. Kagkalabanan sa Sir Josil, hindi matam sila niya kalabanan, gina. Ako madamo na ko sa naobserbaran sina, nga hindi maganitan to man kadamo, gadang kwa na. Ang kwarta, pero nagadamo na sila nga nagadakotyan.
1: Damo na tuod ang dakotyan subong, no?
0: Mm-hmm.
1: Way napili, babae kag lalaki.
0: Yes.
1: Kung kaysa may harapagan ibabae nga dako pa tiyan sa lalaki, dako pa buyon sa lalaki, ha?
0: Mm-hmm.
1: Pero just to make peace with you, hindi na kono buyon kun sa mga babae pa, Dokleo.
0: Mm-hmm.
1: It's a love handle.
0: Mm-hmm.
1: Okay. It's love month. So, it's being called as love handle.
0: Mm-hmm. Sige na lang, ah.
1: So, dari kita sa... Actually, abit tagani, kagabi ko gani, ano man lang ni. Palamuti kung sa Tagalog pa bala. It's just a decoration sa mga ginaluto naton. It's just for the sake, kaya may makitaan kita ng other color. Nga kung makamixed gani ini sa mga ginaluto naton, may something ikaw nga variation sa color nga makitaan, Dokleo.
0: Mm-hmm.
1: Ginasampaw ta ni masami sa mga ginaluto ta. Abi naton is just for the sake of decoration. So something, and somehow, just for the sake nga, makasiling bala kita, Dokleo, nga nagsunod kita sa uso kay ang naanda nato sini nga mga luto ginabutangan kay ginasampawan ta sini.
0: Tama Sir Josil, no, pero kun aton man gali Sir Josil detalyehon tag padalman magluwas nga dekorasyon man gid ni. Manami sa aton sini panulukan makahatag man sa sustansya sa aton provided husto ang aton sini nga preparasyon.
1: Okay, so inima ang paghambala naton subong is party iya sa ang English is sinis onion leaves.
0: Mm-hmm.
1: Saton pa sinis sibuyas dahon.
0: Correct.
1: So mahapos ini pa tubuon actually, hindi lang masubmerge sa tubig kay nagakaluon na siya. Bisan sa inyo sini nga masitira bala sa balay, flower pot, butangan niyo lang na sang ano gani na tawag naton sini binukbok nga kung kaysa ginchinsuhan sa kahoy bala.
0: Mm-hmm.
1: And then dira itanom suska nami sini. So may inoglangkay ka na sa imo nga sinabawan, may inogbutang ka na sa imo nga pinamalhan. Pagkatapos kon magluto ikaw dira sang kon ano man da karne balinsyana or what, may pang sampaw ni ka si Babaw Dokleo to make it look like may green nga kolor.
0: Yeah, tama Sir Josil. Kilala ko sa nga permi nagadali.
1: Oo.
0: Sa dok para bisan pa ano daw may pambawi mabala psychologically.
1: Mhm.
0: Ginabutangan ko si Buyas dahon noodle ko,
1: ah. Grabe, butangan niya lang si Buyas dahon. Nga kunabi may si Buyas dahon man, no?
0: Mm-hmm. May benefits man.
1: Titani, kung mo ginbutangan mo lang pilang bilog na dahon kabalonggay.
0: Para damas nami pagit, no?
1: Oo. Pero ang iban si Nidok Layar, may nahibalon ako si Nidok. May ara siya ginatanom si Nidok onion leaves o kon na si Buyas dahon. Kung hindi ganis sa kapanutbras, kung isa magantos tsindahan na magpabanwabla, lipatan niya manutbras, hapit lang isa kabilog, usapon na.
0: Mm-hmm.
1: Siya doon ang kapanutbras ka man, kaya ambal nila, bawo sila niya, grabe man sila niya, sudan mo niya si Buyas Bumbay ba? Siya maisugin man ang baho, yan mabudlay, bisan tutbrasan mo, hindi sila makuha. Huwag kay balo sila niya, huwag ako panutbras.
0: Nadismular lang, no?
1: Now, kung aton ining, ma-process ang insakto kag makaon naton sa insakto nga tiempo kag ma-harvest naton sa insakto nga tiempo ma-process naton sa insakto sini nga pamagi ano mga benepisyo sini Dokleo nga pwede mahatag sang pagkaon sang sibuyas dahon
0: atuman kadamo sa benepisyo sini Sir Josil sa aton ikayong lawas. In fact sang World War II base sini sa kasaysayan Sir Josil na record sa mga trenches bala Sir Josil kini mga soldado nagakutkot na sila sang kanal bla.
1: Mm-hmm.
0: Para dira sila nagakuob.
1: Oo.
0: Kag mag-side sila sini mga kontra be. Kag para hindi man sila maigo sa bala, no.
1: Mm-hmm.
0: Sa panahon Sir Josil nga way sila kuan supply, nakasapi-sapi gid ining ginsabawan nga dahon sa

0: puyas.
1: Ginsabawan lang, ha?
0: Ginsabawan lang. Higop nila kagaunon ang dahon.
1: Oo. Oh.
0: Nakasapi-sapi, gid sila, ning dahon sa sibuyas.
1: Okay. Kaya actually, hindi naman guro kamo sinay, ano ha, lipod sa tanan kakilala na kamo sang sibuyas dahon. Hindi lang ini actually, ang dahon niya ang pwede naton sinay makaon or malakot sa ato sinay malinuto, kundi pati sa iya sininga galamutan, kuhaon mo lang gamot siya, and then pwede na ito ina malakot sa ito sa ninga mga linuto. Pero ang kalabanan, kung balinsan ang inaluto mo, kung mga, ano pagigani, ni mga karne inaluto mo, ang ginapili nilang dahon lang kay green ang color.
0: Mm-hmm.
1: Para nga may variation sa color, dark brown plus green, do ka nami tanawon do kayo, do ka healthy ko na abi, no?
0: Yeah, tama, Sir Josel.
1: Oh.
0: Kaya te, nami sa panulukan mo.
1: Oo, pero ang iya puti si dalom ni malapit sa iya sini nga ugat, kung kaysa ginapabilin ina, kung may linuto nga iba, just like pinamalhan, sinabawan, amo na pagbutang nila, do kayo.
0: Tama, Sir Josel, kag actually, bisan ng gamot niya sinabas na mahugasan mo lang, sa iban sila ginalakot lang yapon nila sila sa ginluto.
1: Actually, manamit ini, kung makauyon lang kamo, medyo may pagkamakahang ini, pero makagala na ini kapin pa kon gaso-aso pang imo sining palamahawon dok layo.
0: Tama, Sir Josel, kapin pa kon mabugnaw ang panahon.
1: Oo, ang iban sini parisan lang nila sang ano ah, dried dried fish.
0: Abiko isda nga nabiktima sang El Nino.
1: Mga namalhan mala sa punungan kuno ha. Pero may strong antioxidant protection. If we speak about antioxidant protection, abi, masami siniha sa ordinary nga pag-incendi nato na bidokloyo. It refers about the possibility of having cancer.
0: Yes, Sir Josel. Kaya ang benefit sining antioxidant, no, ang protection sini sa ato, nagabulig sa neutralize sa bisang free radicals kag pagka-damage sa aton sining cellula. Nagarido sa oxidative stress nga ginaangot, Sir Josel, sa madaling nga pagtigulang, problema kay balatian sa korason, kagamo na nagdahambala, Sir Josel, cancer, kaya nag-support sa skin health para bla, Sir Josel, nga dugay mag-curinot aton sa nga panit. Initungod sa mga compounds nga ra, dirang quercetin, kaimferol, flavonoids, and vitamin C.
1: Amo gali ni kamanggaranon sa compounds, no? Or nutrients ang sibuyas dahon, no? Dok Leo? Abi na tuntod daw pang decoration ng bala. Gali mo kay dako sini mahatag sa ato sini nga benepisyo. Now sa anti-inflammation naman or inflammatory effects sini Dok Layo. If we speak about inflammations, di amo nang damage masasulod ta. Nagahubag, nagabanog amo nang pag-incendi nato sa inflammation. Sa sulod sa ato sini nga lawas, anong mabulig sini Dok Layo?
0: Speaking of chronic inflammation, Sir Josel, noted diri sini ginaangot ang like insulin resistance, type 2 diabetes, hypertension, cardiovascular diseases.
1: So initanan natawag nato sini inflammation ini Dok Layo, no? Sa sulod. If you have diabetes, may inflammation ikaw sa sulod.
0: Maangot, ginaangot sila, Sir Josel, sa chronic inflammation.
1: Pabalik-balik.
0: Yes, Sir Josel, no?
1: Oh.
0: Which is ang sulfur containing compounds nga kasubong sang alisin nga makita man naton, Sir Josel, kun makuha man naton sa ahos. Ara dira sa sibuyas dahon kag amo man ang quercetin nga kun i-combine nining duha o kun tungod sa kombinasyon sa nining duha nag-inhibit sila sang inflammatory enzymes lowering inflammatory signaling in the body. So butang malang, Sir Josel, mapahinay nila ang pagsignal sa ang ginatawag inflammatory enzymes dito nga sige signal nga sige pahubag nga pahubag o kun nagapadayon sa ginatawag low grade inflammation. Why ka man halos mabatsyagan sining mga sintomas, pero galing lang, Sir Josel, ano, nagalawig kag budlay masolusyonan ang imo sining insulin resistance, ang imo sining type 2 diabetes, ang imo sining hypertension, ang imo mataas sa nga triglyceride, cholesterol, kag iban pa nga problems ni Sir Josel nga mahulog na lang, Sir Josel, ano, sa kalabanan na ginahimo gatumar na lang sang maintenance medication.
1: So ining alisin ako man mahatag sini sa ato sining lawas niya kayuhan Dok Layo, but we notice kalabanan sang rich in alisin may ara sang makahangkahang kag mapait-pait niya sa bordok Layo. Mostly
0: hindi pleasant sa aton sining panabor.
1: Oo. Pero basta hindi gani manamit sa panabor, tadira pagali madamo sa nutrients nga mapuslan sa lawas ta kita makuha.
0: Tama, Sir Josil. Dolangas-langas, gani sa kilala ko sa Manila sa una, no? Gamit kita kuno sang ahos, gamit kita sang sibas bombay para atin tulungang alisin ang mga sakit natin.
1: Kahit may alisin.
0: Yes.
1: Okay. Sa heart health naman, nabikag sa away sang lawas ta against cholesterol nga naga-plak o kung naga-bara sa ito siring sulod sang kaugatandok layo. Anong mabulig sa pagkaon sang sibuyas dahon?
0: So, liwaton ko, Sir Josil. Speaking of LDL, maning low density lipoprotein, nangin bad lang ni sila kung ma-damage sila. Which is mabuligan nga ma-lower sa sibuyas dahon, ma-improve ang blood vessel elasticity nami nga pag-inat-inat sa kaugatan naton para malikaw kita sa pagpalanig at paglupok sa aton ugat na resulta sa niso stroke. Supports healthy blood pressure regulation, reduce platelet aggregation. Buto malon, Sir Josil, makalikaw kita sa pagbara tungod sa niso blood clot. Ini, bangod sa potassium, bangod sa flavonoids and sulfur compounds nga ra sa niso sibuyas dahon.
1: Again, hindi magpilit ang LDL sa ato sa rin kaugatan kung hindi ma-damage.
0: Correct, Sir Josil. Kag mahimo nga magpinilit ina o kung magbinara ina dila. Dira, kung ginakombinasunan naton, Sir Josil, sang sugar,
1: saturated fats,
0: refined carbohydrates, and saturated fats.
1: Oo. Oh. So, amo na nagapusa. Kung sa aton pabala daw bilog, abi, bagay, gakapusa ina kag makahililo, kon simpuna naton sang amo na sugary intake pagkatapos saturated fats or refined sininga carbohydrates ang LDL or the low density lipoprotein. So mabuligan ini protection bali sa to sininga ika heart health at the same time cholesterol support kon magkaon kita sang sibuyas dahon. Now sa blood sugar regulation naman, Dok Leo, may mabulig ang sibuyas dahon.
0: Yes, Sir Josil. Importante mo lang balaan kutob sumay mo kontrolado kung tani, Sir Josil, no? Ang pagsulod bala sang sugar sa aton sa nga lawas. I mean, nag-absorb sa dugo, absorb sa aton sa nga cellula.
1: Tingalahan ko ganyan, Dok Leo, bala. Nga kunin pa itong matamis, dito patayan na namita, no? Siguro, depende man ni from the very start sa naanda naton. Kay parehos ni spaghetti. Na natatun matamis. Tingang western yama o gusto nila yama maulo aslom gamay. Cheesy. Maulo aslom. Siguro nag-umpisa ini sa daw pinanubli naton nga muna ng timpla na anda na sa aton taste bud.
0: Timagambal kita balancer Josil sa pagabot sa kultura. Tilakip na mga ginaluto man naton mo. Laki pa na sa mga kinaandan na ton sa aton sa nga pang ginawi sa kusina, sulod sa panimalay, ang mga napanubli na ton sa aton sa ginikanan, ang namataan na ton.
1: Ang nakita sang ang ginaubra sang tigulang, nga nakita sang bata, ginasunod na lang.
0: Tama. May himbala nun sa Tagalog nga sa madumduman ko sa mata ng isang bata. Ang mali ay naging tama kapag ito'y ginagawa ng mas nakatatanda. So dapat correct example, Sir Josil, no? Para imitate sa mga younger generations. Ari si Sir Josil, no? Siling mo lang ati, sila dito yung mahilig sa mga may kanya-kanyang preference, Sir Josil. Sa western, maulo aslom, hindi sila gusto sinisang mga maparat. In fact, sa kadamong foreigner na encounter ko, Sir Josil, pag-abot sa pagkaon, ang masami kong mabatian sa ila sa pagkaon sa Pilipino, kung hindi salty, sweet, or sugary. Amo nang ilas niya comment. Tingala ganyan kilala kung pag tilaw niya sang iced tea diri sa Pilipinas, tamis. Sa ila sa Japan,
1: pait. Yes. Why kalamay ang ila?
0: Yes, why kalamay.
1: Kag why iced?
0: Yes, Sir Joseph.
1: Hot tea sila
0: yes,
1: ya.
0: Pero may siya personally nagay mo sa sang iced tea, pero waay sing kalamay. Which is dako gidang niya katingala pag-abot diri sa aton nga perti kuno katamis aton diri nga iced tea.
1: Hindi na ganin na iced tea, Dok Leo mo. Tea with iced and sugar.
0: Oh, sugar tea with little ice or whatever. Para mag-abot sa blood sugar regulation, Sir Jocelyn, ang ginatawag sibuyas dahon, makabuli gali sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Mapahinay sin yung glucose absorption after meals. Kaya ang problem naton, Sir Jocelyn, damo ang aton sin nga fuel, hindi man sensitive ang sensor naton karon sa pagbukas ng selula para magdawat o kung magbaton sin eh. Ginagiyahan man unta o kuntani sang insulin ang aton sin nga sugar pagkato sa aton selula, pero tisin sa sensor medyo problemado na naging batinggilan. Hindi sa mayo mag-response, Sir Jocelyn. That's why standby lang dira eh.
1: Guba bali ang iyang number combinations. Nagatumok na sang kombinasyon ang ano, mm-hmm, ang sugar, mm-hmm, buksin ako, mm-hmm, hindi yung pagbuksan kay sala ang pin.
0: No, sala ang pin or sadya sin nakalong pila ka templa sa Jocelyn.
1: Malak.
0: Kag malak, kag mablak. So, isa ni siya sang dapat i-improve, Sir Jocelyn, ang insulin sensitivity. Ting iban si ni Sir Jocelyn, tiko malak gid, kagwais ang iban nga pamagi, patawag sila locksmith.
1: Oh.
0: Oh, para makuha to kag ma-islan sing bag-o.
1: Tingda kada sa operating room eh.
0: Amo ni Sir Jocelyn. No?
1: Sa lawas sa tao.
0: Para nga aray sa komplikasyon na. Samantala, kung makaya pala ni Sir Jocelyn, kung ma-improve ang aton sa nang insulin sensitivity, himuon gid naton. Ang isa makabulig amo ang sibuyas dahon tungod sa sulfur compounds nga ari diri gina-enhance niya ang insulin sensitivity. Ginapukaw ya Sir Jocelyn ang ginatawag pagkasensitibo sa aton sa nang insulin. Pagkatapos makabulig man siya, no, especially sa may mga pre-diabetes pala nga daan, Sir Jocelyn. Hindi kita magkumpiyansa kung naghambal aton sila nga doktor nga pre-diabetes ka, kung diabetic, pre-diabetic ka, hindi ka lang magkulukumpiyansa.
1: Okay. Ang balon niya ka, doktor, na siya boundary ka para minsindihan mo.
0: Boundary ka.
1: Oo.
0: Ang termino ko ganun sa mga client, Sir Jocelyn, gapaminta na.
1: Nagagawa-gawa.
0: No, nagagawa-gawa. Hindi ka magkumpiyansa. Kaya kung permi bukas ang pintana kag puwerta, pwede sa mag-dive pa sulod diretso.
1: Laban.
0: Amo ni Sir Jocelyn. Kag hindi kita maglaom, o kung hindi kita too confident, nga kung pre-diabetic ka, kung may pre-diabetes ka, why pa sing damage? Nag-aumpisa na, Sir Jocelyn, ang damage sina. Pero galing lang, ang iban sa ni, nag-labot pa 5 to 10 years. Years kag mag-manifest ang pilas ni ka mga complications.
1: So, mo importante nga tagaan ta tiempo for body repair pero may ang lawas na labi na gikubalan ta may damage na sa susulod. But speaking about this, nagabulig para sa insulin sensitivity, Doc Leo, daw may kaparihos inisang function sila sang vitamin D3. No? Sang ang vitamin D3 nagabulig man for insulin sensitivity.
0: Correct, Sir Jocelyn. In fact, isa sang libre nga mahimo sa may mga diabetes kay may insulin resistance, pasilak sa adlaw. Ultimo, Sir Jocelyn, ang pagmata sa aga kung masanag na ang palibot, bisan uay pa sa silak sang adlaw, makabulig, Sir Jocelyn, sa insulin sensitivity.
1: Oh, galing kiti ang mga tao kapariusin na kung tastagin man blood sugar level mo na mi inog tulugya kung inog muklat na sang adlaw.
0: Ang problem, Sir Jocelyn, kung nga hindi kita mag-ayo-ayo, gabalik-balik, galibot-libot lang kita dira.
1: Kay ang inog bugtaw sang normal nga tao, inog tulog sang mataas it blood sugar.
0: Yes, Sir Jocelyn. Kag permi maluya abi ang pamatyag.
1: Oo. So, magamo sina, bakal ka mo premium D3 soft gel capsule kay may vitamin D3 dira para mabuligan for insulin sensitivity. Magluwasin natin kaon kamusang sibuyas dahon.
0: Tama.
1: Now, about sa ato sininga digestion, kay kung kaunon mo ini, Dok Leo, makahangkahang sa labi na ginunan na empty stomach, batsyagan mo, Dok Leo, na ginakudut ka ginakusi ang imo sininga chan kon kanoni mo ini puro unan empty stomach ang sibuyas dahon, Dok Leo.
0: Iban sa Sir Jocelyn, makabatsyag pang mas nagainit dito sa sulod. Kung ila ini nga makao, no, ini nga sibuyas dahon. That's why may recommendation kita kung paano himuon sa mga tao nga may sensitibo nga tiyan nga makao na ton nga hindi kita tuman magbatyag sang amusin ang mga reactions, Sir Jocelyn.
1: Labi na gid kon taas ang emosyon ni tawag nila way managalapaw sa ato sulok-sulok kung sa galabot sa ato ba kung may acid reflux ikaw.
0: Correct, Sir Jocelyn, no? Niblang, actually, may iban nga mga practitioner, Sir Jocelyn, nga may mga teorya sila nga hindi mataas ang acid. O kung why nagataas ang acid. Only, ang acid sa hindi dapat niya lugar.
1: How? Amun, nag-awas.
0: Nag-awas siya. Amo naman ka ba, tiyag kita sang tuman ka sakit or hapdos sininga symptoms kag iban sa sininga taas acid ko.
1: Oh. Why man nagalabaw actually sa baba mo? Kay may magwabla na sa baba. Parehas man ako na sa blood pressure. Sinya taas, dugo ya. Mm. Oh, ambal ko. Nga nagpiswit sa ulo ya.
0: Tanglas ka sa me.
1: So speaking about this, digestive health and the gut microbiome, Dr. Leo. Anong ginahimo sin isang pagkaon nato sa dahon sa sibuyas do?
0: Tuman ka importante Sir Josiel. Ang paglawig sang kabuhi Sir Josiel sin sa katawo, o kun ang paglipot sin sa niya kabuhi nakadepende sa sin nga digestive system.
1: No.
0: Dira sin nakadepende ang tanan Sir Josiel. Kung napatay ka, napatay ng mga lolo nyo to tag 100 years old. Buto balon sina ang ila sining gut microbiome or beneficial bacteria. Manami ang ila sining pag-function Sir Josiel. Naga-feed ni sa sang beneficial gut bacteria like bifidobacteria, lactobacilli, nag-improve sa digestion and nutrient absorption. Dapat Sir Josiel upod gining duha, digestion and absorption.
1: Hmm.
0: Kay kung digestion lang without proper absorption o kung may malabsorption, problem gyapon Sir Josiel.
1: Amo na ang ginasiling naton permi nga dapat kahibalo kita mas be educated. Kay pareho sina sa ginatawag nato sa name with acronym nga vitamins addict cannot be absorbed properly by our body in the absence of good fats.
0: Tama.
1: So amoy na nga dapat kon rich in vitamin addict A, D, E, kag K ang ginakonsume ninyo dapat take mo sang rich in good fats nga pagkaon man Dok Leo.
0: Correct Sir Josiel. Pero sa convenience nga ton sa mga tagpanamati kag tumalanaw Sir Josiel, ang question na ton permi no, ilibinigid sa ton sa ng ultimate trial, waay Sir Josiel uyang.
1: Oo. Oh.
0: Kay tanan ni na may pagbinuligay para sa absorption masalupsop sa aton sering lawas.
1: Oh. Amo na ang kaimportante kun nga dapat on a daily basis may intake kita sang premium D3 soft gel capsule kay lunsay good fats ang unod ya sina.
0: Correct.
1: Now, katuan ta na karon ha. Sa ato sering immune system support. Amo ning parte sa ato sering antibodies. Ato sering kapasidad nga mag-away ang lawas sa natural nga pag-away ya sa mga nagadala sang infection. Ano ang pwede mahimo diri sa pagkaon naton sa sibuyas dahon Dok Leo?
0: Ginapapagsik nila Sir Josiel ang aton sa ninyo white blood cell. Ginabuligan nga mabatuan ang viral and bacterial infections. Kaya nag-support sa faster wound healing o kung maayong madasig nga pag-ayos ang aton sa ninyo samad. Inibangod siya sininga vitamin C, sangya sininga vitamin A as beta-carotene. Beta-carotene ni Sir Josiel converted sa aton sa ninyo lawas sa vitamin A and sulfur compounds nga ridere.
1: Amogalina, no? From beta-carotene to vitamin A and then mixed with good fats and i-absorb sa aton sa ninyo lawas.
0: Correct, Sir Josiel.
1: Okay. Ina, para sa aton sa ninyo immune system support. Sa bone health naman Dok Leo, ano kabulig ang sibuyas dahon sa pagpanami sa ato sining tulaan, Dok Leo?
0: Ambal sang kilala ko ganin Sir Josiel ang nagatanom sini, sang kita mo doko? Tiso-tiso nga sining dahon, no? Baskog tindog ya. Tabuan ba lang nga nagatanaw kami siya sining mga tanom. Madlos ang hangin.
1: Oh,
0: kita mo doko? Tindog ya pon.
1: Mayo lang ko, may nagsabat sa babo balay to bla.
0: Mm-hmm.
1: Nga mayo, pagani sila yung dahon sa sibuyas dahon niya kay gatindog.
0: Sana all. Ari Sir Josiel, na mag-abot siya rin sa bone health. Makabulig siya no para nga ma-reduce ang fracture risk. Kaya pabakod sa tuntulaan eh. Support proper calcium utilization and vitamin K nga nag-support sa bone mineralization. Tungod sa sining vitamin K, sa calcium, kag sa magnesium. Problema mo Sir Josiel, may isyo siya ni Darimo. Sa calcium kag magnesium.
1: Mm-hmm.
0: Kung through supplementation, imo sa tumaro, nag-compete sila abis sa absorption. So ang problem naton sa Sir Josiel tungkol na nagka-compete sila sa absorption instead nga optimal lang aton sa nga beneficio dari kag absorption na gamay na lang kag kompetensyahan nay sila nga duha kung nagasalutan nay sila nga duha. Pero ang manami sa ni Sir Josiel, pag-abot sa ni sa plant source, highly compatible ini sila iya.
1: Oo.
0: Like ang vitamin K, calcium and magnesium nga ra sa ni sa sibuyas dahon, may kita problem sa absorption. Kay ti ang creator sa ni Sir Josiel sa mga tanong, balaan niya na ang tama ng proportion. Like for example, kung magtumar kita supplement, ang iban sa nga mga eksperto nag-recommend calcium and magnesium 2:1.
1: Oo.
0: Like 400 milligrams calcium, 200 milligrams magnesium. Para sila sa nga absorption. Whereas, pag-abot siya sa plant source, why na kita paligban niya, Sir Josiel? Kalkulado na itong adaan, iya, kaon ka na lang.
1: Kay kung hindi na kalkulado, laban-laban, hindi na mabuhi ang tanom.
0: Correct.
1: Kay imbalance siya. So, ang mga pinaka-importante, may vitamin K siya, may calcium kag magnesium. And again, initanan mga fat-soluble ini, kinangla nato ng good fats para ma-dissolve ini. So, amo na ka-importante ang premium D3 soft gel capsule para nga ma-dissolve ini sa lawas ta kag ma-absorb tanan sa ato sining lawas. Now, sa eye and skin health, bado kompleto ini from head to foot. May benepisyo kita nga makuha ato sining mga organs from head to foot, ha? Dok Leo, sa pagkaon sang sibuyas dahon?
0: May aragid Sir Josiel, no? Kaya nagabulig ini siya sa night vision. Atensyon sa mga nagapamati sa ton Sir Josiel. Kag sa mga nagatanaw sa Facebook, bla Sir Josiel nga, pwerte na nga himutad nila sila sa nga cellphone sa ton sa nga live. Okay, medyo blur na ang ila panulukan. Especially kung gabi, matingala ka Sir Josiel nga, sa iban daw ka tadlong paman sa ila sa nga paningkay-singkay, puro ang iban din na nagapangapkap na. Kay malabo na. Ang ila sa nga pag ila panulo kon gabi, makareduce ang risk of age-related eye degeneration kag makabulig mo sa Sir Josiel, no? Para nga ma-promote ang collagen formation sa aton sa nga panit, makabulig para maprotektahan kita batok sa UV-induced damage. Inatungod sa iya Sir Josiel nga mga compounds nga ari diri vitamin C, ari man diri ang ginatawag beta-carotene nga hambal gani naton ina-convert sa lawas sa vitamin A, kag ang aton sininga kunang iya sininga antioxidants nga makabulig sa mata, makabulig sa aton sininga panit.
1: Kahibalugid ang manunuga sa aton ang compatibility kag ang need sa aton sininga lawas sa mga compatibility sa mga ginakaunta. Those nga mga tanom nga pwede makaon nga very very abundant, pwede gali kita makakaon it madamo man. Pero ining mga pagkaon nga malaka man lang, supposed to be, dapat niya ang pagkaon man naton sini sometimes moderately. Depende man na sa pagkaon. Kiti ang bugas ko, no, ti ara man apirmi, available gina, kada tsenda ko, no, may bugas nga baligya. Pero ti dapat, we should eat moderately. Hindi tayo pagpatamaan ang maglabot sa punto, bala nga mga source man ina sa ato sini nga pagsutap sa blood sugar level. Now, sa weight management and sa metabolic support, maghambal kita metabolism, mamuning pagtunaw naton, pagdigest naton sa pagkaon. Anong mabulig diri Doc Leo sang sibuyas dahon?
0: Manami si Sir Josiel sa mga weight mga pagkaon ginapili na bala for weight loss. Weight loss diets bala sa may mga metabolic health problems dira kon condition kag sa mga tao Sir Josiel nga nagabuhin sang asin sa ila sininga mga ginakaon kag high calorie seasonings sini. Isa gali sa tip na to na ang gusto ko masin mag-lose lose weight, buhinan yung inyo sining sodium.
1: Ito sa tip, ha?
0: Yes, Sir Josiel, ang asin sa inyo sining ginakaon. Paano paglikaw sa mga processed ng mga pagkaon, Sir Josiel? Kay ang ibang dira kargado sa niya sa asin, budlayan ka mo mag-lose ng weight. Samantala ang ginatawag sibuyas dahon niya very low sa calories, high sa niya sa fiber, kag flavorful pagin siya eh, kag makabulig si Sir Josiel, no, increase ang satiety without adding fat. Butong balon, kung ginakonsume na ton siya, makabatsyag kita Sir Josiel sa satisfaction kag kabusog instead nga daway kita sa kabuluskan.
1: So, initanan mga binipisyo nga makuha na to sa pagkaon sang dahon sang sibuyas, ha? Or sibuyas dahon yung natawag ta. Now, ang pamangkot sini is the preparation. Paano na ton ini-prepare? Paano ang pag-take na ton sini? Para makuha na ton optimal or ma-maximize na ton ang mga binipisyo nga pang-discuss na ton, Doc Leo.
0: Ari Sir Josiel, no, depende sa kung anong kondisyon na ton. Mutang hambal bala na ton, tagina may suggestion kito dira sa mga conditions ninyo. Pero kung gusto ka mo sining, kumbaga aton makuha agad best overall nga klase sa preparation sini sa sibuyas dahon, madali nga paggisa-gisa, Sir Gasil. Tuktoko na ton ang malimpyo na ha. Nga si Bias dahon, kagisa-gisahon na ton kadali. Kag aton siya nga kaunon. Kag nami ko na ginagamit na ton is malunggay oil or VCO or virgin olive oil.
1: Okay.
0: Sa paggisa-gisa sini.
1: So, bali ang guwai sini, pag init na sang olive oil or hindi gani VCO, butang mo na siya, gisa-gisahon lang, kay nagakahalob na siya. Paghalob, yes. Amon na pag, ano lang ah, daw ginpaagi lang natin kay ginpaligid sa olive oil or sa virgin coconut oil, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil. Best overall ni siya nga pamaagi. Kay kung namuning inyo sa ring method sa preparation, preserve dangya sa ring antioxidant, ma-activate ang sulfur compounds, ma-reduce ang digestive irritation, kaya improve ang mineral absorption.
1: So, ano na, Dok Leo, kung gisa-gisahon naton, amo na mga benepisyo naton makuha, ang daily consumption naton sini, Dok Leo. So, pwede, or ang aton consumption, pwede daily ang aton niya consumption sina sang ginisa, makadali lang na sibuyas dahon.
0: Pwede gin, Sir Josil. Pwede kita sini makakaon, like for example, kung ginluto or kung ginigisa-gisa naton, mga tunga sa tasa. Nga tinuktok sini nga dahon sang sibuyas.
1: Daily?
0: Yes, pwede kita makakaon sina.
1: Tasa nga gamay. Di ba si tasa niyo yan sa kakabuang unod?
0: Maglang ganyan akong tani. Hindi man sila makapasubra sa ni Sir Josil. Kaya araw-araw ka pa. Araw-araw pa ninyo mo ginawa karon nga makapagusto agad kaon sina.
1: Actually, yung duwa ka tasa. Kung dako-dako ang inyo sini nga kutsara. Kaya may kutsara nga gamay, may kutsara nga dako mo. Kung dako-dako ang inyo kutsara, doon mga duhalan na kakutsara. Ang tunga sa tasa.
0: Tama.
1: Okay. Now, pwede ayhan ini nga steam na ton, Dok Leo. Makawan ako just to ma-minimize lang gamay ang sabor niya. Mahabal, steam ko abi.
0: Ari, Sir Josil, no? Kung naribawa may problem, may cause ni sa like irritable bowel syndrome, may gastritis, acid reflux, pwede sa ma-steam.
1: I see.
0: Para nga ma-less ang iya sini nga, ginatawag sulfur, ukon ma-reduce pagyad ang iya sini nga excess nga sulfur. So, less ang buntod sa imo sini nga tiyan.
1: Ah, that's the idea, no? Again, sa may mga acid reflux, o kung taasin nyo. Taasin nyo ang acid.
0: Tindihan na nila.
1: mas maayo nga ano ninyo, tawag na itong sinigani, inyo sininga steam. Tikon kaunon ko, Abia, Rodok Leo.
0: As long na why ka man lang... digestive system issue, Sir Josil. Pwede gid. Ugasan mo, tapos i-chop mo. Kaya pwede mo sa kaunon nga raw o kung iupod mo sa imo sa main meal. Ang raw siya, way gingisa o kung ay man gin-steam.
1: Yun know, malami ini sa mainit-init ya kanon nga bagong bahit balakon aga. Bulubarunon mo lang gamay or dunot-dun mo lang. Bulubarunon mo yung isa ka dahon pagkatapos pagtimo ni mo sang kanon, pasundan ni mo sang dahon sang sibuyas dahon, Dok Leo. Sus ga pa ni hol kakag.
0: Langas-langas ang kilala ko, Sir Josil, sinya bisan waisudan. May sibuyas dahon na ginbaruron, may gamay nga asin, tapos bagong bakit ko nang imo sini nga 64.
1: Abi ko 36.
0: Langas-langas na abalan man nilang proper nga pagtawag.
1: Ti ko may 64 ikaw kag 36, very good gid. So basta matolerate mo lang ang iya sining sabor, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil. Kag kun magkaon ka, way blaga batyag imo sining atyan.
1: Okay, kun sensitive ang tiyan mo, mas maayo nga imo sining steam.
0: Yes, either steam or imo sing gisagisahon. Pero kun libo taas gid mo acid, abi balikon ta naman ang termino nga kinaandan.
1: Acid.
0: Or may acid reflux ka, steam ni mo, Sir Josil.
1: Now, ang iya naman ni sining volume abi sang intake. Let's say for example tunga sa tasa para iya sa gisa-gisa na ton, Dok Leo, sa VCO or malunggay oil o con olive oil tunga sa tasa. Sa steam naman na ton, Dok Leo, same amount?
0: Same lang yapon, Sir Josil.
1: And sa raw?
0: Yes, Sir Josil. Kung sa raw ka, lima magkaon kaya sa raw, pwede sa duha, tub-tub, tatlo kakutsara, Sir Josil, naging chop ni mo sa ringa onion leaves.
1: Duha sa tatlo kakutsara?
0: Yes.
1: magduha sa tatlo ko tsara, maximum of two duha kapuno na Dok Leo. Nga hamay-hamay.
0: Dira-dira Sir Josil.
1: Mm. So kung sud ano nyo man gid, hindi lang mo magpatama, mga kung dako ang puno niya, isa kapuno.
0: Iban sa Sir Josil gani, no? Why na gani nila ginachapa? Mm. Ginugasa na lang mayo, largo, o kung langkoy na nabla?
1: No, usapon lang dayon.
0: Ginausap na lang.
1: Mm. Parehos na kami karon mag-steam. So, it is advisable, Dok Leo. Instead of steam ninyo, parehos na kung may linuto ka mo, parehos na kami kung may pinamalhan ka mo. Pagbakit nyo sa pinamalhan nyo, pwede nyo gali, may butang si ibabaw, kagtabunan, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil. Amo man kung may sinabawan ka, kung gusto mo yung ilakot dira, pagluto ni mo sinabawan, amo pagbutang mo sinisang sibuyas dahon nga tinoktok.
1: Oo, oh, nga to, nabi kayo di palata. Lata, gig kita, permi mo.
0: Tiga, kuha niya, brown-brown ang kolor sa ibang sari.
1: Samo na ha, tandaan na to na, isa o kunduha kapuno, daily intake. Hindi lang mo magpasubra kay kung ang side effects na sinikon matamaan ikaw labi na kung sensitive ang imo sininga tiyan Dok Leo. Mm-hmm. May batsyagon ikaw gabuntod ang tiyan.
0: Tama.
1: No. So, initanan mga abyan, sana siling na naton, puno sang nutrients. Pero may mga fat soluble nutrients siya or vitamins and minerals nga nagakinanglan pa na sang pari sini para fully maabsorb sa ato sining lawas nagakinanglan sang good fats. So amo gali ini nga mas manami pagid kon magkaon kita sang sibuyas dahon and then mag-inom kita sang premium D3 soft gel capsule kay may VCO malunggay oil kag vitamin D3.
0: Tama Sir Josil, kag isa pa gid naton ka bonus no. Muning hambal bla sa iban nga especially no sa o ko na feedback na baton Sir Josil.
1: Mm.
0: Siya convenience na naman langgid lang dok ang ginaamar na tondre sa sining pag-inom sa sining mga capsule sa nabatian naman sa program ninyo. Ang vitamin D3 tuman na convenient. Mm. Kaya nga man siling niya hindi ka na kinananog pati alpasadlaw kung nag-inom ka sa premium D3.
1: Ano ka 36 nga dapat ibulad? Para...
0: Pero siyempre, why ito gina-encourage siya nga kung may vitamin D3 ka mo, hindi na ka mo yung mag-expose siya sa ganatawag, silak sang adlaw.
1: Mm.
0: Ano kayo mo siya, nocturnal nga. Hindi kita gin-design para sa amusina, no? May premium D3 ka. Pagkatapos from time on, pasilak sa adlaw, gwa sa sanag para sa optimal na ton sining ginatawag health benefits sa mga ginatumar na to. Hindi lang premium D3 Sir Josila, kundi lakip na sa Santhon Plus Gold Capsule kag Santhon Vitamin C.
1: So, ang Santhon Plus Gold daton, if you speak about this spring onion, tawagali sa ibang sinindak na yun.
0: Mm-hmm.
1: Spring onion or onion leaves or sibuyas dahon. May ara inisang alternative kita ng sources. Labi na ginsang allicin, if you speak about the allicin, nga ara sa spring onion or onion leaves or sibuyas dahon ara sa Santhon Plus Gold Capsule amoning garlic o kon ahos Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, actually ang sulfur compound no halindira sa garlic sa sibuyas dahon ara man sa garlic na ton.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang quercetin nga ari diri sa sibuyas dahon ara man sa aton sininga malunggay.
1: Oh.
0: Iupod na naton sini ang potassium, magnesium, calcium nga mga minerales nga ara dira sa mga madahon kag berde nga sangkap sa aton sininga Santhon Plus Gold Capsule.
1: Actually sa madasig nga paste o kon pangabuhi naton subong Dok Leo. Ang pinaka ano na lang gin subong convenient is for you to take sa mga supplements nga ini. Mm-hmm. We don't understand nabudlayan ka mo mag-process ini. Pero kung may ara man lang ka mo tiempo, try it.
0: Mm-hmm.
1: Kung may ara ka mo tiempo. Pero para hindi ninyo ma-miss ang mga ano nga ni benepisyo, make sure nga may Santhon Plus Gold Capsule ka mo nga dala or mainom premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin C.
0: Tama Sir Josil no, kagang isa man sa consideration man lang pagid naton diri no pag-abot ya sa pagtanong bala Sir Josil. I-consider man naton sini ang surface toxins sa duta bla. Ang mga higko sa duta kag ang kakulang na sa sustansya sa duta Sir Josil, consideration man naton nga makasiling bala kita nga ginasiling bala sa ibang nga sige makukaon laswa.
1: Oo.
0: Sige makukaon na utanon pero siguro nga ang daw why kung mabatsagan iya suno sa inyo gina-discuss bilang mga benefits. Possibly Sir Jose lang duta mo di amo naka nutrient dense nga masuyop balasang tanom kukun o tanon nga makadto si mo lawas kun imo makaon.
1: Diba si ko na nagapatambok lang siguro basi triple 14 dok layo.
0: Isa man
1: 1620.
0: Tingi ban sini siya. Away ko urea sabihan na lang ihi.
1: Kung kaisa gani mahambal nga ay sinan anda na da kakuring silingya dara sa gapamuhin kag dara sa gapot course niya pabay ilang ya di pa na silingya abuno sa tanom ta.
0: Namo nang rason tong iban.
1: Oh, ti basikon puno man actually sang mga germs bala. Hindi mo mahugasan maayo kun kaisabi may aras aton pa pisik nga ubrabla dok leya. Hindi kita maghugas ang mayad sa mga ginaluto naton kung kisa may nagkakabilin nga mga toxins da parius abi pesticides, insecticides, mapukan tapos i daw parius lang agin pagi ta sa tubig bila kag bunuton kag ibutang sa kaldiro ta bilin dira nga po ng toxins.
0: Actually Sir Josel no, tama gid na kag ako mismo nagadiscourage ako sa mga nagakaon sang utanon bala nga raw. Kun hindi kamo mismo ang nagtanom.
1: Oh.
0: Kaya nga man even sa mga abuno sa nabasi kung gamitan sa nasang animal manure or kung ano nga mga pang-abuno bala Sir Josel.
1: Oh.
0: Nga basi contaminated, nga hindi makapaayo sa aton sa nga tiyan.
1: Sa mo ni nga as much as possible kung magbakal ikaw sa mga ginakilaw mo, Dok Leo, gapamangkot ka gidi. Bisan sa mga pagkaon ko sa parius lang, bakal ka lang sang tangkong, di inini naghalin. Masamisin akong suki mo, to, okay na yung gintam na, naging tanong gidi nini si ilugan na nagtubo, ha? Kasi si ilugan ka tubo sa mi ang, ano mo, tangkong. Pagkatapos, kung kaysa may ara man pagkaon bala nga ginalakot na utan man apat-apat sa uma. Mambal nga ay diin ini ninyo ginbakal silingi okay na to limpyo nang ginhalinan ah. Amo na nga dapat siguraduhon ta kay kun kaisa parius lang for example sang mga mushrooms bala lang ini hindi kita sigurado. You know, ang mushrooms kung kaysa pinakanami niya sinitubuhan sa puno sang saging ara man lang sa ginahigtan ka ginabangtan mo karabaw mo. Ti ano ba lang ekspektaron ni mo sina? That's why, sa mga nagakilaw to, Dok Leo, kaya mushrooms nami kilawon na kayo. Madulog-danlog-danlog na. Kaya makulog-kidol-kidol.
0: Eh, dapat pilion nyo, lapis bungyod ah.
1: Hindi halin sa ginbong sudan sang karabaw.
0: Gusto.
1: So, with that, ang Santon Plus Gold Capsule actually, premium D3 soft gel capsule ka Santon Vitamin C, ginatawag nato nini sa Yes to Health Incorporated, the ultimate trio. Kaya almost doara ng kinanglanon ng mga vitamins and minerals sa ato silang lawas, Dok Leo, sa tatlo nga ini. Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, kag nagabululigay para nga maabsorb sa lawas ng tanan nga nutrients nga ara, or tanan nga vitamins and minerals. So ini tanan mabakal sa suki niyo mga butika kag pharmacy. Pareho sabi kung wala dira sa Yes to Health Store, sa suki niyo mga butika kag pharmacy. Pero kung ara ka mo sa Bacolod City, pwede ka mo kabakal sina sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sa Marayo Bank. Arada ang Yes to Health Store. Kung volume baklo ninyo, may dako man ka mga discount sina makuha. Kung dari naman sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo makakadto sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. May libre na ako konsultasyon kay my clinic da. May consultant man kita dira, may upo da si Doc Leo, si Doc Ray Pinado, para nga mag-attend sa inyo kinanglanon. Libre na, wala na bayad. Available man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Lakip na ning ultimate trio ta Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Okay? Now, sa tanan naman naton siling mga kauturan, labi na gid sa mga nagapangapi, pero may ginaton ini ginabalik-balik, ginasulit-sulit, nga kun mangapi kita, make sure that you can get the worth of your money. Hindi lang nga nakapainit-init ka mo sa sulok-sulok, kag nakaupod ka mo sa grupo, nga nagapangapi. So, dapat mangapi ka man. Kay kun nagapangapi, ang imo nga ginaupdan nga grupo, kagatas ang imo ginainom, daw OP ikaw, Dok Leo, out of place. Nambal nga, abi ko mga pikita di nga gatas imo. So, ang iba na pilitan na lang magpangapi kay ang upod nagapangapi. Pero, siguraduhon ta, because we have choices, nga kun mangapi kita, may sustansya nga makuha kita sa kapita, make sure pili ka mo da. Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Wala caffeine, wala coffee beans, kapina bulong pa. Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen, and ang premium D3 coffee mix nga ang iya sining sweetener stevia to cater the needs ang tanan nga gusto magpangapi pati ang mga may diabetes, Dok Leo.
0: Amo ni manami Sir Josil, no, diri sa aton balaki ginhatagan ta option kun pililian ng aton sini mga tagbalamati. Kay yung problem balan Sir Josil pagabot sa ikaing lawas kag sa kadamo balas ang ginabawal, which is dapat man gid Sir Josil gusto ka mag-ayad sa imo sini sakit, may bawal man gid eh. Hindi pwede. Hindi pwede, Sir Josil, lang ang bala, non bala nga do what you want, do what you please. Anyway, heaven is your home.
1: Oo.
0: Hindi pwede.
1: Mahambal nga ti, kung madula ka dito ka man gapon, malapot sa...
0: para ano, Sir Josil, nga may moralidad pa kita nga ginasunod man?
1: And even sa pagtugas sa kalibutan, may rules. Tama. Nga gin lay down, diba? Yes. Makako ta. Amuning dapat mong himuon, amuning mga commandments, diri ka lang mga buhi, hindi ka na mag-exceed, dira dapat amo lang ini kung gusto nimo mag-enjoy sa everlasting happiness.
0: Correct, Sir Josil. Kagkun sakto ina nga klasis ang hambalan nun, Sir Josil, taniwa isang masakiton.
1: Galing kay Tigin Bili na sa ato ng tananang diskresyon, problema sini ang kadalok.
0: Tama, Sir Josil. That's why kung gusto kita mag-ayad sa badatian, disiplina ang kinahanglan. Ang problem, Sir Josil, kung pag-abot sa restrictions sa mga bawal, bala, nga hindi makapayo sa aton lawas, so kung nasobrahan na kita nga daan, kunway kita, Sir Josil, sang ibulos. So ang iban sini Sir Josil, kapin po kung may sakit kabalaan, galuya imo sini Sir Josil nga paminsaron mo, pangunauna mo. Kadali sa imo sini mabuyok sa mga tentasyon. Like for example, sa kape karon kapag nagitlon ka na, ginabawalan ka. Singga nanda nga, dari ka na lang sa kwano ah, dari ka na lang sa sinanlag nga bugas.
1: Sara-sara.
0: O, sara-sara. Pero kapag ita, agad mo isang humot sang kafe. Di man namin sini nga balita, kahit bisan na ginatawag may insulin resistance si Sir Josil, mayara sa premium D3 capsule iya. I mean premium D3 coffee mix nga makabulig, satisfy sa imo sini nga craving sabi sa aroma kag real coffee taste. Nga indi ya makapa shoot up sa imo sini nga blood sugar kung may insulin resistance ka tungod sa ginatawag iban nga mga factors pagid. Kung gusto ka man niya Sir Josil nga samtang nagapangafe ka, may benepisyo sa imo sini nga panit, sa imo sini nga internal organs, di ara man ang collagen taglutathione nga ara sa Santon Plus Gold Capsule. Kung gusto ka man niya nga samtang nagapangafe ka, no, kasubong na may utanon kag prutas ka man naging kaon, di ara man ang Santon Plus Coffee Mix.
1: So mo ni sa mga nagapangapi, we're not saying nga unta tanyong pagpangapi. Kay nahibaluan namon, bisan hambalon namon kamo nga hindi na kamo mangapi, hindi ka na mangapi. Mangapi man kamo gihapon. Ang amon na lang kagangato na malang ang amon ni Doc Leyes, make the most sa worst sang inyo sining money nga ginabakal sa kape. Why try Santon Plus Coffee Mix? Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Try it. Kainitanan puno sa mga nutrients, may mga vitamins and minerals present there that could help para sa inyo sininga ambition to have an optimal sininga good health condition.
0: Yeah, tama, Sir Josil. Kay ako yung kadamo, nagkita sa experience ako, Sir Josil, nga kung ginabawalan mo tapos why ka sang ginasubstitute bala, kung pang ilis sa ginbawal mo, ang tendency, Sir Josil, mabalik gina sila sa mga ginbawal mo. Taasan ng isa kasimana, Sir Josil, balik sila sa ila sininga naandan bisan pabawal. Kati why sila option mo? Why sila choice bala, Sir Josil? Balon talaga why choice, pero may ara kung tani ah. Pwede ka magiging kauntat kung gusto magiging mag-ayo mo. Pero ang ibang sini sa indulgence na lang nila, pero at least makabulig sa ila sininga ikayong lawas. Kagang problem pagin sa ibang, Sir Josil, sini why pa nagasugid tuod. Ang ginapamangkot no bala nga nagkaon ka sini, nag-inom ka sini. So why do ka? Pero klaro naman nakaayong ang mga symptoms niya, ang rason nga nagbalik sa saginbawal.
1: Pero permi mo na madakpandok layo labi na gid kon opdanay sila sang bana nyo kon asawa ya. Pagsambal kay tinakaon kasi ni nya wala paglaghong gani sa upod niya, hindi mo na pag follow up na ma confirm. Nagkaon laghong upod niya mo. Buta malas yun. Pero actually kon pamangputon kamo sa mga doctors, sugid kamo matuod sa mga practitioners, medical practitioners, sugid ka mo matuod. Paghambal na kakawan kasi ni, wala nga sino ginbutigan nyo, doktor, hindi. Kaugalingon ninyo.
0: Tama, Sir Josil, kag sa lawas mo na nagabalik, hindi iya sa doktor, ha?
1: Oo.
0: Kati, wayo man na iya kayo, bayad mo ka mo iya.
1: Oo, oh, mabal nga ti, amulan na iresibuhan ko sila niya, kayo daw kamahal, gigbalairan ko sa tax.
0: Maglawas, Sir Josil, ha? Dira sa Yes to Health Wellness Center, kati libre ang konsultasyon, dira.
1: Oo. So, amo na, ha, ladies and gentlemen, sa kape ina. Sa ato naman sini nga pagpanghabon, again we are reminding sa tanan, ang sobra kon kaisa nga kahumot sang aton sini nga gina-apply sa aton buhok, sa ato sini nga panit, may cause sang ginatawag nato sini nga allergic reaction sa ato sini nga panit o kon sa aton sini nga anit sa ulo.
0: Tama.
1: Amo ning cause kon kaisa mambal nga padayon nga ginakaspa ako nga siya. Gapan niyam po man ko gagapangaligo adlaw daw nga ginakaspa ko gihapon. Pagkatapos sila niya ti nga ang panit ko sila niya ginatipigan ko man ini, tanan na lang daw ginabagnos ko man diri nga sila niya daw dasig sila magkurinot. It's because anon to ask kon kaisa ara gali ang very very aggressive nga humot sa ato sining ginagamit nga habon, dira gali ang strong chemicals nga nagapa wrinkles, nagapa kurinot sa ato sining panid, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil, no? Kasubong bala sa pagkaon, hindi safety nga appetite ta lang ang saliganta.
1: Oh.
0: Nga tungod lang manamit sa panaborta, confident na kita, hindi tanan, Sir Josil, nga delicious, nutritious.
1: Mm-hmm.
0: In fact, kalabanan sa hindi natun mauyunan, masustansya, kuntani para sa lawas ta.
1: Amo nang inasiling nila nga. Tiyati may eat all you can siling isang paho, to siling nga maudak tato tatlo ka kilo.
0: Mm-hmm.
1: Kaisa man lang na matuod, pero kaisa lang mag-set in ba lang diabetes.
0: Gusto na, Sir Josil?
1: Tinuig ni mo ina ma-reverse.
0: Pero may araman, Sir Josil, cases nga kaisa mo lang, tapos isahon ka man.
1: May lang.
0: Amo na budlay.
1: Oo, hindi ka ka-survive.
0: Correct, Sir Josil.
1: Laban-laban, hambalon ka lang ka tao, kang libakon ka sang tao, galing kay tindi na mga sabat, mama, ay, hoy, buotan ni klase tao to.
0: Galing dalok lang. Pag-abot, Sir Josil, sa habon, amo manabla nga principle, hindi ko mo hamot, hindi ko mo pleasant sa ton sining ginatawag olfactory system abi sa aton sa nga panghumot na nami na sa aton sa nga panit. In fact, no, ang isa sang makabig na aton, Sir Josil, nga mild ang scent, mild man ang mga sangkap, pero may maayong epekto, kay positibong epekto sa aton panit. Santhon plus gold herbal, oh, Santhon herbal soap, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Kay may mga sangkap siya halin sini sa tanom.
1: Oh.
0: Antibacterial properties, makabulig sa baho lawas, mga katol nga nagabalik-balik, skin irritation, kag pag-abot, Sir Josil, sa ginatawag ang mga kagaw-kagaw bala. Mabuligan niya nga mapatay ang kagaw, nga hindi man mapapasyad tong mga friendly bacteria na ton sa panit.
1: Tandaan na ginapermi, hindi ang scent ang makapaayo sang body odor, kundi ang mga sangkap dira agud to matreat kag mapatay ang mga germs that causes body odor.
0: Yes, Sir Josil. Kasubong man bala sa Clear Skin Beauty Soap bala?
1: Oo.
0: May dark spot, pimples, blackheads, whiteheads. Gusto ka nga mapantay bala ang color, Sir Josil, sa imo sin nga guya, sa liog, bisan pa sa imo butkon. Di may kojic sa mo, tapos may glutathione. Kag parang hindi mag-dry ang panit, may ara pa sa sang ditawag VCO. Nga makabulig para nga kondisyon ang panit. Hindi lamang, Sir Josil, ha? Nga basta nang limpyo ka lang, nang sabon ka lang, tapos wala na. Kundi may nagapabilin sa nga benepisyo kay protection sa lawas.
1: Katulad man ina sa mga ginapamanyos tapayd nga iban kon kaisa parehas ni kon ma sami naman nga magulan-ulan, gadamo ang lamok. Damo kita may ginanusto sa lawas ta because we want nga hindi kita makutot sa lamok. Pagkatapos gusto naton sini nga magkinis sa aton kutis, may ginanustos pagid ang iban sila sini guya kag panit. So sa kadamo sa may nakuskos ta kon kaisa, ang pinaka hindi tala malipatan gid diri lugod eh. Sa tanan ta nga nakuskos sa lawas ta. Pero siguraduhon ta nga mga ginapamutang naton is friendly to our skin. For example sini, Ang palanakit sa lawas takon kay sa may mga balanyos da dokleyo nga naligani maka tapos ikaw banyos bala. May batsagan ikaw nga kun hindi mainit na nagalamig nga nagainit. Pero in the end kitaan mo bala kun sige-siging applications nimo. Labi na gid kun very very high ang content niyang alcohol, nagakurinot ang panit mo, nagapalanggit
0: Kag nagamalasar, Josil.
1: Oo, nagamala, nagadry skin. Sa mo na nga, sa aton nga tinutuyo para matabog ta ang mga sapat-sapat niya magkutot sa aton, isa na lang sila sang balanyos niyo para sa pagparelax ang inyo sininagapalama o sining mga kaugatan kag kaunuran. Gamit na lang kamo sang Santon Plus Herbal Oil.
0: Correct, Sir Josil. No? Kagaman namin sa Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kay both indoors kag outdoor, kung nagagawa ka, pwede mo siya magamit.
1: Oo.
0: Kay ti, hindi iya sang kinaandan bala, kung naandan na ton nga mga balanyos bala nga, once gani karon magbanyos ka, kaya makasimhot kasi na ma-imagine mo dyan, picture up ni Sir Josil, gabalik bala sa imo, sinigapan mo duman nga, padulong na sa serum, pag-abi na, ma-register sa pinsar mo, para ni sa planakit lawas, para ni sa palamaol.
1: No.
0: Amo nang nag-register din sa pinsar ta mo, daw subong daw, bago pa lang nagabukas sa una-una sa nga to, sa mga tagpalamati, nga may balanyos gali para sa palamaol, para sa palamoy po'y palang alay, nga mosquito and insect repellent at the same time man.
1: No.
0: Pero, hindi tipikal ang scent niya nga, para sa balanyos nga naandan.
1: Actually, mahamot ini ang Santon Plus Herbal Oil, Doc Layo, ha? Sa mga naka-testing sini, kaga may ara nga mga nagamasahe bala, nga nagagamit sini. Damo na namian, Doc Layo, bangod man kay, hindi ka bala mahuya nga maglagaw, nga kung kaysa katupad ikaw sa bata-bataon pa, mahambal nga, bisan siling niya, piyungon ko mata ko, balan kong tigulang ang tupad ko mo. Kay ang iya nga bahos niya balanyos. hindi kay perfume kundi balanyos. Selling niya tupad ko ni siya ni magnubo ni siya 50 guro. Ang selling niya balanyos. Pero iniya, masalan mo pagani kon kay isa Dok Leo nga daw may pagka lotion, ang iya siling scent daw parehas gid na sang bubble gum nga Tarzan sa una ko nakaabot kamo ang iya siling scent, which is mild. And then ning makon na simutan ni mo bala Dok Leo, daw gina-ili-ili like ka psychologically siguro daw mo nagsulod sa aton niya, ay inog relax na ni sang imo sining lawas.
0: Tama.
1: Ang iya sining sen. So ara da Santon Plus Herbal Oil. And then kinang lantaman niya panamion ang ato sining mata. To maintain good eyesight, we need beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Kinalanon gid na sa ato sining mata. Especially, hindi na naton paghambalan pa kung ano mga pag-abuso ang inihimo nyo sa matata. Pero dapat nga may ara kita ginainom nga suplemento, Dok Leo, so that ang matata hindi dali-dali madamage kag posible makadulot ina sang kalalatan sa aton or pagkabulag.
0: At tama, Sir Josil, no? Kaya para nga padayon kita mabuhi, Sir Josil, lakip na specific yung mga parts na aton sa ninga lawas. Dapat may specific man sila sa ninga sustansya o kung nutrients. Like ang Visanex Plus Soft Gel Capsule para Sir Josil, ginhungod gidining suplemento para sa mata. Kaya nga man, ang mata kinanglan sa zeaxanthin, beta-carotene and lutein and vitamin E para sa eye health naton. Kaya na ganikita nag-istorya sa mga kumpano na itong ginaabusuan ng mata. Halos adlaw-adlaw ginabalik-balik na muna ni Sir Josil. Pero adlaw-adlaw ginahimo niya mag-yapon.
1: Sige, mag-yapon ka mo panglingling sa cellphone nyo.
0: Magluwas lang Sir Josil sa makilala ta nga aga sa sagabi. Pabalik-balik nga paglingling sini sa gamay nga buho among opisyo gid nila.
1: No.
0: May kilala ko das baluarte. Ano na San Jose Molo. Amo gina panglingling. Tingi isang nagabulig sini sa iya, Visanex Plus of Gel Capsule. Kay ti sa stress mo. Lingling sa buho sang dagom sa makina.
1: Tinano na mala na karon, abiga pa ngayo ikaw relo. Aga pa ngayo ikaw cellphone. Pagkatapos kinanglan mo da lente. Tapos tulo ka sa linti na ginabutang sa mata mo, hindi ka nakakita.
0: Problem yan.
1: Oo, mambal guba goro linti na guba ng mata mo.
0: Tama, Sir Josil. Pasalamatan ta kung makita ta ang mga gagmay nga mga butang through the aid and amplification sa lens. Ang problem, Sir Josil, bisan may lens na bala. Mismo ang lens ang aton sa nga mata mo may problema.
1: Mamasulan lang kung kisang linti na gamit mo siya daan. Ani bakal to bago? Mamasulan lang kung kisang liyang may problema mata mo na. And sa pala nakit sa lawas, this is the thing na gusto natin i-remind. Hindi nyo pag-abusuhan ng pain reliever kag himuon niya the vitamins. Take it if necessary. Sa pala nakit lang sa lawas, do na take it kung wala ga pala nakita lawas ninyo. Kay gusto nyo lang, mahambal nga, ay makadto ko to, karon may ubrahon ako dito, may inom ko nga daan. No. Take it kung may ginabatsyag na kamunga, hindi nyo naging magwanta sa lawas din yung pagpalanakit, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil, no? Kay budlay man, Sir Josil, eh. Kung gasalig na lang kita bla, kagway kita nagabalikid kung anong makabangdanan sina.
1: Oo.
0: So dapat i-correctin na to ng faulty lifestyle na to, Sir Josil, para kita mag-suffer sa pabalik-balik ng pagsakit. Pero mo ganina, ginasulit-sulit namon. Pero kung nariba, ara ka mo sa sitwasyon na kondisyon nga hindi nagid sini magwantahan, mabuligan ka mo sa nga mermedyohan kag mapatawhay inyo sa nipamatsyagan sa pagtumarsang cess the pain.
1: Pero ari niya, pag inom nyo sini, sigurado, gid. Ha? Iniya mahambal ka nga why pa man simptoma pero kinanglan mo mag-inom kay ginapreparahan mo eh. Pareos ni sa mga pain reliever, hindi ka mo mag-inom samtang wala pa ka mo may ginabatsyag. Pero iniya dapat imnon nyo samtang wala pa magbatsyag, Dok Leo. Hindi nyo paghulatang ara na singkwentro pagkatapos mahambal dali lang mariload pa ko.
0: So ang iba niya, Sir Josel, hindi mo pag-imnon kung why ka sa may ginabatsyag. Pura ariya
1: imnon mo para magbatsyag,
0: pampabatsyag.
1: sa mga kalalakinan niya nagkakadulaan, nagana, libido. Even though ang mga babae could also take this. Pero ang babae, they are capable of a multiple orgasm, yung inatawag. And that's bisantigulang na capable sila dira. So ang mga lalaki, kung kaisa, ano na lang na, isa kagtunga. Ang santunga wang siya, ginabalik pa nila na sunod niya si Mana pa, hindi sunod niya, law, hindi sunod niya si Mana. So nagkakadulang libido. We're referring about gana or libido. So 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men, Dok Leo.
0: Correct, Sir Joseph.

0: lastly, kuantan lang sang iya sining parting words for the meantime nga to sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa pag-maintain sang mayo nga panglawas, Sir Jocelyn, kinang lagi naton sini ang kapisan sa pag-usisa kung ano nang dapat at hindi nagkakadapat sa aton sini mga badatian. Kaga ang iban sini, Sir Jocelyn, libre dira sa aton kusina o kung dira sa aton sini palibot, kasubong sang CBS dahon nga may tumang galing kada kong benepisyo, hindi lamang sa aton sini nga lawas, lakip na sa aton sini nga paminsaron, blood circulation. Kaya ang blood circulation, tama ka-importante sa pag-deliver sang sustansya, sa pag-gather sang waste para ipagwa sa aton sini nga lawas, para mapabilin kita nga ara sa husto kag manami nga kondisyon. Gani pa dayon kita nga magsubaybay sa aton sini nga pagpangalagad para sa dugang namon sini nga mga sekreto nga igabuyagyag sa inyo sa likod sa mga tanom kag mga utanon nga ginakaon naton adlaw-adlaw. Sa kinahandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man maging uli ang tanan. Kaysa no pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Till next edition sa ato sa ring pagpanganagad. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Stores for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nga, XFM kid how?
2: Kaya pagbukta po, balita din mo.
1: Nga, XFM kid?
3: Inanyang music ah.
1: Nga, XFM kid?
2: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos magbukta ko. May arapin sa mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs nila.
4: Wala isang konkreto nga sabat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
4: Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
6: Timo!
7: XFM 103.9. Let's level up the talks than the usual.
8: Surprises and twists.
7: Let's go something personal.
8: Oh.
7: Something intimate.
8: Join me in reading books.
7: Something sexy.
8: Yeah.
7: Between you and me. X-rated. Right here on 96.7 XFM.

0: afternoon, everyone! And happy, happy, happy Friday! Ano nga tawag na? Thank God it's Friday na! Lapit na lang Sunday rides na naman! Uy, tutod lang maka ano gyan mag-ride dyan. Makalilingaw! Though para sa ako niya munang na akong therapy, no? Alas 2:07 na sa ngapon mga katropa! Kag naabta na naman ko talithi! Basa na naman aking damit! Na sobra kanit! Ah, garaim ba? Garaim! O diba? Kabukal eh ha? Ang maning colors ang TikTok mo, sky, I mean, blue and pink. O diba? Tuka sky blue naman. Neon blue, I mean, neon pink. Alright. And syempre, ang pecha subong, Agosto 28, 2026. Kaya syempre, mga katropa, nagatutok makamugihapon diri sa X-Rated. Kaupo din inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kabokal. Kabokal sa Facebook, kabokal sa TikTok. Excuse me, pulo pangachi. God bless me. And syempre no, sa mga nagkatutok dira sa ilang mga YouTube, no? May ara kita dira sa YouTube live stream, no? All you need to do is pangitaon nyo lang ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Kag syempre no, sa mga nag-compute naman sa ilang mga cellphone, accessible gig kaayo ang aton nga programa, ha? Tungod kay miara kita sa ginatuwag nga official page, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share, and follow. Thank you. And sa mga gusto man iya karon magtawag, no, miara kita sang hotline nga pwede nyo tawagan, no, 522-2818. Ara, akong inaipin para masapos sa inyo makita. Or pwede man ibutang niyo inyong number kay tawagan ta kamo later on para at least mapamangkot kung ano man ang inyong nga opinion with regards to the story or sulat nga gipadala sa aton nga mga katropa. Kag sa mga nagasaulog sa ilang mga birthday, happy happy birthday sa inyong tanan. May God give you more life in this world and of course, healthier body. And syempre no, sa mga katropa tadira nga nagatutok sa ilang mga panimalay, labi na gitsubong nga hapon, mayong hapon sa inyong tanan, kag sa mga katropa tangara subong sa ilang mga opisina, or simply nga nagapamati dira sa aton nga mga radio station, no, sa 103.9 XFM, mapasalakyan man, mapaopisina, mapabalay, mayong hapon sa inyong tanan. Kabalo nagigam mo pag Friday, no? Basta Friday gani, anong ginobra nila? Siyempre, pauway. Excited na mag-Saturday, kag-Sunday, kay siyempre, it's a relaxing day. Iba niya, nagkapuli na sila mga province or probinsya para maupod Manila ilang mga pamilya. Iba, nag-lakwat siya, no? Iba niya, night out eh, kay Friday night out na naidayon niya. Pero tinahinay lang ito sa pag-inom, ha? Hinahinay lang sa mga bisyo, mga totoo, kag mga inday. Kay kabalo naman kamo, nakabudlay gid, magmasakit subong nga panahon. Sa tutuod lang, nagbakal ko ito ganyo sa SNR, no? Aling ko to sa SNR, no? Nagbakal ako sang, kinobsan ako sang fish oil, no? Kay muna nga, kung nga, isa sa mga ginainom para sa akong heart. Kay tiya, may heart disease ya si Uncle Bob ninyo. Pero, sa akong pagtanaw, grabe naging kamahal. Imagine na, grabe naging kamahal ang mga bulong, how much more pa ang magpaayo. Or kung masakit ikaw, no? Imagine na ang 300 pieces of fish oil ara sa mga 1.9, oh, di ba? If you're gonna do the math, tantabi kong pa, kung pilang may guan sa isa ka fish oil, no? Ari, oh. So, 1.8, I mean, let's say, butanta, 1.9, ah. 1.9 divided by 300, oh, tag size pesos ang isa, no? Pero kung baklon niya binilog sa mga butika, baka mahal niya ratag 29. Amo na nga mas nami kaya bakal nga volume, no? And speaking of bakal, amo na ganyan nga ginatudlo. Anta ka mo, kag, ina-endorso sa inyo, nga ton nga Yes to Health mga products. Especially sa aton nga Ultimate Trio, mga katropa. The reason why nga ining Ultimate Trio, ato na share sa inyo or gina-introduce sa inyo because dakugid nga bulig. Kung may ara kasing ginatawag ng Ultimate Trio sa imo lawas. Bangod kay ang aton nga Ultimate Trio, ini mga food supplement. Again ha, food supplement. In other words, nag-provide ini sa mga food sa aton nga lawas. Especially sa mga food nga hindi taman maadlaw-adlaw kaon. For example, sa nga ampalaya, no? Tikik ay mapait. Mas dali ka man masumuran. Para di mo mabatsagan nga may ampalaya sa imulawas, amo ni gani nga mag tumarka sang Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold ta, isa ini sa mga nagapanguna sa aton nga Ultimate Trio, mga katropa. Ano ba lang Santon Plus Gold, Uncle Bob? Ining Santon Plus Gold, isa ini ka suplemento nga puno sang antioxidant. Di niya ginkuwa, diri sa aton nga prutas nga mangustin. Abalo naman kita pag ang mangustin ang paghisgutan, better gini kag mas nami gini nga antioxidant. Madamo na sang prad na kami aras ang mangustin, no? Because ining mangustin, mga katropa, nag-remove sa tanan mga toxicity sa aton kalawasan. Labi na gini sa aton mga ginakaon, mga fast food, junk food, mga ginapanginom. It's better kag it's really important nga may ara kita sa ginatawag nga antioxidant sa aton lawas. Amo na gani nga ginputang ini sa Santon Plus Gold. Kindugangan sa ampalaya, nga ining ampalaya, I know mapait gini akon adlaw adlawon mo no those. Yung parisong kabuhi nga mapait. Amo na gani ang ampalaya ang ginuubra sang Yes to Health Incorporated ginbutang ini sa Santon Plus Gold. Ang ampalaya naman nagabulig naman regulate sa aton nga mga blood sugar kag nagapanubo sa kolesterol sa aton kalawasan. Amo ni ang ginatumari ang Uncle Bob ang akon nga Santon Plus Gold kay needed gid sang akon nga heart since may ara ko heart disease. I need to lower down my cholesterol. I need to remove toxicity sa kalawasan. And since pamilya kami sa mga diabetic, so amo na gani Santon Plus Gold ang ginainom ko bangod nag-regulate ini sa blood sugar. What if kung dugangan tapagin sa malunggay? Ining malunggay ni, no? Una, ginigani nga tanong nga kakadula ang mga sanga sa inyo mga panimalay, di ba? Nga
1: Wow, ka-perfect!
0: Kay man, ginalakot nila sa tinola, sa laswa, sa pakinason, kakuano pa dira nga mga pagkaon, no? Pati ganit sa pandisal, ginalakot na, di ba? Amo na gani nga ining malunggay miara ini sa mga vitamins and minerals nga importante gid sa aton lawas. So kung dugangan tapagin sang garlic, ini naman ang garlic isama ni sa mga adlaw-adlaw ko gina-consume, no? Kay tungod nga bilang singer, bilang DJ, bilang live streamer sa TikTok, bilang vlogger, importante gid no nga mahalungan ko nga kun nga puwak. Labi na gid nga adlaw-adlaw ko nag-istorya, nagakanta, nagbasa ang bakbak sa sige wakal, no? Nagpalamanog na lang imong atutunlan. So kinanlan sang garlic because ining garlic mga katropa anti-inflammatory. Magambal ka sang anti-inflammatory, ano na ang ibig sabihin? Ang anti-inflammatory is pagka or pagbulig nga ma dula ang mga bukol-bukol, mga pagubag-ubag, no, hindi niya pagpasugtan nga maghabok or magbanog ang imong mga kalawasan labi na gid sa akon nga tutunan. Amo ra gani ining garlic, isa gini sa mga gusto ko kay anti-cancer man ini, no. Everyday ga consume ko, may hara ko sang ginatawag nga pickled garlic. Mayra ko ginadukdok nga garlic nga ginapabukalan upod sa luya kag ginasamuan ko na sang Santon plus coffee mix ko. Hindi lang na, ah, dugangan tapagid sang spirulina. Ini naman ang spirulina, ginadugang tani sa aton nga Santon Plus Gold, kay miara naman ini source sang protina. O oh, diba, kalawig na sa akong ginistorya, sa isa pala nakasuplemento ha, ang ginatupikota subong ha, Santon Plus Gold pa lang na. What if kung dugangan tapagid sang premium D3? Ano bala ning premium D3, Uncle Bob? Ini naman ang premium D3 naton mga katropa, isa naman ini kasuplemento nga nagabulig naman pangkakas sa mga virus kag bakterya sa aton kalawasan. Amugin na ya ang pinaka i-avoid ta nga magdamo ang bakterya kag virus sa aton kalawasan, kidera gasugod ang masakit. Aside sa mga amuna nga mga trabaho sang ini nga suplemento, nagabulig man ini, no, hatag sang vitamin D3. Amo na gini nga gintawag ini sang sunshine vitamin. Ang vitamin D3 present gini sa aton nga premium D3, no. Subo nga panahon nga dumidyo nagagalugol-galoom na naman ulan, no. Needed ta sang lawas ta or need sang lawas ta ang init sang adlaw, no. So amo na gani nga ginbutang ini sa premium D3 ang vitamin D3 para sa mga gapulaw, ka call center, ga sa mga aton ang mga sir nga mga security guards, mga kapulisan, army, ka kung sa diin pa nga aspeto sang pangabuhi. Hindi lang vitamin D3 ang miara sa premium D3 mga katropa, miara man ini sa virgin coconut oil, kag miara man ini sa malunggay oil nga importante gid sa aton kalawasan. Dua pa lang. Para makumpleto ang ultimate trio, dugangan tapagid sang ikatatlo, ang aton nga Santon Vitamin C. Ini naman ang Santon Vitamin C ng mga katropa, isa naman ini sa bitamina nga kinanlan sa aton lawas para maging mapagsik, malayo sa balatian, at the same time, hindi dali matapikan sang mga sakit. Amorigani kong yan nga trabaho is to boost our immune system. Kabalo naman kamo, pag weak ang immune system sa isang katao, dira na siya gasugod masakiton. Tatlo lang ha, ultimate trio. Imagine kung ano na nga epekto sa lawas nato, no. Gatag sang kaayuhan sa aton nga health, ga-remove sa mga virus kag bacteria, nagakakas sa mga bukol-bukol, kakas toxic, hatag bitamina, mapagsik, malayo sa masakit, di ba? Amo na nga ultimate trio gid ang aton gina endorso sa inyo nga pwede nyo gid baklon sa mga butika nga malapit sa inyo. Or pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Or pwedeng-pwede nyo manorderon through Shopee and Lazada online. All you need to do is pakita lang ang Y2H 2011 para masigurado nga legit ang inyo ginabaklan. Siyempre, ang tanang produkto tahimo inis ang Yes to Health Incorporated nga nagapati, health is wealth. Kaya mag-yes to health! And siyempre, alas 2:21 na sa ngapon, magatamyaw na kita sa mga katropa natin nga nagatutok subong sa aton nga official page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page nga ginapangunahan ni katropang Josie Martisano. Thank you. Hambali Josie Martisano, good afternoon Uncle Bob kag Sexy D ari kami di nagapamati sa La Castellana. Shoutout sa tanan mga taga La Castellana. Thank you. Maari man diri no si katropang Ton Palma mayong hapon ang Uncle Bob listening from Mansilingan. Uy. Saka Mansilingan man ko. Din ka sa Mansilingan Sir Ton Palma. And ariman diri no hindi mag paulihi ang aton nga katropang Wilma De La Peña no mayong hapon ang Uncle Bob always gid kapamati. Thank you so much. Thank you. Kagari man diri nga aton nga katropa nga si Jelwin. Good PM Uncle Bob done sharing holiday na naman sa Lunes kay National Heroes Day. Kag pwede maka-request ang kanta sang Jackson 5. Ang title sang song I'll Be There. Alright, sige, ato na pangitaon ng I'll Be There by Jackson 5. Thank you so much katropang Jelwin. Thank you. Kaya gari man din no, nagapamati ang katropa natin nga si Len Antonio Talde. Thank you! Hari din no, balni ha, mayong hapon ang Uncle Bob. Monitor lang kami, Ma'am Bato Chapter. Thank you so much sa inyo nga mga taga Ma'am Bato Chapter. Mayong hapon. Hari man din nga ito nga katropa nga si Heromaine Perez. Good afternoon, Uncle Bob. Galanto live samtang Gapamati Radio. Shoutout lang ko sa Family Perez. Shoutout lang tanong sa Family Perez. Nga rin Gapamati Subong, no? Ngapon, maayong hapon sa inyong tanan. Kaya nag-reply din si katropang Ton Palmao. Sa Grandville, Uncle Bob. Uy, sa may unha na siya sa panaad, no? Lapit na daw sa balay sa ako, no? Kumpare nga si Christopher Jaime. Shoutouts to Jaime family, no? The owner of Cordipuro diri sa NGC. Kagana dira nga akong nga number, ha? Basi gusto nyo tawagan ng aton nga number, ang official hotline number ta, pwede-pwede gito, 0950-522-2818. Para karon, makuha tang opinion, kag may story, ata ka mo live here, ha? Sa aton nga programa. Pwede-pwede nyo manibutangin yung mga number kung gusto nyo nga ako personal matawag sa inyo, okay? And at the same time, mga katropa, gina-shoutout ko man ako ng mga katropa sa Lost Boys. Shoutouts da kay Tol, kay Bro Marlon, Tol Marby, Bro Julian, Bro Mauricio, Sir Paul, kay Bro Manager Lil Bidonia sang Good Motor Trading. Sa diin, dra na mo nakuha nga mo nga mga Kawasaki motor. Guys, available gid ang ilang mga motorcycle da, no? Matimingan yung sale, baw kabarato lang gid. Kag syempre, no, shoutout man kay Bro Bert, Bro C. John, Bro John Ray, Bro Limar, and Bro Joves, Bro Noel, kag sa tanan pa nga member sang Lost Boys. Shoutout man kay Sarge H2, no? AKA's Tol, Bro Sweet Corn. Boss J, maying hapon na sa imo. Iuli ko lang itong imo nga DJI 360. Ah. Nalingaw, hindi ko pala sa edit. First time ko nag-voice over sa nga muto nga 360, no? Na-captured pa namin. Kali ko may 360 camera. Kakay, libuton mo lang yung camera. Iyan makita. Gadyang kung anong mga ginapang ubra nyo. Kagano, no? Kanami. I love it. Pero I will not buy it. Masyado ka mahal. Grabe ka mahal, Gedya. Pero thank you so much, no? Kag malapit-lapit na gadyang nga blessing siya nga panimalay. Dito naman kita masinadya, no? Ride safe, mga papang, no? Kag mga mamang. Sa mga katropa, taga nag-biyahe dira sa dala, no? Labi na sa food delivery service, no? Mapa-orange ka man, mapa-green, pink, black, yellow, green, or ano man dira, no? Shout out sa inyong tanan. Salang man ang atong trabaho mag-deliver. Manahalong halong kita, no? Ano bala atong nga pagkabantayan? Subong mga katropa, siyempre, ang aton pagkabantayan, aridre, nag-reply naman si katropang Heromaine Perez, good afternoon ko Bob Malantaw live samtang Gapamati Radyo. Shoutout lang sa family Perez. Okay. Doon sulit naman eh. Oh, sorry. And later on ha, sa mga taga Silayda no, matukarda nga ako nga band. Full band kami later on with a guest drummer no, may guest drummer kami. Amo siya hinablos ni Jim Paredes no. Si Sir Franz. Shoutout Sir Franz of FMZ Glass and Aluminum Services. Ining si Sir Franz no ang yaning glass business no, siya na ang nagtakod sang glass sa bag-o nga open nga 7-Eleven dira sa may tabok sang Camellia Home South kag sa Granada nga 7-Eleven, di ba? Sosyal. Kagira shoutout ko dagalino ang pinaka grabe magbanking sa Bacolod no, walang iba kundi si Kuya Gav Blake, bro. Oh, Gav. Bro Gab, nag-order na ko to sa ngakon nga racer ha. Sa ngakon nga ano kay boko kakapoy nagid ko buligan mo gid ko dra ko ni takod sinyo ha. And thank you so much sa pagpatigayo no bro Bert sa link kung diin na mabakalang ini nga racer no. Ay kakapoy doko boga dumabuktot ko. Kami yan doga mo pala diya doga motor cross kalamblaw. Ariya si Bro Gabia tested and proven niya. Damo, ginabalaan sa motor yan. Kaya hindi kayo, ang tanan niya motor, hindi lang ang kabuhi mo. Charot! Shoutout ang danon sa tanan niyo mga katropa. Tanga nagamotor, rides, ride safe lang kita tanan. Alright, ano pala pagkabantayan ta? Karon maga, open kita sa isa ka sulat, no? Nga gipadala diri sa aton mga katropa kag aton ini himay-himayon no, aton ni i-discuss sa inyo or basahon kag lantawon ta kung ano na naman nga mga lesson in life ang aton makuha sa diri nga istorya no. At the same time pwede-pwede gi ka mo katawag no, I will call people as long as ginabutang ninyo yung mga number dira, pwede-pwede gi ko makatawag sa inyo via on air no. Ang importante lang, hindi bugo sa inyong number. Or pwede makamukatawag. Kung kamuya gusto magtawag, hindi nyo gusto ma-expose ang inyong number, may ara kita din nga ginpin nga number, no? 0950-522-2818, okay? Alas dos, imedya na sa nga hapon, magabalik ang inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kavokal, sa Facebook and on TikTok. Diri lang siyempre sa X-Rated every Mondays to Friday 2 to 4pm. Siyempre, mamati kita na isang malipot nga pahinomdom kag musika. No? May music ni Gina nga gina-request ang Jackson 5 nga I'll Be There. Ato na itry ng i-play later on, Sir Jelwin ha. Siyempre, magabalik ako. Diri lang sa inyong nga paborito nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
2: X-Rated.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pangmalakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gitingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.
11: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X-rated on XFM.
2: Alas 2:43 na sang hapon. Kagiting ka oras ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga kape. Wala iba ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ini nga aton nga Santon Plus Coffee Mix nga ginainom ko subong, no. Isa ini sa mga paborito ko nga coffee. Kay bangod non-caffeinated ini, meaning wala sang caffeine. Nagkape ka na, healthy ka pa. Ini nga klase sang kape, no, nga may ara sang mangosteen nga antioxidant, moringa kag soy powder nga nagapanamis sang sabor kag nagapahealthy sa kape. Amuning nga isa gid ni nga dapat imnon sa mga nahadlok magpalpitate kag nahadlok nga magka-acid. Isa sa mga gusto ko pag-ini sa kape nga ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix kay nagabulig ini sa mga hormonal imbalance ang aton nga mga babae or kababaihan. Wala ito sa pagkambay sa babae. No, abo na ganing nung ipatigayon kag i-inform sila nga ini nga kape dako gid ang epekto kag dako gid nga bulig sa ila. Saran nyo gini mabakal sa mga butika malapit sa inyo or pwede naman order on through Shopee and Lazada. Nagdugang natamyaw dagli, no, kay Bro Marlon nga nagkapamati subong sa iya nga salakyan na. Nagapit ko to gina sa imo nga shop, sa imo nga building. Nakita ko tong imo nga si Combat, no. Ang tawag ko na subong sa imo nga Z9 si Combat. Nakita ko to si Combat nga pangarumbot. Wala lagaw, wala si Combat subong. Shoutout natin sa talad yung mga Lost Boys ko na family. And dugang at amyaw di gali, no, kay katropang Romela Sumatra. Good afternoon to you as well. Thank you. Good afternoon man diri kay katropang Gemma Hamili. Good afternoon din, katropa. Thank you. It's 2:46 ang hapon. Kaga, syempre, as I promise, ariman din, no? Magabasa kita sang sulat. Pero may dugang din nga mapatamyaw, oh, si katropang James Parkon. Maayong hapon, idol, from Binalbagan. Thank you! Ini nga ito nga istorya nga taga pagatalakayo, no? About ini sa ma-abroad na lang, no? Kumbaga magwa na lang bala. Ato ni niya Tukibon kagahibalo, no? Ini nga sulat ginapadala sa ato ni katropang Drew, no? Ato ni nabasahon later on, no? Sa ato nga pag basa sa ato ng mga sulat after naton itamyawon ng talan yung mga katropa tadrino nga nagapamati. Once again guys, may harap kita address ng number, ha, nga pwede nyo tawagan, ha, 0950-522-2818. Siyempre later na kamutawag after natin basa sang sulat, okay? Para at least

lang ako kalis ang ngalan nga Drew. Sa matuntuod lang ginsulat ko ini nga sulat diri sa programa nyo kay tungod daw grabe na gid nagamuhan ang akon nga tagipusoon kag paminsaron. Pareho sa mga simple nga tatay nga pareho sa akon nga nagapangarap. Gusto malang na akon nga matagaan sang maayo nga pangabuhi ang akon mag-iloy. Amuriga ni Uncle Bob, ang naging option ko is mag-abroad. Hindi madali ang mag-abroad, Uncle Bob, kay malawig ang project. Malawig ang kontrata, kag wala ka siguraduhan kung kayanon ko ang pangulila sa akong pamilya. Pero bilang padre di pamilya, Uncle Bob, kinanlan ko gid magpakabakod. Bisan ano kasubo sa iba na lugar, kinanlan ko mag-ubra para maipadala. Uncle Bob, may nag-alok sa akon nga trabaho. Trabaho sa Middle East. Siyempre, mas mataas ang sweldo kumpara dire. May maraming benepisyo, Uncle Bob. Kag may 100% nga may future kami kung kadton ko ini nga offer. Pero sa tanan nga mga decision, may aragin na sa ginatawag nga consequence. Ang consequence nga, malayo ako sa akon nga asawa kag bata. Imagine 3 years ang kontrata, Uncle Bob. May na lang kay moderno na subong sa panahon, pwede ka naka-chat, pwede ka naka-video chat, pwede ka naka... Kumbaga, dali mo na lang makita imo pamilya. O galing, lain gidya kung ara ka personally sa ilang atupad. Lamidigid mga birthday, Christmas, or anuman nga okasyon sa pamilya. Isa pa gidya ginapaminsar ko, Uncle Bob. Hindi ko gid masaksiyan ang pagdako sa akon kabataan. I mean, sa akon nga bata. Hindi ko siya makupan. Mas lalong hindi ko gid siya mahalukan. Naanad pa naman ako nga before ko magtulog, ginalambing ko ang akon nga bata kay gamay pa. Base ba na maging bangungot ni sa iban nga lugar ang akon pagkahidlaw sa akon bata. Paano man, Uncle Bob, nako na tansyaron ang akong desisyon? Because of our financial problem, suungon ko na lang ining 3 years nga kontrata or mangita na lang ko diri sang ubra nga hindi man taman kadako pero upod ko akong pamilya. Amo na subong ang nagapagamo sa akong paminsaron. Paminsaron nga kung padayunon ko ba lang ako na ubra diri or batunon kong offer sa akong nga 3 years sa Middle East. Uncle Bob, dani mabuligan mo ako, maathagan kung ano gid bala ang tama nga desisyon bilang isa ka padre di pamilya. Saliwat, Uncle Bob, madamaging salamat sa inyong nga programa. Kay tungod sa inyo, may mga outlet kami para ipadala ng mga istorya. Ako gali si Drew, maayong hapon, madamaging salamat. Thank you! Alright, katropang Drew, thank you so much, no, sa imong gin padala nga sulat. Kag yes, batyagan ko kung gaano ka budlay ang maging isa ka amay kay
I am a father.

2. Kabudlay sa itatawag nga pagiging provider, no? There's a lot of sacrifice involved. No? Sa tanan yung mga tatay, dira, nga nagapangabudlay para sa ila pamilya. God bless all of you. Sa mga single parent, no? Sa mga nanay, dira, nga single lang ginabuhi ang pamilya. Madamo man nga salamat. Kung nagapamati ka, katropang Drew, naintindihan ginamo, no? Nga importante yun ang future sa imong pamilya. Kag naintindihan namon kung in case piliun mo gid man ang mag-abroad para mas madako ang income nga madala mo sa imong pamilya. Pero as you mentioned, hindi amo na kahapos. O galing tungod sa imong pagpalangga sa imong pamilya, himuon mo ini. Ang kagustuhan mo nga makakadto sa iban nga lugar for the sake of work or trabaho para man sa imong pamilya. Tandaan mo, you should be proud of yourself, katropang Drew, because amo na yang ginatawag nga tunay nga amahan. Tunay nga padre di pamilya. Willing mag-sacrifice for the sake of the family. Pero iniya ang akon nga pinakadako nga pamangkot, no? Paglakat mo, kinahanglan mo gid magpakabakod. Kaya mo bala ang 3 years na malayo sa imong pamilya? Kaya mo bala maging open-minded? Kaya mo bala maging pasensyoso? No? Kaysa time nga 3 years, medyo malawig ina. Damo ka sang maagyan, nga kakapoy, pagtilaw. Basta importante, hindi lang gid madula ang Ginoo sa imo tagipusoon. Kaya nagapati ako, katropang Drew, sa bawat experience, problema nga nagasulod sa aton kabuhi, mga pagtilaw, kinhatagin na sa aton bangod kay kaya naton. Hindi mo gid pagkalipatan nga magtawag sa Ginoo the moment nga you feel weak, you feel sad, you feel alone, and you feel tired. Amo gina ang pinaka-importante nga kinanlanon gid nimo sa imo kabuhi, ang Ginoo. Kaya sa matutuod lang, katropang Drew, I've been there, no? Nagtrabaho man ako sa layo, no? Ginggamit ko gid ang akon kabataan as my inspiration. Ambal ko gani sa akong kabataan, kung wala lang kamo, nga bi mapalakpalak pa ko yaman. Nga bi magparik-parik pa ko pakapoy-kapoy, no? If feeding myself alone, I can just ask for food from my parents. Or I can work a simple job to feed myself. Pero galing, I need to stand to be the provider of my family. Amo na nga kinanlan gid. Kaysa may mga kontrata nga wala kami mo kundi kadton, because amo na ang makahatag sa aton sang chance nga makagulugin hawa. Wala man gid sa malain kung magsakripisyo ka, no? Wala sa malain kung mag-sacrifice ka sa iban nga lugar. Ang importante lang, imo nga pamilya maintindihan ang imo sakripisyo. I-value nila ang imo paglakat, hindi nila pag-usikan ang imo nga gina-income,
At the same time, dapat always ka ginila ma-remember kaysa bawat OFW nga nag-obra sa iba na lugar. Simple nga pagpangamusta is all they need. Sabi na sa mga seaman ta nga mga tatay, utod, bayaw, or any family member nga seaman, no? Hindi gid bala hapos ang ilang kabuhi bilang seaman. Ang inyo makita, puro dagat lang. Ang imuupod, muna maupod mo sa isa katuig, 8 kabulan, 6 kabulan. No, puro trabaho. So, let's not waste their money, no? The money that they earn. Let's put it into to buy important things and to save. Because, again, hindi adlaw-adlaw healthy ang ato ng mga provider. Ang importante lang da, handa ka mo nga mag-asawa ng magpalanggaan ay no matter the distance. Ang importante pagid, ang pamilya always nag-augyon. Nag-aintindihan ay kag nagapalanggaan ay hindi lang kay puro kwarta, income, or anuman nga material nga bagay. Ang oras, ang prayers, kag ang pagpalanggaan ninyo ang mas importante sa isa ka pamilya. Ang pagsakripisyo ni katropang Drew, isa ini ka isa ini ka pagpakita sa pagpalangga sa iyang pamilya. Pero kung gusto mo nga makasupot ka kag hindi ka na makabalik dira sa gwa, importante makapaminsari ka mo business sa imong asawa para at least the moment that you end your contract and magpuli ka na sa diri sa Pinas, at least mayara ka mo sang business nga pwedeng pwede nyo gid palaguon, pa-improve kag who knows masidra kag mapadako nyong inyong negosyo. Kay para sa ako, naingin man nga upnanay ka mo. Okay, alas 3 nasang hapon mga katropa, and duga nga shout out rin, no? Aridri si katropang Edmund Parmerola, no? Mayong hapon. Katropang Edmund, thank you so much. Thank you! Ariman diri si Sir Junjun Jos Abueva of Domaguete. Thank you! Shout out dira, no, sa mga Abueva family sa Valencia. Araman dira si katropang Mayna Dumipig. Good afternoon katropang Uncle Bob. Again, Moms Punta Taytay watching you. Alright, thank you so much sa mga members ng Moms Punta Taytay. Thank you! Alright, so amo na to ang aton nga sulat, no, ang ipadala ni Drew. And may harap kita sa number 0950-522-2818 kung gusto nyo magtawag, or pwede nyo man ibutangin yung mga number para matawagan ko kamo on air, no, sa inyong mga opinion, mga advice kay katropang Drew, no. So for the meantime, mamati kita na isang malipot ka pahinumdum kag musika, no. Kaysa aton pagbalik, mahatag naman kita sang or mangulit naman tadra sa aton mga katropa nga gusto mag-advise, no. Siyempre diri lang sa X-Rated, Mondays to Friday 2 to 4 p.m. with your Uncle Bob. Siyempre sa pinakapaborito nyo nga estasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM 103.9.

0: Rated on X FM.
1: Alas 3:18 na sang hapon. Kagini nga oras ginadulong sa inyo sang aton nga paborito, ang suplemento naton pag-abot sa mga kalalakihan. Murang iba ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga mahilig sa romansa, para hindi mabitin si darling, para may extra kusog, lakas na wagas, siyempre mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ingaton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men, mga katropa, ginhimo ini sa maka kaglavo huwas ka ng mga natural nga herbs nga nagapa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. Thirty minutes after, sang pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement, papatsyagan mo gid ang palang init kagana, mawala sang takwas, malabot mo gid ang 12 rounds. Depende na lang sa imong resistensya. Amurigani nga mag-Turbo Dietary Food Supplement na kamo para bala saging basta labing. Bakal yung gini sa mga butika malapit sa inyo, or pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center, or order on through Shopee and Lazada. BFAD approve ang aton nga mga suplemento nga himo sang Yes to Health Incorporated. Halal certified man, para pwede gid imnon sa aton nga mga kauturan nga Muslim. And dugang dagali nga shoutout no sa aton nga katropa. Wala giba siya katropang sexy D. Baladri, good afternoon Uncle Bob. Sorry wala ko gapatamyaw ang mga upod ko nga mga guwapa kay guwapo ko no si mo. Tamyawa sila Danay no, Day Erica, Riza, Nichi kag ang ilang nga guwapo-guwapo nga TL nga si John Guzon nga daw Arikizon. Wala ang feeling na gintamyaw mo na pero ginlait mo pa. Ay, lang dagli sa inyo. Shoutout ang dagli kay... Shoutout ang dagli kay Erica, kay Riza, kay Nichi. Kasi may time ka mo, nantaw ka mo to sa Infinity. Charot! Siyempre na gina shout out kumandara mga katropa ko subong no sa Lost Boys no, the Boss Jay, Sir may Bro Combat no, pakadto sila subong sa bantayan mga pe. Inagad ko din nila ang balko, palagari ikuro subong no, kay pagka out ko dire diretso na ko sa balay, makuha ko sa mga drum set, kay drum set aton gamiton dito no, kag base magustuhan sang tagiya sa Infinity League ato dayon no. Gutok ang balay sa mga instrument. Baligyata kay mabakal ta sa electronic drum pad. Kabudlay kay gutok lang isang panimalay. Uy na kami ganis upa. Uy na kami ganis sala. Puro instrument na no. Siyempre, kaya nga akong bata, DJ, ang iya tatay, singer-drummer, ti. Latami mo, ang amon nga balay, hindi matawag balay, kundi studio house. Kaga sa festival sang bata, no? Ara dira ako nga bata, no, magatukar sa festival nila. Ang Ilagro nga main, that's gonna be from 28 to 30, I think. No, ara dira, no, mga premiado nga mga DJ, kag MC. And ara dira ang Power Spoon sa ilang nga main event. Ining Power Spoon ni, taga Cebu ini, no? Bakod nila ng mga ano. Some time nga garakrakan pa ko when I was sa Music Laban era pa to sa una, no? Kami actually, grand finalist kami sa Music Laban, Red Horse Music Laban. That's gonna be around 2010, no? Sip, unun pa ko to. Wala pa ako sang tato. Wala pa ako sang tuhog. Wala pa ako sang tunnel. Tapos ang buo ko, ano pa, ng emo-emo. Emo lang na. diba? Pero subong, variety music, tanay kiti. Dari tiyan na lingaw mo. At the same time, plug ko lang ako ng mga show. Nung gapo na kami sa NGC, no? Sa Chateau Fresco. That's gonna be every Thursday and Saturday, no? Friday karon ara naman kami sa Infinity Club dira sa Silay, and next Friday ara naman kami sa Buklod Resto Bar dira sa Buklod Golf Club sa Mandalagan. And Sunday, syempre, it's Ride Day with the brothers. Ano na ulat ko yung adlaw yung Domingo. Wala kasang trabaho, wala kasang gina-worry. No, free spirit ka every Sunday. And base gusto nyo mag-comment, no, or mag-atag sa nga inyong mga advice kay Katropang Drew. Open giting aton nga official page, ha, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page, ha, para at least makatag ka mo sa inyong nga mga opinion sa aton nga istorya. Eh, kung wala, magbabasa ako diri sa isa pa gid, okay? To karami man isang isa ka story din ang ipadala sa aton, no. Ariyo. Ari naman niya. Tungod ini sa ito nabasa ko noon, eh. About niya sa bank account, no? Ato ni Niguro, basahon na eh. Alin naman niya kay katropang Elena. About naman niya sa bank account. Ari may kaangot sa pag pag-save siguro sa bank account. Nga wala kabalo ang iyang partner, no? Pwede ba lang, no? Sige, atong basahon, ha. Let's try to read this story, no? Dear Uncle Bob, tawagan lang ugali sa ngalan nga Elena. Lima na may katuig nga kasal sa ngakon nga bana. Insulat ko ini kay do nagsunggod gid ako sa iya kag naglain ang buot ko bilang asawa. Sa mga nanligad lang, Uncle Bob, may nadiskubrihan ako. May nadiskubrihan ako nga ginatago niya ang separate nga bank account. Siyempre, doon nagduda ako kag daw nadula ang akon nga pagsalig. Kag siyempre, may dala nga pag-worry. Kinaabala, ma-open siya sa isa ka account or bank account na wala sang akon nga confirmation or wala nagpaibalo. Karon nagsunod na lang sa akon nga ulo or sa paminsaron nga para sa diin ini nga bank account. Wala gyud ba sa malain nga mag-open ka as long as kabalo ko bilang asawa kay kasal kami. Tagabulan pala, tagabulan gali siya naga save sang money, no, para ihulog dira sang ina nga account. halin sa iyang mga bonus, extra income, overtime, dira niya ini ginahulog. Ngara ba lang sa gali ang mga extra, no? Pero ako yung Uncle Bob, ayawan ko isang budget. Ayawan pa igo-igo sa mga panggastos namon sa panimalay. Siyempre, ako siya kimprang ka, Uncle Bob. Kinpamangkot ko siya. Kinpamangkot ko nga abalas may bank account siya ang ginatago sa akon. Ang iyang asabat, Uncle Bob, iniko no para sa emergency. Emergency fund, kumbaga. Siyempre, naintindihan ko ginang part niya, Uncle Bob. Hindi gid malain blang mag-save. Especially pag sa pamilya. Pero ang hindi ko maintindihan, Uncle Bob, is ang nga abala kinanda niya itago sa akon. Ang nabatsagan ko subong is daw wala siya salig. Hindi pala siya transparent sa akon. Ano bang pulos nga naging asawa niya ko kung taguan niya ako? Subong akig ko si Uncle Bob. Sala bala ini nga maakig ko sa akong nabana. Because sa iyang naubra nga pagtago sa ini nga bank account sa akon. Subo nga wala na ko salig sa iyang Uncle Bob, mabalik ko paihan ang akon pagsalig sa iya. Subo nga nag-aaway kami, Uncle Bob. Sa gamay lang ang butang kitungod. Pirmi na lang ko wala salig. Naapektuhan kita nga mong relasyon. Uncle Bob, I hope nga ma-advisean mo kami. Especially ako. Kung ano gid balaan dapat ko gid himoon. Sugod nga balaan ko nga may sekreto siya nga bank account. Mapati lang bala ako nga para sa emergency lang ina. Wala ko sa idea kung pilang unod. Wala ko idea sang in and out sang kwarta sa dira nga bangko. How would I trust my husband? Once again, tawag ako sa pangalan niya, Elena. Madamo giging salamat. And good afternoon. Thank you! Well, katropang Elena, madamog yung salamat sa imo aging padalang sulat, no? Very interesting, no? Actually, hindi lang ikaw, no? Ang may mga amuning problem. May mga iban ng mga couple nga they have what we call secret account, no? I'm not really sure why they have to do it or nga himuon bala na nila. I think that's, yeah, their own privacy, but siyempre, since mag-asawa ka mo, there are limitations when it comes to the what we call privacy. Actually, katropang Elena, valid gid ang rason nga nag-sungod ikaw or nag-lain ang buot mo sa imong husband. Bilang couple, bilang mag-asawa, sa istorya about sa kwarta, kinanlan may pagsalig. No, kay tungod, hindi lahog-lahog ang money na involved sa inyong relasyon. Kinanlan may idea ikaw kung para sa diin ang ining mga kwarta kag kung ano ang in and out sang income niyo duha bilang mag-asawa. Biskan ka balumang kita nga manami ang intensyon sang imo nga mister, because that is for emergency purposes. Pero the moment nga wala siya, nag-inform sa imo or nagpahibalo, that is somehow very ironic, no? Duka tingalahan. Nga bala nga kinlanlan mo gid itaguon kung kabalo ka man nga this is for emergency funds. Ano ni confidential funds?
2: Bow, ka perfect.
1: No? Yeah, hindi ka komentaro. Wala ko nabasaan, be. Ano dula na. Sagay reklamo si girl base gastador sa amo na gintago sa iya. May punto kay engineer. Kung kay engineer pa ko, no? Siguro gastador ka mo naging tago. Si mo kasi hindi mo naguro pagitago, no? Kung may salig sa imo yung mga bana. Basi suli niya balaw. Basi sa ang bana, eh, wala salig sa iya. Kag mo naging tago, no? Kag, ano, siyempre, wala takabalo sa kung ano ginang punot dulo sa istorya. Pero, kay ti limited lang man ang iya ginambal, di. Pero sa matutuod lang, no, katropang Elena, abo na gani, no, nag-save siya para sa emergency purposes, no? Kung gina... Yung sekreto yung man ini, I think siguro may madalom na siya nga rason, no? Wala salig. Ginaubos mo, Goro, day!
3: Sige, takap lang ka, mama.
1: Kasi ginaubos mo, no? Malay mo yung pang bulag ito yan. Or iban ka save para sa business, no? Or basi may backloan siya or may downan siya nga big bike or may backloan siya sa kugalingon niya eh, di ba? Wala man ga madjong si ma'am. O sabagay, no? Kay one-sided lang ang story mo. Di ba si katropang Elena, basi wala ka man sa may mga extra activity, no? Nga nagagpagwa sa kwarta. So, ti... there's a big factor nga takot ako gidyaya sa ginatawag nga rason siguro. Kay kung emergency lang yung sitwasyon, no, I think hindi man na siguro pagtaguon sa imo sa imong bana. Unless kung ginahingabot mong iya nga kwarta. Don't relate daw. Hindi ang pag-save sa kwarta sa imong bana ang sala da, no, kung aton gid lang tawo, no, kundi ang kawalan sang transparency, kumbaga, no? So, kumbaga, hindi transparent ang imo nga bana sa imo. Siguro, tungod my reason, what if kung personal mga pamangkoto, no, imo nga bana, nga abala kinanlan mo taguo ni sa akon. What is the main reason? Is it me you're looking for? Diba? Wala gina nagsulod sa pamisaron mo nga agin na tago. No, kaya ti emergency malang nagali, no? Pwede man kamo both, kamo mag-save, no? A joint account for emergency. Diba? So, importante kita is kamo nga duwa mag-storyanay kamo in a very calm way, no? Kalmado lang. Wala sang stress, wala sang ginamo, wala sang singgitanay. No? Kay siguro ma-express siya na ni kag maambal sa imo nga agin tago niya at the first place, no? Importante lang nga limpyo ang inyo nga tagipusoon habang gina isturahan niyo ang ini nga klase sang diskusyon or topic. Mag-asawa ka mo, tandaan niyo na you should be aware of everything that you both do. I think you have to be, yes, I believe you have to be transparent. Siyempre, nasakitan ka man bilang babae, bilang asawa, kaya ti nga daw, doon na wadaan siya at salig sa imo, no? Amo na ganyan nga daw, amo nang nabatsagan mo ka, nagsulat ka. Pero, pwede man nga, kung maging open-minded ka, you will really understand why he's doing it, no? Kumaga, parablas ang inatawag nga emergency gani. As long as waya malang niya ginagasto at ginasudlan niya lang ang ginasudlan, nga by the time nga you really need the money, then that's the time you withdraw or get the money from the bank. Importante, makaubra ka mo sang clear nga budget plan, no? Now you would share ideas together, no? Instead na nag-open siya sa account, make it a joint account, no? Shared account, no? Para at least klaro sa imo kundi na makadto ang kwarta. Kasi syempre hindi mo pag-ubusan ni bro eh. Kasi mabalaan mo kagad ang ending, bala wala nang bilin. 'Di ba? Kahit may purpose mo ng mga ginobraya na mo, base ya, 'di ba? For your own family sake. Katropang ila na ang pagbalik sang trust ya, hindi na basta-basta nung you have to earn it. Hindi niya dali-dali. Mabalik lang na ya as long as you've been doing kumbaga nagmaayo lang ang inyong tratara sa isa't isa, no, kag inyong relasyon, it will come a time na mabalikin na yan. Tandaan mo, do not play this blaming game, no. Walang tao mo man ang side mo if there's a possibility nga nag-amuna siya, because there might be reason or attitude of you na naka-apekto sa desisyon sa mga bala. Tapos, syempre, both of you have to work hard. You know, not only your husband, no? Kamu nga mga housewife, you should know when to help your husband to earn money. Simple nga mga pagbaligya-baligya, online selling, or mga anything na makabulig. Or simple yung pag-save sa adlaw-adlaw para to lessen the burden sa budget. Know the wants and know the needs of your family. Okay? May God bless your family, and I hope nga ma-explain ni husband sa imo ang inang account, okay? So madamugin nga salamat katropang Elena sa imo gimpadala, and shout out tagalino kay katropang Dominic Canyo, madamugin salamat sa pag-amati. Thank you! Kamo may mga opinion or may mga gusto sa inyo nga magtawag sa aton nga number for us to, you know, para ma-istoryahan tang sininga story or naging padalang sulat, you can dial the number that I pin there sa aton nga official page, except from Bacolod News and Public Service Authority page. Aradira ang 0950-522-2818, okay? Para at least ma-istoryata ka mo on air. And syempre, no, pwede nyo gid, pwede giga mo kalantaw sa ako ng mga live stream sa TikTok, guys. Pangitaan nyo lang ang name ko sa TikTok, Kabokal, no? I'm doing live stream. I have this KVK vocal clash, no? Kung may mga kilala ka mga singer, and they have their own TikTok account, as long as their camera is open, they have their mic set up, may sound card sila, then they can join the contest. Ako bala premium, 10K for the champion, 5K for the second runner-up, and 3K for the third runner-up. At the same time, there will be consolation prizes. There will be raffle, no, sa akong nga event sa TikTok. We're gonna give out 5K worth of cash sa comment section. We're gonna give out caps and towels, KVK towels, Kabokal towels. So alas 3.42 na. Come on, maghahulat ko sa inyong mga opinion. Let's go. Sa mga naga papuli dira guys ha. Halong-halong ka mo guys ha. And let me greet a belated, I mean advance happy birthday to my tito Boyet Tan dira sa Villa Iloilo City. And may you have more birthdays to come. Sa mga nagkasaulog man sa ilang birthday, happy birthday sa inyo. Once again guys, later on, aragi ko dira sa Infinity Club dira sa May Silay City guys, no? Kita na kita dito, kaupo na ako ng banda. And sa kay Bro Joel, no? Sa akon nga bahista, no? We're really sad to hear nga naghilanat siya, no? Kagapon, nag-practice pa kami. No, nag-practice pa kami kagapon. And upod na nga mo nga guest drummer na si Sir Franz or Sir Frank. Pero I don't know what happened na ginhilanat siya. So siguro dalas ang panahon naman na gani nga importante gid guys nga ang aton nga immune system mabaskog, no? Naman na gani nga mag-ultimate trio kamo kay lain gid siya kung kargado sang nutrients maayo nga pagkaon ng aton panglawason. Anyways, God bless you and get well soon, no? And try ko bisitahon buwas. Try ta ka bisitahon buwas na, ha? Kagina binasako lang gid ko and I tried no nga bisitahon siya, however, kaling kay busy gid. Baklata ka prutas, ha? And sa mga katropa ko dira, no, sa may ano tawag na diri? Diri sa may downtown na yun. Nalipat ako sa lugar, haw. Ano gani dira man nga sa New G Marker Enterprises, no, dira sa may ano na ganing dalan sa may tiwain na kumigalagan sa downtown, ha? Lipatan ko na. Central Market, no? Central Market. Sa mga nagkapamati dira sa Central, ha? Sa Central Market. No? Sa New G Marker Enterprises, may hapon dyan. Nata ko mayo, subonga, paubra ka, lo. Kaga t-shirt kay bawal mamaligya, no? Sa TikTok. Okay, one time na maligya ako sa TikTok sa mga kalo, sa mga bayo, bao. Na-restrict ako 1 week. Kay may namangkot sa ako, no? Balya, tagpila ng imo kalo, ka-vocal. Tinagatag ko price kaginom ko ng ako nga kalo. Gulpila ng shot off ang ako nga live stream. You are 1 week restricted by selling goods and... Kaya kung mag-live stream ka as a live streamer, langit nga music, ya. Dapat music lang, kid, wala lakot sa mga dulo negosyo. Da. Pwede ka man niya ka-live stream yung negosyo. Gidya mo, muna ganun nga ito, may yellow basket, blaw. Pero, gila nga, natamad naman ko mga baligya. Tugay-tugay delivery. Isa ka kadulaan pa delivery. Sala ang address. Or wala na dulong. Or... Nakapoy. So mo itong duwata ka mga ano, no? Nga mga story, no? I hope nga sa Monday makabalik na liwat si Sexy D kag para makadrama naman ta kay Lidlaw na magkadlaw. Bala mo unupod ko yan si Sexy D, kadasig lang yan sa oras mo kay tungod nag-exchange kami sa mga dialogue. May kachika agad dyan. Oh, daka namin, nasang panahon, no? Nag-init-init na. Ang buta, wala lang ako idea, no, kung may pasulod nga bagyo or may low pressure dili sa Pilipinas, no, nga

amo nagaligin to on ni Boss Jay ang iya nga tawag din ang gintuon niya gid sa Monday ang iya nga how do you call this blessing no sa iya nga balay kay tungod how do you call this holiday. I think it's a National Heroes Day, no? Oh, okay, correct. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Engineer mo, mangkot ko, sino yung mo yung paborito, yung hero, ya? Sino yung mo yung favorite gid nga hero, kiti sa Monday, National Heroes Day, ta? Sino yung mo yung si Andres Unipasyabot, kaginaw. Kay may binangon. Mga katropa, sinyo, inyo yung paborito, yung hero, ya. Iyaya ni, nakiti kay Republika, nung, kumbaga, siya na makipatbato, ito siya, no, nga, mga free kita, no, sa mga Spaniards, no. Ako yung paborito, ko yung hero, no. Siyempre, yung hero, ta sa wisdom, si Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, ako, yung favorite hero, because, tsak, totong ginambal na, guys mo. Pen is mightier than the sword, no? Amo na bala ang mga bagay, hindi mo na madala kaysa sa persam. Hindi mo na madala sa kaisog, sa katakusang lawas, sa tanan, no? Sometimes, ang pinaka-lethal na weapon is our brain. Yang utok, yung maka-generate niya sa isa kabagay nga very chaotic. It can destroy the entire world with using his mind. Grabe niya nga ito niya nga utok ya. Imagine na bala. Sino bala nag-generate sa mga or nag-ubra sa mga AI? Sino mga nag-discover sa mga weapons of destruction? It's the mind of a human person. When it comes to business, no? Sino blang pinaka mga mastermind sa mga business na mga business tycoon, ta, no? Ang balgay nila, it's not how big your capital, it's how big your idea. Nagani nga kumit chansa, nagdulom na naman ang kalibutan. Naka-red and white ko bala, isala ni kataping karon, yagit ginagawa ko karon. Papuli ako ano sa balay, ay. Sapatos ko dahil nung kapugati pa. Pag ko talaga ginambalan nga nag-init na, tapos gulpi kaya masunggod. Amor ka na yung madalagi ka mo sa payong, ha? Payong, kalo, raincoat. No, gaagaw-agaw ang init. To, gaagaw-agaw ang init. Ang cloudy. I don't know what's going on, no? Amugin niya nga ito, niya nga, chimpo, diri, ha? Ulan init sa Pilipinas. Mas mad, look, Uncle Bob, kung gulpi mag-snow. Snowflakes. Pero do actually since bata pagi ko yung mga katropa pangarap ko na gid no na mag maka experience no. Shout out tagli sa akon nga daddy no, shout outs to my dad no na naga work hard for us para sa barko Subong. Shout out mine to my mom no that lives in North Carolina and to my daddy James. Hindi nga ako mga followers, bala, hindi kinimansinihan, bala mo. May bis yung madamo sila. May bis naman nga magamay sila. Ano gid bala? May iban nga i-follow ka lang kilinglingo ng imo status. Ano naman yung bago siya man? Yeah!

Ibis man niya nga gina-follow ka lang kay bantayan ng imong giyo. I will follow you. For again, choose to be kind. Choose to be good. No matter what happened. Kaya mo niya gusto sa mahal na ginuo mo. Kaya mo niya gina... The goodness of God. That's the reason why we have to be kind to others, no? Be good. Because again, kung gapati ka nga may kamayuhan, or if you believe that there's goodness, there's God, then you have to have goodness in your heart. Because it will defeat the purpose nga kilala mong Ginoo, but yet you're doing evil things. Buka contradicting, di ba? Oo, hindi malikawan nga hindi ito makasala because we're just human being, di ba? We're born sinners, di ba? But again, it's always gonna be a choice, no? It's a choice. You have the power to choose whether you're in good side or in the bad side. Ala ka. Ina, nagdulom ng panahon, kita ko sa bintana, nagdulom ng panahon tapos hangin-hangin pa. It's a sign. Mailis naman ko bayo. Ikaw po yun niya. Alas size bala masugod ng tukar namon sa Infinity Club. Mapuli ko alas 4, sumabot ko na siguro mga 4:15 be, let's say, kay matraffic pa na. Mga alsap ako sa mga drum set, no? Pag-abot dito, probably siguro by 5 p.m. or 5:30. Set upon mo pa na siya for 30 minutes. Tapoy ba? Pero mo kinanlan ko na iset up ang akong drums kay para makita sa Antigua. Kay mambal ko nga, ti, imuson ko pa ni, or drain na lang ni. Charo! Uy, kamahal ba lang mag... sang drums nga tawag bala. Ang quality nga drums, no? Ang pearl lang gani nga road show, I think, nasa mga 25 to 30K. Dara sa JVS. Di ako nila baligya ko. 40K. Dala na ng drums. Kaya kung magbakal ka drums, wala pa na yung cymbals. Dala na cymbals. Dala na hardware. Dala na microphone para sa may microphone ng imo nga mga drums, matakod ka na lang wire, no? Dala pedal, di ba? Pwede lang yung bangko eh. Mahal pa na sa bangko eh. Day 40K, no? May pag-repost ko na lang ngayon. Hindi ko man tayo gusto pagbaligya galing kay ti... Kaya wala pa ko kaubra sa music video. Kaya gusto ko sa music video, nag-drums kami sa... Kita mo nang... Ay, hindi na lang galaan. Ito muli dyan. Hindi na lang galaan ito. No, kaya ito itong logo naman sa yagin nga bass. Kita mo na. Ay, hindi na lang galaan. I changed my mind. Pagkatapos lang sa music video. And excited ako nga i-play din, no, sa ating istasyon ng... Between by Six Strings a Touch Band. I wrote that song when I was young, and then natapos lang siya 2 years ago. And under Stereofall Records, so abangan nyo. Between sa langit. Alright, muna lang kita sa oras. Alas 3:58 na sa ngapon. Kaga. Once again, madamaging salamat sa inyo pagpamati sa tibuok na simana. Next week, kita rin naman kita, same time, same person, no? With your Uncle Bob in Sex City. Siyempre, dito lang sa X-Rated, no? Every Monday to Friday, 2 to 4pm. Siyempre, dito lang sa inyo nga paborito man nga estasyon. 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting. God bless you. Bye-bye. X-Rated.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM 103.9
4: XFM News.
5: Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Ginpaidalom na sa preliminary investigation ang kaso sa vlogger kagangiyang nga live-in partner nga nadakpan sa drug buy bust operations ang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region sa Barangay 10, siyudad sa Bacolod sa tuong Agosto 25. Ang mga nagkanadakpan naging kilala nga Sunday Christian Tolentino, 32 anyos, kag ang vlogger nga si Joselito Peruelo o kung mas kilala bilang Julia TV, 35 anyos, kag nun sa mga residente ini sila sa Barangay 10, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Agent Keith Kapili, ang Public Information Officer sa PDEA NIR, kinamatarong sa duha ka mga subject nga mapaidalom sa nasambit nga desisyon sa ilang kaso apang napasaka na paagi sa inquest proceedings ang RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dugang panikapili, may ginapangayo ang piskalya sa dugang nga mga dokumento angot sa mga ebidensya batok sa mga naaresto. Kag sa karon, nagapabilin pa nga nakahunong sa kustodiya sa PDEA NIR kanday Tolentino kag Peruelo. Kung madumduman, nakuha sa duha ka mga suspect ang 50 gramos ng shabu kag nagabalor sa 340 mil pesos. Ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kits ang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
4: XFM News.
3: XFM 103.9.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

contagious. Ha, gani pa din yun na natin ini, ano, sa ato niya nga programa Extra Drive. Maayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Kaupo din naman si Mommy Gianna Friday. Actually, this is 28 pa lang tagali, no? May 31 pa. 31 Lunes, wala pa sang klase, wala sang ubra because it's gonna be a regular holiday. Yahoo! Lunes sa Lunes! Wala sang ubra, wala sang klase. At syempre, 200% sa mga may ubra. O, diba? Dapat, sumong pa lang, ano, ang energy mo malabot gin asta sa Lunes. That is why, gina-condition ko naman uli ang inyong mga mind. Hindi man sa maskara, pero para sa long weekend. Bago pa magkita magbiya sa bulan sa Agosto, aba, do ma-enjoy, enjoy gitsang tanan, ano? And then, syempre, pagpataki Martes nga adlaw, whenever na, ang aton ang aton nga mabatian. Sige ba, si pwede pa man lang, ano, nga makabati-bati na kita sa nga mga Christmas songs. O sige, bantayan natin ina. But for now, ano, aton anayang i-invite ang aton yung mga katropa to answer ang aton subong niya. Nag-early ko ha sa pag-anonsyo sa aton yung question para sa aton niya X time you know, okay? So, sa aton yung question for today, katropa, payday na or sweldo day na? Extra or eksakto lang bala o kon extra kulang pa? Comment na ka mo dira, ha? Ato din nagkaroon ni Balon ang sabat sa ato niya ng mga katropa. Hindi nagkadto. Ang ginbato nila subong. May sobra o kon may kulang. Amo na yung pinakanabian, Manila, ang sabton ng mga klase sa pamangkot. Okay? Sabat ka mo dira sa ato niyang Facebook page. XFM Bacolod News and Public Service Authority. May ginpost nila si Mommy G. Okay, sabton nyo. And then later, basahon ko ang inyong mga sabat on air. Pwede ba kamo dira ka-request? If you wanna request or may ipag-greet, pwede, get. Basta basahon ko itatanan ang inyong mga comments. By the way, subo pa lang, ano, medyo ma-update lang ko. Parte sa insidente, ano, dito yung sa Nepal nga kung sa diin, sa karon, ano, ang flash floods, yan natabo, dito yung sa Nepal kag Tibet, actually, gina-account na, ano, ang pila sa mga na-recover ng mga bodies sa mga nagkalamatay sa itong flash flood yan natabo, no, sa 26 Agosto, dito yung sa Nepal, kag tikay border ni siya sa Tibet, kag Nepal, may mga reported ng hundreds, no, ang nagkalamatay. And, ini siya ang magasaka pa. Expected, ha, nga magasaka pa as day goes by. And, hundreds naman sa mga foreign travelers, ang seteron missing sa gihapon. Lakip na, no, atong grupo na nag-pilgrimage. Nga kung sa diin na-report, nga naging kabahin man dito, ang Isayayaka Filipino doctor. And mga helicopters ang nagahulog na karon sa mga aids, ano, aid ha, as in bulig sa pagpangita sa mga survivors. In fact, pila na ka mga pungsod, no, ang nagpadala na sa ila mismo yung bulig. Mismo pungsod sa China, pati na ang India, nga kalapit lamang nila siniya ng mga pungsod, no, mga tupad balay lang sini, ang nagpadala na sa ila yung mga bulig. Kag mismo ang Chinese premier nga si Li ang nag-visit man sa rehiyon. So, ginaano pa natin sa karon, ano, ang mga updates ini, gina-update natin, kay ti magasaka pa for sure ang pila ka mga numero, no, sa mga kadagkalamatay posible, no, kag ang mga missing, no, kung may ara bala sang ginatawag yung nakasurvive dito. Amoy na pinaka-latest nga update sa karon sa natabo yung flash floods dito mismo sa border, no, sa Nepal kag Tibet.
Dani Batayan gidi na no sa ato niyang Facebook page o kung mahimo man nga by Sunday para sa ato naman yang mga balita ano kaupod naman niya ang extra balita sa aga kasi katropang James King kag si Wendell or katropang Wendell Palinario. Batayan gidi na. 4:25 ang ato niya nga oras. Sa gihapon ka mo nakatutok diri sa Extra Drive kaupod si Mommy G. XFM 103.9.

0: FM.
1: Southland Plus Gold.
2: Ako si Wayne. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Southland Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Southland Plus Gold.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
8: Chronic pain,
9: ang sakit.
8: Pag system pain,
9: muscle fever,
8: acute pain,
9: kahit ano pang pain.
8: Basta pain,
9: pag system pain,
8: pangkarang pain,
9: fast and safe.
8: System pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: System pain.
3: Bibili sa mga butika.
11: Hala, ka-exciting!
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape.
14: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
15: nanakas,
12: at gaganda ka pa.
15: Bibili sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
16: Ako si Mark Villasis ang Villa Monte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
17: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
18: Siguradong sisiglang pakiramdam.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
17: na all-in-one sa presyo.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-informasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So ti balaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, damo-damo man isa sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Dili kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, agad na bilong ang aton sino yung pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawig doon, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayaran. Isa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagpalibot sa imo sining anus, malang ginagawaan sa ato ni ko. Kag-perhwisyo, gid kung magpagwa ka sa imo sining higit. Ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, dapat there. Agot pa lang tao, ina. May mga series of test pa, ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina, kung ng luyag naton nga magastuhan, kita tindi naton pagtagaan protection lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevensyon. So, istoryahan naton iya kung paano no makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini ukon sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Sunod sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo nga mga pagtuon nga nagpamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amunang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. ti barley grass bebe, ti kantabe, ubdayon, tika, may ingredient ang barley grass extract, no? Na ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inan yang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ko mamaya kasi mga balita blabla sun amin kasi mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
7: Timo.
8: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: True Fate right there with Dahil Ikaw, and that song is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ang makapahamis man sa ato niya kutis, as well as makapalimpyo or feeling fresh gid kita, no? Again, it can control body odor, it can smoothen your skin, and you will feel fresh and confident with Santon Plus Herbal Soap. So ang ininga hapuan mga katropa, no, can give you a fresh confidence and smooth skin, and available ini sa tanan nga mga butika ilabi na nationwide. Mabakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and the Generica. And of course, makahapit makamo sa atin niya Yes to Health Wellness Center, na kung sa diintanan niya mga Santol products ang available gidera. So, ano pa ginulat ninyo? Magbakal na! Para do feeling mo, do ka-stressful gid, no? Ang imo yung adlaw, ngayon di mo may chidian nga kapilit sa imo, o hindi gani, may BO ka. Magamit na sa atin niya Santol Plus Herbal Soap. Alright! So, ari na, no, katropa, ang ato niya nga pamangkot kaina para sa ato niya nga X-Time You Know, okay? Ang ato niya nga X-Time You Know question for today. Ari, baluon naton!
1: You know na ba? Aha! Gets mo din to.
2: Mm-hmm. X-Time You Know. X-Time You Know.
0: Extra. Yes! Para sa ato niya nga X-Time You Know. Dali lamang sa ato niya nga Extra Drive. Check na to na ang question for today. Katropa, payday na! Eksakto lang pala iniukon. Extra kulang pa. So, ang nag-comment sa karon sa ato na nga panglawagon. Thank you, gigitaan para sa inyo because nagsabat ka mo. Siling ni Heromaine Perez, niya extra kulang pa sa galas tuhon sa panimalay, no? Ang iya subong niya nga payday. Abo, grabe, no? As in, kulang na kulang. And siling naman ni Clara Lopez, extra kulang pa. Laban gyapon. Yes, sabuna ya mga Pinoy, laban lang sa gihapon. Very positive na klase yes ang thinking, okay? And next, sining naman ni Ricardo Dalisay, katropa, kulang gid ang tanan ng mga extra. Kulang gid kuno ang tanan ng mga extra. Ayan, kay man naubos na ang tanan ng extra. Extra kulang siling ni Egart. Hi Egart. Siling naman ni Lenlen Arsaldea, extra kulang gid ya. Kay kadamo kadaan subong sa balaydan. Siling naman ni Kena Angel Pagulong, kulang pa. O, do halo sa aton kalabanan, ano? Subong yaya, makahambal gid nga kulang na kulang pa, okay? Oh, wait lang sa nagatawag. On air pa ko. Okay, extra kulang pa, no? Ang sueldo subong. So, amoy na gani mga katropa ang halos kalabanan sa ato, no? Nagapangita ginaya sa paagi. Basta importante lang, ano? Nga inablang ginamatamatan lang naton para at least makagulo ginawa kita sa ulihi. Kabay pa. And also, isa pa gin, ano, sa good news para yung maka extra-extra ka kung ikaw ang may kita or income nga dolyares, no? Ang imo yang sueldo or salary. Nga man, kay man, as of today, ang $1 equivalent na sa

61.98 o kaginagani nag-open ini sa 62.02. Imagine ano, pinaka-lowest na naman sa karoon ang value no sa peso kontra sa dolyar. So again, today no, equivalent to 61.98 Philippine peso. And ang currency no pair currently trading sa historical high na may daily market rate ngayon sa 61.55 and 62.02 in pesos. So kung may ginabaton ka na yung adolyares, good news! Pero sa mga wala, ate, sige lang, pagtsagaan lang sa gihapon. Siliga din sa isa natong kakatropa, laban lang sa gihapon. Amo na ang dapat nato niya ngayon. And of course, hindi gidaya pag-untatan eh, ang pagbaka-baka, no? As well as, nilalabot sa baka-baka nato niya sa obra, nga in good faith tanan, ano? Kinaanglan lakipan gid nato niya na with prayers. Nga makabutwa-butwa gid man ta, no? Butwa-butwa. Butwa-butwa lang, ano? Pero na, may gidaya kung steady na gidya ang flow. Okay? So, it's 4:55 on the clock right now. Madabang yung salamat sa mga katropa natin nga nag-sabat sa ato niya yung X-Time, you know, question for the day. And madayan na naman na next week as, no? Sa Lunes si Adlaw, maski holiday yan. Hagin kami yan nag-upod sa inyo. Kapin pa ko nag-drive. Drive ka mo, kundi yung mga destinasyon. Sa inyo yung pag-enjoy sa long weekend. Oh, again ha, it's a holiday on Monday. It's a regular holiday. So enjoy gid, halong pirmi, hindi magkalipat. Always gid, no? Nga protection na ang ato niya nga kaugalingon, ilabi na ang ato niya nga health paagi sa ato niya nga ka-partner, kapareha, katropa. Ang ato niya mga Suntone products from Yesu Health Incorporated. Lakip na ang ato niya Ultimate Trio, ang Suntone Vitamin C, Suntone Plus Gold, and Premium D3. Kagara man ang ato niya nga mga manamit kag-healthy nga kape, pareha sila lang sa Suntone Plus Coffee Mix, Suntone Plus Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Kag iban pa, no, nga mga produkto from Yes to Health Incorporated nga sarang mabakal sa mga butika nationwide, sarang mo-order paagi sa Shopee or TikTok or sa atin nga Yes to Health Wellness Center sa by door number 46, Vinco Building, Lizarra Street sa Bacolod. And lastly, no, sa ako niyang pagpaalam, happy, happy birthday sa ako niyang better half. Oo. When two becomes one, syempre, one whole na siya. Sa ako niyang better half, sa kay Alex Aragon, happy, happy birthday to you. 4:57 na! Bye, katropa! Halong gid!

0: FM. Sample Plus
1: Gold. Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako

0: Fix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigid ako nagkakamigraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibalgid yung efekto siya kung sa Sister the pain. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
8: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kau po si Mami G. Extra Drive on XFM.
11: 1, 2, 3.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Madu,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitan ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 coffee mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus
0: Herbal Oil.
7: Kumang garis
8: sa sentro. Come sa Bullseye.
9: Department of Agriculture. Kamusta ka?
10: Ayong hapon.
11: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: XFM, kid, how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: Naa, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita, blabos, yung nami, pagkita mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Simply,
0: may how, kita, pa.
3: Enjoy lang.
0: Naa, XFM, kid, how?
5: Tiyo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

Thank you.

Thank you.

Thank you.